0: mga iritor, mga higala sa aquarium. Yung pangutana karon tagpila man na, no? Tagpila man na. Basin og overpriced na mga katropa. Oh? Di ba tamo ingon nga way ayo na. Okay man na siya, magamit man na siya pero practical ba? Mga kaigsunan kay basin og na. Kitaray gi kuala ni. No, kitaray gi ilad. Pakitaan ta panghatagan ta mga higala tag sa kabuok filter. Dito ka sa Agus Anderson, musilbi ka ng piltira nga sagol bakal man ang tubig dito. Lagi. Panalitan, makaagi kag Agusan, mga higala. Kanang Agusan, mo gina'y lugar nga Agusan ang pang dagag tubig, mga higala, pero ang tubig niya lapok. Ni mahong lapok, mga higsoon. Makakita man kag kuandya source sa sapa, pero kasagaran, huwag naas mga balay-balay. Lapukon ba? Lapukon. Oh, magsilbi ba ka na? I doubt it. Oh. Kisa man po'y tagaan, anapod. Hindi mo ramadang dulaan, mga higala, aning atong mga kuwan eh. Kung gihimo na lang dahil nag sa usa ka barangay na tay kabanan. Para daw to sa lubog. Nya para man ka na sa El Nino, asa pa man ka mangitag lubog aning El Nino? Asa pa man ka mangita og lubog aning El Nino? Kung ang inyong punto pang sala sa ulan, ay katong makatanggal o katong mga acid rain. Di naman mainom ang ulan ron, may? No? Di man pareha sa una nga magsalod kag ulan mga higala. Baka kuan man, okay. Amuha sa una, ang among isandayong gani sa ulan, no? Dahon raman. Dahon saging ba? No, iya patulo dito sa kuan. Yan ay ginit slubi. Mo raman. Karon ni naka sulay inom nang di ba magkabalas-balas ng imong ngalangala diha. There is Davao, sige. O kini mga industrial mga higala, Manila, Cebu, ari there is Davao, isang tagom. Tingala kapag ulan may galang ano sa maning sakyanan nga po brown naman. Oh, sige ino ma. Kung para man din na si El Nino, anong nailubog nga tubig o may baha ba sa El Nino?
1: Hawa.
0: Aya. Sama na oi. Dito na siya para sa El Nino, para di na sa ting ulan. Kaya sa ting ulan mga igala, way tubig nga tinaw. Baha man, El Nino man kaha. Pagka El Nino, lubog yabon ng tubig. Pagka El Nino, walay tubig. Mauna, muna klaro istorya. Alas 8:05 na, kajot lang mga katropa.
2: Play the best music nationwide. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong

0: Ay pagka brown-brown gamay. Ay pagka pula-pula nga ay pagka brown-brown. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga higala. Tiguman ninyo ang blister pack, anak, kay natay umaabot, ha, nga promo. Mga kaigsuuna, no, nga, kuan pa, under application, ha, ito nanggi, kuan na. O, tiguman lang nyo daan, mga higala, ang inyuhang kuan. O, ang inyuhang blister pack. No? Kaya ka nang gisudlan, ayun yung ilabay. No? Basta Santon Plus Herbal Capsule, ha, katong kuan. Kuan ang color, brown ang color. Tumus butika. Yoy na, katong kuan, katong brown ako, ah. Na siya. Ni Risha Cabonillas, maing buntag, sir, naminaw ko dito sa XFM Tagum. Salamat kayo, ma'am.
1: Good morning, boys and girls.
0: Katrobang JP Garrido, maing buntag, o si Kuntayuso Jairo, yung siya nga, kanal sa DRMC o sa palingki, madala pa ka nagfilter, di na madaway. Tinga gani ko, ano man mga igala nga, El Nino may atong gisgutan, diri pagpangandam sa El Nino nga na, may lubog. Baha, baha man dahin na, no? Pasig pang La Niña ng inyong gi-preparahan di, aha?
2: Hawa! Ay,
0: no? Dili, pasig di siya pang El Niño, pang La Niña siya.
2: Hawa! Ay,
0: no. Alas 8:12 na, asan ako partner? No. Dili, tama, kay gala sa dugang pang, kaning pagtagay na gin nila, nanginom na gin sila. No. Kaning kayo nag-kuan na gin sila, mga higala. Gikan sa lubog, nahimo ng clear, mga higala, ang tubig. Unya, ilan ang giinom mga kaigsunan? Sige daw, be. Pangatunong tanaw na, be.
3: XFM Katropa.
4: Inatin to, ganyan sa loob.
0: Malinis po ang tubig,
4: so, yan ha? Yung difference nila.
0: Oh.
4: So, it came from the same pot. Galing sa same na balde.
0: Mm-hmm.
4: Ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try? Leo?
0: La.
4: Balita ko may mga audience participation ngayon, eh, di ba?

0: President of MPC.
1: Mm-hmm.
2: Kayo sa to?
1: Ako.
0: Manilis po yung tubig.
1: Alright, cheers!
0: Wait, President, ayaw talaga?
1: Ayaw eh.
0: Cheers!
1: Mura naman yung King Koy, may gala ng atong mga
3: flag. Just like
1: ha?
3: Okay. So, ang layun ang plano.
1: Ngano mo naramang na mo nag-pretest og kape? Ha? Inyong giinom unta gi yarok unta ninyo na tanan. Mura na mag-pretest og kape, oy. Iyarok. Oh, si Chris 825, Chris J 825 watching from Cebu. Rilly Navarro, libog kaso, libog kayo ilang utok. Joe Patro, good morning, watching from Buroy. Oh, Baroy di ay, Lanao del Norte, shout out, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Si Rhythm Rip Mao di ay, murag na hinayan, doon mo katropang bris, kinihinay man doon sa Kundalungan. Katong diri mong nahinayan, sige. Alas 8.14 na, mga igala. Okay na, naana. Ang imuha lang diha, may pakusgi. Sherver, shout out, Guanta Partilis, Phoenix, Arizona chapter, labi na sa akong ugangan nga si Ruth Payusan, ug akong asawa nga si Itish Bergara. Salamat, katropa. Salamat, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
1: Limpyo na daan ang tubig nga ilang giinom. Mura naman ni King Koy, may kiko-kiko naman ng atong kalaki karon. Sige. Okay, naka-dia katropang Briggs? Pwede na ako mauni mong microphone, sorry. Good morning, katropang
4: good
1: Briggs.
4: Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
1: Kainom na ba kagtubig diha?
3: Kape niya kong ginom.
1: Kape. Kape lang ginom.
3: Wapo di, kay siguradong lubog. Kana mo nagduda pa kuha nagtinaw ba naglubog?
1: Panibaya usa diha kay atong ipakita la balik nang ilang pagtagay-tagay diha.
3: Good morning bitaw sa tanan nato nga matig paminaw dinhi karon sa tundakban sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga sakop sa syudad, lima ka mga probinsya nga sakop sa Davao region, sa tibuok nasod sa Pilipinas, gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayo nga bunta ka natong tanan, makigsunan sigurado kung abot ang atong signal diha kay naka Facebook live streaming broadcast kita karong nga buntaga.
1: YouTube pa yun, YouTube
3: pa yun. Napagay YouTube. Madungog kita o makita worldwide. Welcome karon sa panaguban sa programang Bullseye!
1: Bullseye! Sige, ang ilang tubig, last eye!
3: Bullseye, tubig, last eye! Paita po ning trabaho, oy.
1: Ato sa ni pa humanon, komentaryo yun na yun, ha? Sige. Ugab, ipakita sa... Sige, pa humana.
5: Hinatin to, yan sa loob. So yan yung difference nila. So it came from the same pot. Galing sa same na balde. Ito yun.
1: In linyo magkani, karoon nga may lubog sa in linyo.
5: First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we... Do you want to have a try? Leo?
3: Ikaw din, mag-unag inom din.
5: Kita ko may mga audience participation ngayon eh, di ba?
0: The president of MPC.
5: Kayusek to? Ako.
0: Malinis po yung tubig.
1: Alright, yeah. Cheers!
0: Uy, President, ayaw talaga.
1: Ayaw eh. Nga naman ang mura
0: gamay.
1: Oh, ilalala na si Antiklero.
3: Just like drinking
1: Okay.
5: So,
3: nakatoy sa lulog. Nakatoy sa lulog katropang Arlen.
1: Di po nakaingon, katropang Pres. Nagtanaw raman ta dire.
3: Ila, ang kuan mag no? Kay, dili siya kuan, no? Dili siya, saan eh? Dili siya... Klaro.
1: Oh.
3: Transparent.
1: Dapat transparent to.
3: Oh.
1: Clear ba? Clear.
3: Oh, clear. Unta pa rin sa iya ba? Anti-clear.
1: Anti-clear.
3: di na to ma... Klaro. Pero kang kuhan, kining DSWD Secretary, klaro iya ha?
1: Gwapo ana, dito sila mismo sa filter mo inom. Kanang iana nila silang ba-ba-ba, suksok nila silang ngala-ngala ang filter.
3: Para to, sa sinugdanan, wakay na kung nakita ka trupang Arnil, kung gikan magitus balde itong tubiga to, lubog, then kisulos balde nga lubog, no? Tapos doon ay filter. Gibuslutan, di ba? Gibuslutan man nila itong balde.
1: Gibangagan.
3: Gibangagan nila. Gibangagan niya. Gibutangan o murag tubo.
1: So ang naitabo ron, ang balde ron, bangag. Nay bangag.
3: Luyas balde in town. Bangag in town.
1: Humana na, Gab. Humana. Humana, gamay na lang. O sige, padayo na.
5: Okay, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter. Meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations. Or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
1: Iyon ni Presidente, gamot ang ipanghatag, filter man lagi. Katrabang break.
3: Disipyat na ito sa exulti, oy.
1: Gamot.
3: Ihulom ang gamot. Ihulom ang gamot. Tapos, amin ako, gamot sa kahoy, no? Kaya, naman siya, hisgot mag-utisag ka ng mga kahoy-kahoy, no?
1: Mabito na unta nga. Kung ang presidente, di kabalo mo istorya, dapat ang spokesperson, klaro.
3: Kung sa mga spokesperson, otro pong may klaro. Huwag ito.
1: Sa mo talibog.
3: Huwag yung kasabot yung tao ng mga tao. Kay libog pa din. Libog tanan. Arita maminos, presidente. Kini. Makita na ito dalihan nga. Lubog ha niya. Tapos doon na po'y tapad nga.
1: Tinaw.
3: Asa ba giinom ani ni Secretary?
1: Gikan ang lubog ko no katrabang. Sample man. Gisodi nas balde kanina.
3: Na tinaw.
1: Gikutawa nila gyuta niya. Paggawas, tinaw na. Kagifilter.
3: Kini.
1: Wala na, gilala na.
3: Wala ni ang iya ni...
1: Napag-iisaan eh. Kasi presidente mismo, mo'y niinom.
3: Cheers!
1: Ma-amiba gani mo anaunta ah. Kuya, kasi lang marketing strategy may gala sa ilang filter.
3: Murag na ko'y mahidumduman aning kilig ba kada inighuman bitag inom ni... paghuman o inom ni Auntie Cliff. Gilig-kilig siya.
1: Giluod mo rin.
3: Nakamuhito na ako.
1: Napugos. Butangin ka ng...
3: Feeling ni club ni si Ate Claire yata.
1: Butangin, kuhaan ka ng limonsito para murag... kuhaan ka ng... Sa kaya ito, katrapag bulis, katungan ng limon.
3: Murag lambanog.
1: Hindi ka ng... Sa kaya nang inilog mo
3: kuhaan na siya ka ng...
1: Tequila.
3: Tequila.
1: Kaya, presidente na di pa. Si BBM mismo niinom mga higala sa tubig. Yaka mo, di pa mo manginom? Nga, ang presidente, tinaw pa man among sapa dito.
3: Mani si presidente, no, kanina sa kilig.
1: Na-ilahe ka video, ani. Si presidente mismo niinom. Paliwag na ako gabi. Katong isa ka video nga, si BBM mismo, miinom yun mga katropa.
3: Natanaw, magkilig siya, mo rin nakainom, magkikila ba?
1: Muna break, atropa breaks. Muna siya, Lubog to, ha?
3: Sarap.
1: Gili-li pa. Tagay pa rin. Unsay masulti ni mo anak karon katropang Bexley.
3: Kainom man kadilion ang presidente.
1: Gili-li man niya ang silip niya ang bangag sa balde. Sa bangag ba ning balde, oy?
3: Mawa ka tong tubig akong nainom.
1: Filtration lang ni, ha? Way labot ang purification, ani mga katropa. Di kita maka... Unsa ba da ka...
3: Di ka assure, no? Kung kuan ba ni? Kung safety ba ni?
1: Una-unaon ni mo ka ng tubig nga itong ginainom ka ng kuan ba? Mga giprocess gani? 16 stages ng pinakagamay. Anak, karon wa naman gani 16 stages. 24 stages na karon. Ang filtration process sa isa katubig. Now, ayaw mo sa mong probinsya, katropang Bricks, kay naamay tubod.
3: Naitubod. Naitubod sa... natural gid ang kuano, ang filter.
1: Natural ang filter, no? Muta mong ginainom. Kaning
3: ingani. Nagani ko yung filter nga, nagani gipalit nga filter sa kuha katropang Arne nga, wa man ako nagamit gihapon. Sabagay, sa Davao man gud, kay safety potable kayo ang
1: potable.
3: Tubig.
1: Potable,
3: So, wa na gamit ng mga kuan diri, kaning filter.
1: Ang tubig sa Davao, potable. Kanang ilang tubig diya, puta lang. Dili bol.
3: Pati yung lubuga, oh. Murag, kisa kang tiil gihulom, ani. Ha? Di ba ka tiil ni Secretary sa DSWD ang...
1: Uy, nagyapon si Tanini sa likod, oh.
3: Ha? Nabito gihapon,
1: nagyapon, no? Si Master.
3: Murag yung si Master po tinood. Master? Nade ka, di ha?
1: Di man kayo to lubog. Wala man daw sulod ang baso ni BBM, gitabunan og kamot ang wabit, wabit, ano? Tikatik man.
3: Dapat. Kato, gitabunas kamera.
1: Oh. Ang katramang nasa balde mo ay kita.
3: Yaman tan niya gamay para sigurado nga.
1: Ada di ay kana na na isulod wala. Murag ba ni agas no? Sige daw. Sige, inay-inaya ko no, inay-inaya. Ita, oy, oy, tabunay, kamot!
3: Diskase, diskase.
1: Imposible kayong mainom si BBM. Ma-amibaga na inaunta, anak.
3: Yung ganyan mainom tubig, Dris Dabaw nga, second potable water ni sa Tibuk Kalibutan.
1: Mm.
3: Next to Kuan, Canada.
1: Oh, gaan man kaayo?
3: Unya, magdaldala ni silang mineral water. Diyan na inon na ng balde nga kinsag tiil ang ihulom di ha.
1: Mm.
3: Katong gikagid, gipangkagid na nga mga tiil.
1: Yaga man daw eh.
3: Ha? Oh, yung ginainom oh.
1: Kana, di ba na lubog kayo? Diba na? Oh. Nabay sodyod, gamuragwa yun ba?
3: Sige na lang kay...
1: Ah, binuangan.
3: Doon na ganyan magsakit ang tiyan, kamo gihinungdan ba? Di. Ha? Doon na ganyan magsakit ang tiyan aning gipanginom kay... Mamalit magini mga tao kay mga filter katropang
1: eh panghatag daw na katropang bridge.
3: Ay panghatag ra.
1: Oh, panghatag daw na doon.
3: Ang problema ni gamiton ba ni? Daw bi ko magsakit ang tiyan sa mga tao unsay katabang nila.
1: Nana po sila gi andam tambal ana.
3: Andam na sa ospital na po kay tanan ko nung maabot nga to nga mga pasyente sa mga ospital kung DOH run by DOH or government libre naman.
1: Libre naman.
3: Mm.
1: Pero granting no nga naa ni nga filter ang pangutana nako ba?
3: Pas Ma'am Jing Pigarido ito pang Arnel. Mayo pang kaping Santon Plus Coffee Mix.
1: May pa. Ang pangutana, ang pangutana na ito, ani, katrabang Brix Ma'am, mapatay baka ang kagaw diri? Kaya nga filtration. Mm. Kung manalitan, lubog. Oh, lubog atong... actually, nalibog ko kung sa ilang pasabot, ani. Kaya, pang-panganda mang kaanis il ninyo, no? Nga nung di amay tubig lubog. Ang ilabang pasabot ani nga kuan ang ilabang pasabot ani katrabang bricks nga ang gatong di ba pud lubog ng uwan
3: ang mga tubig ang mga tubig kaniadto kuan kaning tubig panahon sa El Nino ba kuan na kanang mainom na tong tubig ba gidamit sa damage sa El Nino unsa ba
1: nga, lubog man lagi na ba ni lubog og El Nino nga mutinaw man na kay oh may uwan
3: lani niya dagway kaning ilang buti pasabot ani
1: base no ang yanda man ani baha kay lubog man
3: malakan ani ba kay talking of kagaw diha gani sa mga na remember nimo katropang Arnel katong pandemic gitudloan tas DOH nga dapat mo gamit ta og 60-70% nga alcohol.
1: Diya po katropang Briso, kadali lang. Ingon si Jack Clarete din nga, kinahanglan ta og pH 6.5 to pH 7 level para septic kuno inumon. So, leading sa imong pangutana, paunsa na to ni Masure nga naadiha ang ino kanang mainom gyud ba? Mainom magyud ang tubig, di magyud na makaon, pero di ba makadaot tao?
3: Posible makadaot pa siguro katropang Arnel kung dili ni i-boil ang tubig, no? Kay ang typically kuno mamatay ang kagaw sa 140 Fahrenheit or 60 degrees Celsius. So pabukalan gyud ning tubig no painitan ang tubig or higher sa 60 degrees Celsius para nga mamatay ang germs. Unya siguradong maluwas ang mga tao. Example, a boiling water 165 Fahrenheit equivalent to 74 degrees Celsius mo ni siya ang rolling boil. Mupatay kini kuno siya sa mga
1: kagaw
3: pathogens in food and water. Mo ni siya ang kinibang gamiton nga mga masanitize na gid ang tubig. Unya kay kini kay man igiagi og boil wala man igiinit. So posible nga galuto-luto padagway dito ang kagaw katropang Arnel.
1: Ana gyud.
3: Oh. May managkamot na kay pwede na tapuhag alcohol.
1: Unsa man na ka high-tech na nga mura ra man nagtinapa kadako na nga filter katropang bricks. Unsa man na ka high-tech nga pag-agi diha mamatay ang kagaw. Dobe. Filter lang na siya. No, filter pero nagpasabot nga katong kagaw na filter sa apil.
3: Gipatangan ba to dito ga 60 machine gun kay para pusilon og i-machine gun non tong mga kagaw dito kay para mamatay unsa ba?
1: Nya ang uban katropang bricks mo agi magay nag UV.
3: Oh.
1: UV ba kanang ultraviolet
3: rays.
1: Oh, rays nga pangpatay sa mga unsa dihay mga kadaot nga mga kuandas tubig. Mo agi nag UV ang uban. Kana na UV na, no? O uling lang na gisansan diha niya na ibalas. Siyempre mo tinaw mag ginakatrabang presyo na uling niya gisansan diha. Salaan ko na bisag ginit sa lobby yung imunang tapok-tapokon. Isala ni mong lubog diha. Pagawas anak tinaw oy. Pero pasabot ana ang tubig ba nga gikas kanal kung atong iagi diha? Mainom ba siya? Di ba ta magka?
3: Akong uri ni katrabang Arnil ba? Doon naman ko ipangutan na ba 100% ba nga mamatay ang kagaw?
1: Oo, oo.
3: Oh? So, dili gyud possible nga mamatay 100% gani bisan pag inito nimong tubig ang kagaw. Practical kuno na nga mga pagtuon na, sa mga eksperto.
1: Para saan ang kuan katrabang Brix nang cystosomiasis ba nga kuan? Nga bisag initon di mamatay, mo ba na? Nga kagaw?
3: Mao gani na nga daghang kay nga burot ng tiyan kay abinilaga nga buntis na nakakaon day ga cystosomiasis.
1: Sumiasis. Unya musaka sa utok ng cystosomiasis makapatay.
3: O muna, delikado. Now, ang disinfection, kinibang sterilization, dapat sterilize ang imong tubig, 99.9% ko, no? Pero dito gani, di pa gani maklaro, no? Kung sa mga pagtuon, gikan dito sa, gikan din hikaroon sa Michigan State University. Di pa sure sila kung 100% doon na pag pagkawalas kagaw kung inito nimo sa pinakainit ng tubig na ay posibilidad nga
1: temperatura.
3: No, temperatura no mabuhi lang gyapon. Now sa ang E. coli ko no mo kini ni ang Staphylococcus. Dili ni siya kuno usa kini ka microorganism nga dugay ni siyang mamatay. Oy, delikado lagi ni. Eh labi na kay kining tubig mangu ni siya no. Kiningi kuan nila. Gwapo ang plano sa presidente.
1: Nindot.
3: Oo nga magtigom tag tubig, mamalita og balde, tapos ang katong tinigom ninyo nga tubig nga lubog, nga gikan sa mga ihi, sa mga ilaga, tigomon to ninyo para nga buslutan ninyo ang balde, ibutang tong filter nga iya sa DSWD. Onya inumon sa tao bisan og do na toy mga ikulay usab ni mga ikulay ni kini mga hugaw sa tao ba
1: lagi
3: o nga ni sagol ngantos tubig o unya nana kanina sa dagat kato pa kanila taga na tog sample kining dagat parat duwa kunoy kagaw nga mabuhi diri pero ngano mangatol ang mga tao sanang ikulay o tungod kay dugay mamatay kini mga ikulay nga mga bakterya mga germs no? Thus, boiling water kills 100% of germ. Bidaw klaroho na to, be. Tanaw na to ni, ha? No, boiling water does not kill 100% of germs. You see?
1: Dili.
3: Dili mamatay automatically ang mga kagaw gikan sa boil ni mga tubig lagi. Muna mga pagtuon. Ikaron, iwa ganito giyagi og boil. Excuse me, Mr. President. Ato lang explaining ato sa mga yanong mga tao. Di lang kay nadala ka para nga imo i-justify ang imong sayop nga nahibaluan na kining tubig nga i-filterize gikan sa inyohang gi-promote karon nga filter o kinsa na makahatag ni limpyo luwas nga tubig mainom. Now
1: di sa mutuo mga tao kay kung endorsement ni katrobang Briggs niya kung panalitan herbal ni o niya siya mo endorser di sa mutuo mga tao mura gyapon di gyapon mo inom
3: sa mga pagtuon sa kuan kuno katrobang Arnel no, para sa to mga kaigsunan karon nga namati base diha karon sa mga gitun-an unsa ka epektibo kining boiling
1: pabukal
3: sa biological nga mga pagtuon kini bang pagpabukal sa tubig no nagkinahanglan og 3 ka minuto diha sa elevation nga 6500 feet grabe kataas naman ani kini bang 99.99% of harmful pathogens diha siya mamatay uy
1: grabe
3: so
1: no?
3: Kinahanglan pa nimong 212 Fahrenheit Fahrenheit no ang temperature no ang heat di pa ginato di klaro lagi basta kay dili ang 100% kini bang boiling water dili ni siya assurance nga 100% patay ang germs.
1: So kana katrobang bricks no. Aron dili ni matawag nga press release lang ning ilahang kalaki. Dapat naay taga DOH diha nag-certify.
3: Ba? Naay taga di. Wala ba yung taga DOH dito?
1: Wala ba yung DSW dira? So para unsa ni? No, para unsa ni? Matay mo sundog ang tao sa inyo, mamatay. Lagi, kaya dapat na itaga DOH ito. Sige, oh, ito po, para sipte. Butangan dyan na, pakita kami nga lapok inyong gibutang daw, eh. Dili na siya, basig kapiran inyong gitunaw, diya mulubog, magyun na.
2: Mamatay.
1: Pasigwana na kanang kanang sana asukar ibutang nimo tubig mo brown man sada. Ana, ana nya pagkahuman, pagkita aming lapok gyud to, no? Napay dala nga mga sagbot mga higala. Oh, katong ga pasintabis mga nangaon katong mo aksyon itom-itom nga lapok nya tubig, ibutang diha. Pagkahuman, pag-aga sa tubig dito kay gi-filter man kaha, pag-aga sa tubig ngadto sa baso. Ato na yung i-check ang pH level anak katrobang bricks kung tinuod ba nga mainom ma di na makadaot inig inom na to. Nabay taga DOH dia, no? Kinuo ko ninyo eh.
3: Ito pagani kay ng DOH ha. Uban sa mga tambal bisan og makaayo, ingon pagani na karon nga butangin na ninyo diha karon og tag nga kanang nga mao nga tambal dili na siya makaayo.
1: Pwede ba na
3: supplemental lang na?
1: Diha lang sa isa ka balde kag ibangag-bangagan mga kaigsoonan. Isalig na nato ang tanan.
3: Wala gani, wala gani gipabukalan og tubig nang kuano kanang gigamit nila diha karon nga unsa ni kinibang mga gadgets kani, para sa filter.
1: Taas kaayo gi standard ang atong DOH ha kani mga katropa. Ha? Taas kay standard ang atong DOH, ang atong City Health mga kaigsoonan, labi na sa paghatag og permit katropang bricks sa mga water refilling station. Diba? Tag-as kayang standard na mga kaigsunan. Daghag di kapasar diha. Mga katropa, nga gi-required pa ninyo na dunay mga ultra-violet ng mga prosesong maagyan. Kaya na akong tiyo na ko dres tagom si Tiyo Herbic Madom katropang bricks. Okay, kuan man eh. Naman eh, si asosasyon man eh sila sa mga ating kuan. Estrikto ay! Estrikto daw ang gobyerno. No sa kuan kinibang proseso sa pag-aproba sa mga water refilling station tapos karon mo salig lang tas balde nga gibangagan gisuksukan mga igala og murarag irritor sa kining aquarium imo inom na ta diha ta kung bungot sa itoy nang kalakiha mga katropa sige kuno ikaw kuno nga di man gay na mamatay kuno dai nang kagaw pabukalan. Ambot lang pong madut lang pagkagaw ning nanginom nga kagaw masa di may galas katiling pa ning. Saman gab, komersyal? Umurag ni action na magagsinas diyan, ha? Na wala? Ala lagi. Sige, sa to pagbalik mga katropa kay mga media na po yung ipainom. Huwag ako yung media sa dangay, may gano'n. Bahala mo na siyang kinubuhin. Oras, alas 8:36. Balik mi human lamang nini. Kansut lang yun.

0: and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nabitik ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, minahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon.
10: Siyong katropa, Caravan.
9: 2026.
11: Minaw ka sa XFM.
12: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw muhugas og plato kay wala kay ikabayad?
13: Exciting!
14: Bullseye!
15: Right, balik may galas sa tubag. Panagubanuban sa tulumanong Bullseye. O gining bahina to ganin nyo may galas Premium D3. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Makahatag nimo mo. O instant nga energy may gala gumikan sa kataas at ginatawag nga mono-chain triglycerides nini. Nga pagsulod sa imong lawas, makonvert gini may gala into instant nga energy. Adunay VCO o virgin coconut oil. Ado na mga higala ay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsuunan. Anti-cancer o makahatag natong energy mga kaigsuunan. Makapaboost usab sa atong immune system ang Premium D3 mga katropa. Mapalit na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Katropang Bricks, gipapalit man tagbaldi. kay lagi salura na tug ulan. Karon ang atong atop gilibangan na sa iring. Oh, ang uban diha.
10: Gidagdag gihimong kuan, gihimong kinibang jogging area sa mga ilaga.
15: Sa mga ilaga kana mga gutter na to, no? Na mga gutter na ano, tanan diha mga
10: diha naglumba mga ilagag iring.
15: Oh, kuan na mga ok-ok na diha tanan.
10: Oh, diha sila mag drag race.
15: Ang pangutan na karon, ang pangutan na karon, mapatay ba na sa kuan no, mapatay ba na sa kining filter? Kana mga kagaw makuha da sa mga itat sa mga sa kuan ba sa timing ba timing? Bawo ra ba kay nang timing ba? Ha? Unsa naman ning kalakiha katrobang Brick?
10: Ingon na lang nato ning
15: ingon si
10: ang ila magong pasabot diri karong katrobang Arnel no nga wa 0.1 na micron ultra filtration kits kuno ning ilhang
15: unsa daw sa to?
10: 0.1 micron ultra filtration kit
15: kuyawa no.
10: So giingon diha karon sa balita nga luwas kuno bisan pag presidente mo inom ani.
15: Mao ba? Suluhon nila eh.
10: Pero doon na ni limitasyon ha. Depende sa gigikanan sa tubig katropang Arnel.
15: Amor, yung istorya.
10: Pero di ay, kung mayong tag-tubig sa tubig sa kanal.
15: Oo, pwede.
10: Murag duha-duha ta diri. Tulo-tulo. Maduha-duha lang, murag kulang pa na.
15: Tulo-tulo.
10: Tulo-tulo siguro.
15: 3-on-3 ta.
10: Kaya, kanang tubig siguro pwedeng gikan sa gripo, pwede siguro na nimong mainom pero di pa ni siya assurance no luwas ka diha. Doon na may limitation ginom ang gingon. Depende kuno sa gigikanan sa tubig, idaw bay kung gikan ni comfort room, idaw bay kung gikan ni sa tubig kanal nga dito na sagol ang ihi sa mga ilaga. Imnon din nimo.
15: Gikan sa imong gutter.
10: Itarungon pagpasabot nila karon. Pagpasabot nila din karon sa publiko katropang Arnel kining gihimo sa pangulo o sa DSWD uban sa ni Auntie Claire.
15: Napay mga media tanaw na to katropang Brex. Na mga media. Aday lang. Basahon sa nako ning mensahe ni Kuandre Ricard de la Cruz ingon siya nga ang mineral water gani daghan man kayong process para limpyo jud kaayo. Samantala ito walay machine ang mutuo kay Marcos Bangag. Oy. Ingon po si Fefe Lunggaw, di ba gipapalit man ta og balde ni PBBM para makasalod ta og ulan? Tama, bisan El Nino. Muulan ba dahil El Nino? Ang purpose sa filter, sir, para masala ang mga itats sa iring. Gikan sa atong atop, tapos inumon na dayon nato. Kalibangan, kalibangaon dayon ta. Maguna dayon ta BBM. Igkaded good luck Philippines. Asa ko mo ino mangita ko babaagi ay sa bukid daghang kaimnan. Kanang muputol na lang kog bagon katropang Brex nga naay tubig, di ba dai bago?
10: Mangita na lang kog uway dito.
15: Ha?
10: Mangita na lang kog uway.
15: Mangita na lang kog uway.
10: Dili ba ka kani mga saging kardaba? Kaya kanang saging kardaba kanang yang ubod bitaw. Magtubig man na pagkaugma. Pwede na nimong imnon.
15: Oy, dunay 14 ka mga driver's license na revoke sa LTO daw. Karong tuiga, lisensya sa mga driver nga nagginukuray sa mga flyover, ipang revoke. Mayra. Katuning duha ka ko ano, tong duha ka mga SUV?
10: Gihimo manilang drag race ng kuan. Gihimo manilang rampa sa kinibang lumbaanan kining kuan, flyover.
15: Sige, ato sa dipasod lang si katropang Marvin Ibano, katropang Briggs.
10: Katropang Marvin, go ahead.
14: XFM Report.
16: Niabot na sa 14 ka mga driver's license ang naparevoke sa Land Transportation Office 11 sukad ka na niining milabayang Disyembre 2025 hangtod ning bulan sa Setyembre ning tuiga. Sumala ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael Robillo, rason matud pa niining revocation mao ang balik-balik o seryoso nga trapiko sa maong mga driver. Yung samtang, adunay na pulo hangtod 15 pa ka mga lisensya ang girekomenda for revocation kana usa nga nagulat pa sa desisyon gikan sa LTO Central Office katropa kansa nga mga lisensya dinigya kung kana sa Davao Region. Samtang gawas ni ini, adunay 235 ka mga kaso nga naggulat pa sa resolusyon. Gikan kana enero hangtod Agosto ning tuiga, din kini nga mga kaso naglangkob sa mga insidente sa road rage, delikadong pag-drive o mga aksidente nga nalambigit sa niining mga pedestrian lanes kung asa aduna gayoy mga nakabsan sa kinabuhi. Lakip sa mga pending nga kaso ang insidente sa duha ka driver nga naginukranay dinhi sa may flyover sa maaning syudad. Kung asa girekomenda na nga bawion ang ilang mga lisensya apan nagulat paghihapon na kini sa resolusyon gikan mismo sa LTO Central Office.
15: Marbs, mura nadakpan sa ang nadakpan imong signal, mura nadakpan. Marbs.
16: Yes, ayan. Okay.
15: Sige, padayon.
16: Okay. Yes, so may usap ni ining mga namatikdang mga kaso sa disgrasya sa pedestrian lanes. Gipahinumduma ni Robilio ang mga motorista o mga driver nga magmatngon o magminor kung adunay pedestrian nga mutabok sa labi na din sa mga pedestrian lanes uban ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa paghatag o prioridad sa kaluwasan sa mga mutabok o sa responsabling pagmaneho aron likayan ang mga aksidente. Samtang atong atangan po da ning buntaga itong ginasubay karon ang presyohan sa mga balde din sa Uyanggurin atong syudad. Atong kumustahon mga katropa kay o labi na kining mga drums or kining laton kaya sumpay sa impormasyon daw lahi no ang presyo. Mga presyohanay manggod niini. Yes, kana katropa ng alin o katropa ang bigsa tong subayon kana kung adunay by adjustment sa mga presyo humana sa mismong abiso or girekomenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga malit na ang mga Pilipino o mga balde subay sa pagpangandam niining severe El Nino. At kung natangan dugang detalye sa itong pagpanubahay diri sa ito aga syudad sa Davao, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
14: XFM Report.
15: Salamat katropang Marbs, alas 8:48 na.
10: Balik na mong kakusog, mukusog na po ng mga laton, ani katropang Arnel.
15: Kanang mga baligya diya sa...
10: Eh, kanina ito, manggod ba?
15: Kanina ganing puti nga muragsud na lang, mantika gani katropang Marbs, nga naay mga muragbus, putos nga bakal da, ano sa mana siya nga tawag na katropang Marbs. Murag man nindot gamiton kay at least dako siya dako no.
10: Kanang naay mga kuan naay mga balde nga kaniadto manggo daghan kay managahimog balde nga kanang laton bitaw murag GI ba GI galvanized. Nawara gid intawon tutungod kini uso ang plastic karon mo balik na pud ni.
15: Balik na pud na no.
10: Oh, kung tinud-on og kampanya ni President Marcos ang pagpalit og mga balde kay dili ba dali-dali makapalit og kuan kining mga balde karon maghimog plastic.
15: Kanang kuan na lang mga sudlanan og mga gear oil gani.
10: Oh,
15: di ba na mga ngana? Kuan man na, no dagko man
10: katong. Kanang mga kuan ko kining mga plastic nga sa ni kini bang balde nga iya sa engine oil?
15: Engine oil, no?
10: Oh, mao na gamiton na to. Oh, gasilan niyo todo kay inom gani nang tubig sa kanal nga
15: basta iagi lang filter.
10: Basta iagi lang filter nga gikan sa DSWD luwas dagway mo.
15: Pero sa kuan
10: kami dili kami nga makapaniguro kung luwas ba mo ana unsa.
15: Oh. Ako inyong bangutan on mo inom ba ko ana? Wala dagang kog source sa tubig, mangita na lang kog tubig dito sa bukid.
10: Wala pa man ta hope sick tubig diri sa Davao, di mo ta.
15: Dili ko ana.
10: Oh. Siguro dito sila sa Manila. Naglisod na sila ditong inom kay sabagay daan anada man sila ditong inom og tubig nga gikan sa sapa katubang Arnel. Dama na sa tong Lamisa Dam ba to?
15: Lo. Pastilan. Sige.
10: Atuwa diring dam diri kay para ra magin sa Humayan. Ilaha dito kay Imnunon.
15: Ay, irrigation naman yung dam na to, dire. Irrigation. Oh,
10: para naman sa Humayan, irrigation naman. Pero
15: kanang
10: ilaha
15: bansalan,
10: dito.
15: No? Kanang sa Bansalan, ba na? Oh. Kanang nindot kayang irrigation diya?
10: Oh, kanang sa Bansalan nga...
15: Naidam diya nga...
10: Duauno na sa mga tao.
15: Oh, ligo-liguan. Di ba naman, di ba man na ginainom?
10: Wala. Para na sa Humayan na.
15: Ambot,
10: unsan ikala. Humayan na, padulong di sa may magsaysay, magsaysay sa Davao del Sur, padulong po na di sa may makilala. Oh, man na say... source sa tubig diha kanang dam diha napitas
15: mo din ang kuan yung si level Leb Abelia Cuenca yun siya nga unang tuig ni BBM maupay pagtanom anihon na sunod tuingon niya katrabang Brix kakatanim pa lang natin aanihin na no? Tigumon ang tubig baha mapuniingon niya tigumon ang basura para mahimong balay karon magtigom og balde Ginoo ko BBM ni uklo naman imong utok tungod sa imong anang pulbos. Unsa ni na day kon imong si kon dagat Adrio Albarico vlog nga naunsa naman ni si BBM katropang Arnel og katropang Bricks gipaundayon na naman ni ang iyang kabangag tanan niyang mga kaliado natakpan natakda ni BBM giusik-usikan ang kwarta sa mga magbubuhis pamalit og anang filter balde ang butangan sa maong among filter pila pud ka milyon ang gasto anang filter kana jud ang wa may mahibaw
10: wa po na nila gi-publicize karon kung tagpila na no
15: wala na nila gi kwan palit naman di ay karon pa sila moingon di ba katrobang bricks inya El Nino ang ipangandaban lubog ang tubig mga higalang gibutang
10: Dapat tubig ang ilang gi kwan ilang gi presenta karon tubig man inon nga giinom.
15: Dapat ang ipresenta karon katrobang bricks. Unsa ang pagpangita water source? Dili kay
10: ano na lang tato siguro para nga sigurado sila ba nga dili sila ma foul ba kay gipainom ang god dapat wala na lang tato gipainom man ning tubig nga lubog. Pwede na ninyo maligo.
15: Pwede ni maligo.
10: Tapos sa ikuha na pod kada bang i-recycle na pod.
15: Kaning inyong money tubig ha. Ito ang tubig. Wow. Tubig. lubog pa ni. I-filter na to ni. Paggawa sa to nga ni tinaw yun, pwede na ninyo ni ilabas sa inyong puti. Di na mo brown ang inyong puti ani kay tinaw naman. Pero di lang ni mainom.
10: Murag sigurado ta diha. Murag nata diha dapitas kampanya nila katropang Arnin.
15: Mutuo pa ko ano niya. Pagkahuman ninyo og ang panglaba kanang inyong mga inaga sa inyong washing machine, pwede po na mapilter, no?
10: Kay salura ninyo. Salura ninyo balde, sulod ninyo balde tapos sa i-filterize na po ninyo. Kay inigawas na po na, pwede na po na ninyong iligo.
15: Iligo o kaha ipangyabo sa CR. Kana matanggal lang ang mga langog-langog anang inyong mga kuhan. Kana siguro oy maayong suggestion. Unya actually ang tao kabalo man ana.
10: Pero nga simang naman ino nang katuyuan aning kampanyaha katropang Arnel Gutay.
15: Asa naman ni paingon murag bulsa man ni paingon
10: eh. Tigom ta og balde, malita og balde para nga tiguman og tubig. Wa man diri nagpasabot unta to nga imnon karon kay giinom na manggod.
15: Inom mo na.
10: Inom mga tao, maglibog kung tarong pa ba ning ato ang gobyerno o di na? No? Yung marag tanduguno na kayong utok eh. Gamay nga bikil ani equals buang na gini.
15: Na mga media po, inom po sila pa atong tanahon doon ni Gabi.
10: Media Gabi kung wa ba ni sila ngilngigi?
15: Sige daw be. Inom, pati itong pugos na lang yung taon sila inom kayo sa auta man.
17: Malinis siya. Malinis siya. Try. And you can help us tell to the Filipino people that they can avail of this.
10: Naglisod kayo sila kampanya sa media.
18: Sino ba mga nagtanong?
10: Kaino mong dili?
17: Oo, mas eh.
15: Idol na bang gab na
17: oh? And live po tayo ngayon at nakikita po ninyo na talagang tinatry po ng mga miyembro ng MPC. Ay... Mas okay. Si Rafi Ayeng, special request.
10: Gamay Rafi. Lang. Gamay lang giinom sa taga TV5.
15: Gamay lang, oh. Eh, gawa para ba ng taga TV5, oh?
10: May na lang na kung gamay-gamay ra kay gamay-gamay ra ang amiba.
17: Okay.
10: Gamay-gamay ra gasto sa ospital na to, ani?
17: May commercial pa talaga.
15: Oo. Kuyawa, eh.
10: Dako-dako itong kontrata.
15: Okay. Ingon ni Auntie Claire, malinis po ang tubig. Ngano ni Auntie Claire, hinugasan na ng tubig, ha?
10: Di, gilabhan.
15: Paunsa man na niyo?
10: Gilabhan ng tubig para mo puti.
15: Kinsa ina ay katungod at katrobang breaks nga moingon nga, hinlo ng tubig, ha? Kita lang ba?
10: UH!
15: Dili kami, dili po sila, mga katropa. Dapat ang ito mga expert.
10: Mga eksperto gikan sa Department of Health, mga taga FDA, taga
15: epidemiology. Ang ana ba? So bitawag ana no.
10: Magsakit gani na mga media da karon Auntie Claire, wa naging maka-cover sa imo diha.
15: Pakalibangaon gani na ron. Pero wala dai.
10: Kuan man ni sa ana ang ubang media. Summit Water man dai.
15: Summit Water man. Gibutangan lang ni kape para mo bro, ya gisala pagbalik. No, tamis-tamis man, summit man dahil ni, summit.
10: Man dahil.
15: Samok po na rin ko, ano yung Malacanya. Ay, nako. Mga, himuon kitang bugo, umahigala ning administrasyon na ba? Mayong buntag, Attorney Emmanuel Mahipos, mayong buntag, Pansok sa Tanan from Davao City with love, no? sa taliabot ngayon ninyo, mga katropa, no, tama man na, naibalde, magtigom, nagtubig, no, unya, dapat mahimo tang wise sa paggamit sa tubig, di dapat takag paratsar niya, pang, kung ano lang, no, kanang inyong, kasulay na mong maligo nga mupatong sa planggana, no, maligo ba? Patong sa planggana?
10: Akat para... nga may pa ko. Kaya oh. Diha yung mag salom-salom ang planggana, pero karon murag, dito na kita kuan siguro.
15: Di, pwede ba man? Kaya maligo ka, maligo lang ka sa balay ba? Kaya magkabukabo ka. Patong ka sa planggana, patong ka. Kaya para
10: ang tubig... Ang tubig masalod.
15: Yes, pwede to ni mong ibuubo
10: sa... Di naman po yung planggana nga dako kay katropang Arnel.
15: Oh, di, pwede nung, di to ni mong ibuubo sa tanom. Dito to ni mong ibuubo sa tanom. Ayaw to, Kim, na kaya dito to mainom.
10: Nawa to dito ko, nakato makagbalay, no? Dito sa likod na ko, dito na yung mga winaswa sa labanan. Ako tong gipang tigom. Ay, namalit ko kanang dagko nga mga
15: balde.
10: Mga drum.
15: Oh, drum.
10: Drum ba? Kay mo na siya pang bubo sa mga
15: tanom.
10: Bulak.
15: Oh, bulak.
10: Oh.
15: Ana na siya.
10: Kay ining balay nga nay mga babay aporting daghanag bulak manubo.
15: Pero ayaw lang gyud nag ayaw lang ginin yung imna kay ayaw. Dili ta ka kuan.
10: Ina na siya kanang kuan do na siya kanang kada bitong Zone Rocks.
15: Di ta ka ayla mog sundog ni PBBM nga niinom ana kay di puta sigurado nga abatoy sod yang baso. Oy, alas 8:57 na katrobang bricks no mo putol ta diri sa XFM 107.1 Tagum City. Sa mga namino karon naka-tune in mga higala sa XFM 107.1 Tagum City. Pabilin lang mo sa pagpaminaw no kay basig matinga mo na wa mas katrobang Arnel us katrobang bricks. Narata magkatropa padayon ta diri sa 89.1 pero musunod karon diri sa XFM Tagum ang programa mga higala sa atong kapulisan no ang katropa mo Police Dabnor no gikan mga higala sa atong partner sa Davao del Norte Police Provincial Office pagpanguna sa mga higala sumaabti ko ni Snappy sa kanunay nato nga Provincial Director Police Colonel Glenn Cristines sir mayong buntag ni mo diya sir mura gimingaw na ko ni Colonel Cristines doon na may kasibana wa nakita no? Muan hara ko diya sir og bubisita ra siguro ko sir og kanang tawag ana kanang di matagna ito mga katropa salamat kayo diri sa mga kaigsunan nato na minaw diri sa takbayan sa Tagum. Musunod karon ang programa mga higala nga katropa mo Police Dabnor kami diri magpadayon Miss Bullseye.
19: Bullseye. Bullseye.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Welcome din sa itong programang Pulis Dabnor Katropa Mo. Dagan kayong salamat, no? Adlaong Huwebes karon, no? Pizza 15 ning bulan sa Oktobre. Og kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Rinanti S. Balakwit. Kita ang magkuyog-kuyog karon din ha sa itong pag-isgot-isgot sa isgutanan, sa Kahapsay o Kalinaw ning probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag ka na itong tanan, no? Pasensya, moraga solo flight kita karon tungod kay busy ang atong mga opisyalis sa atong mga police units, including ang atong provincial director, no, tungod kay adunay enhanced managing police operations karon nga ginapahigayon diha sa atong provincial headquarters. Lakip na pud padulong ngadto sa atong regional headquarters. So, maayong buntag ka na itong tanan, no? Maayong buntag o padayon kita diha sa atong paghisgot-hisgot diha sa atong hisgutanan sa Kahapsay o Kalinaw. Unang-una, no, atong pagtimbaya sa tanang mga lideres din sa atong probinsya sa Davao del Norte, no? Gikan sa atong provincial government, no? Of course, kay Kuya Gob, sa atong tanang mga elected and appointed officials din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag, no? Maayong buntag ka na itong tanan. Good morning pod, no? Good morning sa atong mga kaigsuunan, no? Mga katropa na to, no? Atong mga katropa nga sa kanunay nagasunod dinhi sa atong programa, no? Good morning kanyo din ha, no? Live kita pinaagi dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. And of course, no, live usab kita pinaagi diha sa Facebook page, no, sa XFM 107.1 Tagum City ug diha usab sa Davao Norte Police Provincial Office. Pwede kayong i-like, i-share, no, ug pwede kayong ibutang diha sa atong comment section ang inyong mga pangutana, question, reaction or mga sumbong, no. May kalambigitan diha sa atong mga isgotanan ug sa atong pagpatunhay sa Kahapsay ug Kalinaw ning atong tagsa-tagsa ka komunidad. And of course, good morning, no? Good morning sa tanan natong mga kaigsuunan dinha sa Kabukiran, especially, no? Dinha sa atong mga GDAS areas, no? Dinhi sa atong probinsya, kundi naa diha ang atong mga kaubanang kapulisan, no? Ang atong revitalized police sa barangay, no? Good morning kaninyo diha, good morning, no? Atong mga kaigsuunang mga mag-uuma, no? Maing buntag kanyo dinha, mintras ulan-ulan pa, pwede patang magtanom siguro, no? Pwede patang mananom mintras ulan-ulan pa, no? Ug of course, mangandam gayo kita diha sa mga sa gi forecast, no, sa pag-asa nga dunay El Nino, no. Of course, no, i-adjust nato ang atong mga tanom nga katong mulahutay usab diha sa taas unya nga init kung madayon. Apan of course mag-ampo ta, no, mag-ampo ta nga dili na madayon nga kuan na taas nga init, no. Hopefully, no, dili na madayon tungod kay of course dako kayo kana og ikahatag nga problema diha sa atong mga pamilya, especially sa atong mga mag-uuma, and of course sa kinatibuk-an dinha sa atong komunidad. No, so appeal diha sa atong mga pagpangandam, of course, no, ang atong diha sa atong mga panimalay, no, mga

0: gayod alang sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Og karon no atong isgutan na gamay na natong oras sa atong isgutan usab kining 5 C's sa atong acting regional director no na human naman atong discuss dinhi ang crime prevention kining 5 C's niya mo kining iyang mga programa no programa nga ipahigayon iyang mga priority programs alang sa paghatag og serbisyo sa tibuok rehiyon 11 no unang-una diha ang crime prevention gayud no which is ato nang gisgutan nga importante diha sa crime prevention ang papel sa kapulisan of course papel pud sa katawhan especially diha sa inyong pag-amping sa inyong kaugalingon and of course sa sunod ninyo sa atong balaod o pag-report sa mga kainahinalang mga sitwasyon diha sa inyong komunidad. So atong isgutan unsa man ang crime solution no ang crime solution nindot kayo kay ang atong bisita usab karon usa ka banggitan pod ning investigador no investigator ikaw ba ang investigation officer sir sa Santo Tomas sir
1: karon sa pagkaron na nanay na abot pod na officer moregi giangat na ko gang oh giangat na ko ni sir gihimo na ko niyang deputy.
0: Yes congratulations ni Ara sir no so nindot kay ni no tungod kay kining crime solution usagit kini sa gipakusgan o gimando sa atong acting regional director nga atong pakusgan no ang crime solution. So unsa man kini unsa man ang kaimportante sa crime solution sa paghatag nga gihatag sa atong kapulisan. So kining crime solution mao kini sir no di ba ang paghatag nato og hustisya sir.
1: Hustisya sir. Yes, sa ato ang mga natay mga gitawag mga insidente.
0: Yes sir.
1: Nga, ato og yung pangitaan ka ng solusyon para mahatagan po na ito kustisya no, ang mga biktima.
0: Ang mga nabiktima. Nindot din yung atong isguta, no, ang crime solution na naka-focus kita na ang focus ni ini diya sa atong effective nga pag-imbestiga o sa pag-resolba sa mga krimen diya nga nahitabo. Tungod kay dili man ginato malikayan sir no bisan grabe ang atong pagpaningkamot nga wala gyud mahitabo nga krimen apan naagi mga panghitabo nga dili gyud nato ma-handle dili nato malikayan duna gyud mga insidente nga mahitabo although makita nato sa atong crime statistics nga baba man gyud siya pero duna gyud mga nahitabo og makita nato nga importante din ha nga masulbad nato kining maong mga krimen sir di ba sir no so sama sa inyong sa nahitabo ninyo sir no dito sa inyo sa Santo Tomas sa duha ka semana dunay nahitabo nga usa ka physical injury og dali ra pud kini nga nasulbad no dali ra pud nga nasulbad so dako kayo og tabang din sa atong crime solution sir ang partisipasyon pud sa komunidad sir sa imong experience sir as a season na investigator po sir no unsa ba ang dakong papel nga ikaambag sa komunidad in terms diya sir sa atong pagpaningkamot sa pagsulbad sa mga krimen sir
1: well partner no kining gitawag na to og kining kailangan kinahanglanon gyud nato ang kanang suporta sa ato ang kuan gitawag na tong nagpakabana nga citizen ba
0: yes sir
1: kay kita pulis although na atay 30 ana sa pag-imbestiga, pag-gather mga ebidensya. Pero kung wala ang ilang participations, yes, ilang sir. Trust po sa tuwa ba,
0: yes, sir.
1: Dili po na ito madali-dali o pag ma-resolve na ito ang kaso.
0: Mm-hmm.
1: Munang kinahanglanan yun ang komunidad at sa ang participation sa community, no?
0: Mm-hmm.
1: Diagikan sa padlong sa atuwa na sa munisipyo, down na ito sa barangay. No?
0: Yes, sir.
1: O, namang ganang atuwa ng kinahanglanon ginatong ilang suporta.
0: Yes, sir.
1: Okay. Kung kita lang ang saligan tungod makabalod kabalod gyud kita sa ato nga yes. Ang limited ra pud tanga personnel. No? Yes. Magay nang nagmobilize ta mm-hmm. ato nang gimobilize na ato ang mga tanods,
0: mm-hmm.
1: ato ang mga BPATS nga kana sila nga makatabang makaalalay sa tuwa para
0: yes,
1: ma-suppress na to ang mga krimen.
0: Yes sir. Sir diha sa isgutanan sa pagsulbad sa pag-imbestiga sir. Unsa ba ang particularly unsa ba ang pwedeng ikatabang sa komunidad diha sir sa ato mga investigators sa pag gather og evidence or pag build up sa mga kaso unsa ba ang particular nga pwedeng ikatabang sa atong mga katawhan sir? Especially katong dunay mga impormasyon sa mga krimen nga nahitabo.
1: Well, ang ilang lang participation.
0: Yes sir.
1: No? Participation na dili lang dapat mahadlok, no?
0: Yes sir.
1: Namang ko yung mga uban po na nakita sa isa halimbawa mag-imbestiga ka sa usa ka krimen.
0: Yes sir.
1: During sa wala pa nabot ang pulis.

0: kami istorya og mutudlo, no? Wana, pero pero pag imo na siyang duulon nga mama proseso ani mo to mag-execute mo kita kapedabit ani time diha na sila mo action og balibad ka ano ang ilahang kunang kadlok is madamay pero
1: madamay.
0: Ang ato adiha is dili ang ato adiha kung ikaw ang nasa sa sapato sa biktima unsaon man ato pag pagsolve sa krimen kung ninga nata dili ta nya kung dili na to na masulbad na to karon panahon na unsaon pa man ato sa maabot mahimo na po sa krimen mahimo na po sa krimen
1: posible posible pa nga imong paryente ikaw ang mabiktima no so inana ka importante sir no ta siguro kwan ang kapanahunan nagbutang kanimo nga makawitness kanina ug dapat baruga na nimo sir no tungod kay gitawag usab ka o responsibilidad na nimo nga ikaw nakawitness sa maong insidente nga muhatag sa imong kaugalingon nga kuan mo partisipar alang sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima no so dako kay kana no nga kuan dapat buhaton sa atong mga kaigsuuna no and of course dako pud tabang sir as an investigator sir dako pud ba og tabang kining mga CCTVs nato sir
0: dako kay na sir gani sir no din na sa paghambog ang sa Tomas.
1: Yes, sir.
0: Grabe si Steve, gi-install da mo ang local government.
1: Local government,
0: no? Nga, gi-initiate po na as ni Sir Corpus para tanan mga exit point, entry points, pasunod sa mong EOR.
1: Yes, sir.
0: Ginpabutangan na, gine-request na mo ni sa mong LGU.
1: Klaro, pagid kayo, sir, na gipaghinambog na ni, kuhan, ni personahe diya sa LGU Santo Tomas nga sir, dito sa among lungsod sir, nindot kay yung among ang among CCTV cameras no tungod kay gahinan gyud og fund sa atong local government din na, no. So nindot kay na sir, dako kay tabang sir so far no. Dako kay tabang gyud sir og dili lamang ni alang sa crime solution ang mga CCTVs nato sir, lakip na po diya sa atong crime prevention.
0: Crime prevention.
1: No, di ba kay mag-alanganay na.
0: Mag-alangan na.
1: Nakita na akong naong, no. Nakita na akong naong no og mailhan ako ani no mailhan ako ani
0: dali ra gyud na to matrace kung naay makuan kanang gitawag na to mga event flow ba nga
1: yes sir
0: atong tagpi-tagpion ang mga CCTV nga gikan sa kining iriyaha ning agi na pud siya ning iriyaha hagip na pud siya ning iriyaha hantud aton mabuo ang isa ka puzzle nga masulba na to ang krimen
1: yes dako kayog tabang no og atong panawagan sa mga katauhan nga adunay mga CCTV cameras po din sa ilang tagsatag sa kapanimalay especially nakatubang diya sa gawa sa ilang mga panimalay nga dili kita magdumili sir no dili magdumili kung muduo lang atong mga investigador muduo lang atong kapulisan dili kita mudumili sa pag share no sa footage sa atong mga cameras tungod kay kana dako og tabang diya sa paghatag og kuha na to hustisya nga to sa kuan atong nabiktima sa mga krimen. So kana no nindot kayo og gani ang atong provincial command no ang kita dinhi sa Davao Norte Police Provincial Office do na kita'y programa nga CCTV 123 no kun diin tugyong gi-encourage ang katawhan nga makigalayon i-register ang inyong mga CCTVs diha sa atong programa para mas paspas makatabang kamo sa pag mas paspas nga pagsulbad og mas paspas nga pagresponde sa mga krimen nga mahitabo diha sa inyong tagsatag sa komunidad. Sir, wala na tay igong oras sir. Basin do na pay mga upcoming activities diha sa inyong police station sa inyong lungsod sir nga angayan pud masayod ang katawhan sa Davao del Norte sir and of course kung wala na sir ang imo na pud nga panapos nga pamulong sir.
0: Sige, sir. Sa among upcoming activities no nakaduol na karon ang atong undas.
1: Yes sir.
0: No? Duol na nagkandak na among LGU o kanang coordination meeting no para ato ang ato na siyang i-prepare no ang atong security plan aron pag katong pagbisita sa katong mga dead loved ones na ato.
1: Yes.
0: Masecure na to ang mga bisita kay may expectaan na og mga mag-influx ang mga katauhan nga di lang sa municipalidad Santo Tomas, ato pang mga taga other province pa o taga other cities nga magbisita mo na mo ang ginapokus gan ka upcoming activities na mo.
1: Wow. Then, as early as now, no? Yes, sir. Naka-plano na ato mga kapulisan sa Santo Tomas. Nanakas na pi. Yes, sir.
0: Nakuha na sila. Katong aging adlaw na, nag-conduct nag-coordination meeting atong LGU.
1: Yes, sir.
0: Aside na, no? Amo pong gipakus gan na mo ang mga police presence, labi nang isa to mga night establishment, no?
1: Yes, sir.
0: Kanang mga magabiing nga matindahan. Side man kita nga, nakita karon sa mga social media nagpost nga, naanapod sila. Tungkol siguro kay Yuletide season karon ba?
1: Kung yes, sir. Kanapod, sir.
0: Ipata, among ginapakusgan. Mm-hmm. Of course, dili na mo na mabuhat, no? Kung wala po ng suporta sa among kwan. LGU.
1: Kay, LGU.
0: So, if it comes to logistical support, naagod si, sila, sir, na nag-aalalay sa mo sa PNP sa Santo Tomas.
1: Mm-hmm.
0: Oh, then ako lang pasalamaton ko.
1: Nga, yes, sir. Minsay, sir.
0: Medyo nalita gid mi kadali kay good ang among sakyan na mo lupad. Although pagkabalo na mo nga nanay program diri.
1: Uh-oh.
0: Ang car stereo nako. Ako din gi-tune in sa 107.1 kay akong gi-monitor si Charles Balakit nagtingog na parts buhi lupadagan. Sige, ang amo na no.
1: Sir, nakaabot gi ka, sir.
0: Ang amo alam no sa kano na yun, no? Ang Santo Tomas, naarang gid kami nag-servisyo da sa mga Tomaseno na kanang hago lang lako sila nga kanang tinabangay lang ta, no? Di lang gid sila da kaning magpa kanang kaning gitawag nila nga maulaw o magpaka ma kung sa mga duol ba sa
1: yes,
0: pulis kay mahadlo
1: magbataha
0: duol usually magod kini pulis usay mahimo ta nga kanang kaubanta nila. Mm-hmm. Pero kung mag-checkpoint po, may kaya man ako pinag-porunters kalaban na po. Ana ba? Anang,
1: yes,
0: ana sa barang, ana nga ito ang relationship. Pero isa raman atong tumugima, atong kuna na. Ang ato arampisan order, no? Ato yes, aramalik, ato lang yung mamintener na makontain na ito ng mga pangdili kita dapat nga na yung mahitabo sa atong area of responsibility.
1: Yes,
0: kato lang siguro magpasalabaton ko sa ikaduhan na itong pagbisita dere partner.
1: Yes, sir.
0: Ikaduhan na sa baha siguro sa panahon. Daghan ubay patang panahon magkuhig pata.
1: Yes, sir. No? Pun, din hinapod ka, sir. Nagkakay salamat, no? Kay panangat po ng among pagpasalamat, no? Sa atong Chief of Police, kay Sir Corpo, sir. Sa imbitasyon, no? Sa pagtubag.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Lama oda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap. X-F-M.

0: Medusa. Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga na'y uyap nga ditis anyos. Apala sa pagsuta sa asawa. May ditis anyos na di ay.
1: Pero kung bumot, ito'y mga higala.
0: Hawa!
2: Ay! Mga katupa.

0: Kamusta, mga marin? Kamusta? Kamusta? Kamusta? Kamusta nga ito ang mga tapay-tapay? Ay, tanawa ko rin na mga marin. Ang ito ang mga tapay-tapay, diya, basin oga. Mura na nagtrabong ko. Ay, naka, welcome, mga ingalas doon pa nag-uba, Andrea, sa XFM. Alas 10:39 ng ating oras. Ay, mura mo kung kung ano ni, uy. Lain na ganyan si Colonel Bahan. But anyway, salamat kaayo sa ato ang mga listeners karo, mga orasa. Welcome ka mo sa Tumparang Uban. Kung ako, ikaw. Ako kaya pa rin si Maring Inday Erika Deligwa, padali mistay sa apang di makopyan sa antungod kay Mangunay o Silingan. Ako kaya pa rin akong kauban mga Maring. Di pa rin makopyan sa antungod kay Mamarang sa ating Silingan. Siyempre mga igala, good morning sa toa mga suki nga namati diri sa Dakbayan sa Mugan. Og siyempre particularmente usab mga marin, good morning sa toa mga suki nga mga pinalangga. Panggaon ginato niya to ang mga suki kay kung di sila mukuan sa toa mga produkto kay wada, di ginta mabuhi ani. Mabuhi tani pero wala gamat ang tapay. Salamat sa to mga listeners, mga boys and girls all over Mindanao. Tungod kay mga maring, mabati ta karon diri sa to ang mga XFM, mga sister stations. Good morning, ako unaon sa pagtimbaya mga igala ato ang mga suki nga namati karon diri sa General Santos City. Kamusta diha mga ulan-ulan, salmolitis? Ha? Kamusta ang mga tambasakan diha? Siyempre, kamusta ang atuan niya? Mga tuna diha, nga piting niya mga lamias, mga tuna? Siyempre, diha mga marik, ato pang welcome kini ato ang mga suki nga namati karon diri sa Davao Oriental! Sa lugar ni, kuan? Lugar ni Maring Pikong? Ni Inday Tato diri sa Mati City, maayong pagkisi-kisi, maayong pagpalagubo sa inyo ha mga nagkadaiya nga mga radyo, amo na mga gakarat man. Ha, mga radyo mga igala, unsa may imong kanang kahimtang sa imong kinabuhi, ikaw ba diha, ikaw ba unsa ni ha? Ikaw ba? Unsa may kahimtang sa kinabuhi, ikaw ba?
1: Ikaw ba nalulungkot? Ikaw ba nag-iisa? Ikaw ba walang kasama? Eh di wow.
0: Nakoy na bansin sa mo kay murag tindog kay mo tapay-tapay karon.
1: Gani, lain man ni. Asa ba itong internet? Ana i-off ko na tong imong date kwan bi. Nakab sina kang kwan ko sa imong hang. Naka-kwan do i-kwan ko no kwan bi.
0: Internet adik ka kasod sa podcast.
1: Di ko kasod.
0: Ari akong gi-welcome na ang Mati og ang General Santos City. Welcome sab nimo ang mga suki nga namati diri sa.
1: Yes, diri sa bahay. O man ba kasama ya? Except pagadi anna.
0: Wapan.
1: Sige, otro he. Sige, ato na nga, di ba yan? Ato mga katropa dyan sa XMA Pagadi Anda!
0: Lain lagi ka, mura na lagi kay ko, nakay, kanang after siyang. Og syempre sa mga igala, ato pong welcome ato mga suki nga namati karon diri sa probinsya sa Bukidnon.
1: Alright!
0: Sa lugar ni Michael Ricabo.
1: Moon si Michael Ricabo.
0: Nadakpan.
1: Nadakpan si Michael Whiteside Wall Ricabo.
0: At syempre sa mga igala, i-welcome po nato ito mga suki nga namati karon diri sa Tibuok, Agusan del Sol.
1: Okay, syempre, ito ang kasabay ito ang itimbaya diyan sa Agusan del Sol.
0: Alam na ba si Ri o si Ray?
1: Si Ri o si Ray ang outgoing patient.
0: Og diri sa mga igala sa mga taga Cebu.
1: Aba, live na ba? Live na sa Cebu Road? Live na ba ta? Ako itong tawagan si SM John Lee. Okay na ba ta sa Cebu Kane?
0: Okay na daw.
1: Okay na? Okay na?
0: Ano naman siya?
1: Wala pa siguro.
0: Si Otrohe daw, Ken. Okay na sa Cebu Ken? Awa.
1: Wala.
0: Di na tataman sa Tagugpo.
1: Aba.
0: Good morning, Sam. At welcome at mga suki nga namati karandarian sa tawag aning Davao City.
1: Yes! Okay, syempre ato mga katropa diyan sa Davao City. Ang imang mga suki diyan.
0: Eh. Ay, mga suka, si Annabelle Di Baloco, si Josephine Cagata, si Ima, kisa Imo Aria.
1: Si Lucy. Maroon mo niya ako malinaam na si Lucy.
0: Maroon gina Imo, ako dapat ko'y malaing madaog-daog diha sa Davao. Ang ako'y amiga diha ba?
1: Ha?
0: Ako'y amiga si Kuan, si Nori J.
1: Si Nori J?
0: Ay, Nori J.
1: Kisa naman na si Nori J?
0: Jane, mga dilik ko, Jay, oy.
1: Ah, okay,
0: ang yung bana biyan ni kay Sayman.
1: Sayman.
0: Sayman ang yung bana.
1: Moraga Sayo Sayman. Aba Sayo Sayman.
0: Hindi man ako. Hindi man ko na sa kuan god sa downtown area.
1: As mal ban sa Simi.
0: Simi.
1: Sayo. Simi forever.
0: Mananayo kay mga taga DPWIT.
1: Oh, yeah. Ay, hook up na daw sila. Hook up na daw sila. Okay.
0: Si
1: Diasa. Yes, Mr. Hook up. Ay, shout out to sa 88.3 XFM Cebu.
0: Hi, good morning mga taga Cebu, mga Bisaya, mga ato, mga kaiso, mga guwapo. Daghan ko nung kay guwapo din sa Cebu.
1: Ay, daghan o. Ay, daghan kayo. Ay.
0: Ang kaingon sa kuha kay guwapo sab si Binji.
1: Binji Talisik.
0: Si Binji Talisik. Kaya sa kuha nga maring sa Cebu, pati dihanag ka ng guwapo diri sa Cebu.
1: Mga Cebuboy.
0: Mm-hmm. Okay, kansap ka ayog mga guwapa din ha. Kaya ang uban tungkol sa kadagan sa guwapa din ha. Namalhin na diri sa Ipil.
1: Aba. O kasi diri sa Ipil. Ato nga, ato nga, dimbaya ang mga, ato mga katropa din sa Ipil.
0: Good morning mga taga Ipil.
1: Oh, labi na giyo lang ato ang guwapa din nga Ajumega.
0: Grabe na mga kayo. Uy, kanang si... kuhan kayo, kanang, kanang sa pag...
1: Sa pakikirit kayo, pasok kayo sa kasi si Abigail.
0: Sa 15 ang, positive 15 ang asay.
1: Dini, abot kayo 18.
0: Katong imong gipaasay, wala lang ito.
1: Waoy, negative zero, good. Namatay na lang ito. Namatay na lang ito, nag-asay.
0: Namatay na lang ito, nag-asay.
1: Ininom na lang muriating.
0: Ayo pag anak ba lang lagi.
1: Lain lang.
0: Ay, pagkataon ko na hiwi ra man akong kuan.
1: Dahil lagi na imo tutuig dai.
0: Pero na si Colonel sa puwa ganina.
1: Kasi kasi Colonel Bahan ba kay lagi tinalaw sa dudughan sa. Pero lain man si Colonel Bahan, oi.
0: Kay mata papusasi ni Colonel. Good morning,
1: Colonel.
0: Colonel kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa ang hepe pinaka-update nga hepe sa balat ng lupa.
1: Aba. Hoy, atong itibayabon no ang mga taga kuan dire sa may Negros sa Occidental sa San Carlos la si Pops Roldan.
0: Hoy, good morning,
1: Pops.
0: Good morning, Pops. Salamat sa paglili. Og syempre mga mali unta makalimot atong oras alas 10:46 na sa buntag. Kini ang maong pagwiwi sa oras. Katod ni kanato may galas sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Uh-huh.
0: Mga maring nusnusi in town, mga maring ang inyo mga tapay. Nusnusi na og clear skin herbal soap. Aran nga dili na mag...
1: Ansa, para dili na mo klaro ng mga ribiti. Para ang mga kuha niya, mga tapay niya, kailangan dili na ganyan, may mga kuha na murag ubi cake.
2: Yaw!
1: Dahil lang ikang...
0: Murag ang tapay kay murag simod sa gansa ni Inday Karing.
1: Grabe kayo gagkuan ma murag simod sa Peking duck.
0: Hoy si Cecil itimbaya.
1: Hoy Cecil.
0: Bisa kata oh, si Cecil.
1: Oh, si Cecil ya ay ang kuan ay ano ba siya nga?
0: Tagamadaom.
1: Madaom na tuloy lang silingan man tuloy ni.
0: Ano naman to?
1: Madaom na ba tuloy lang ni?
0: Ano naman ang sa kuan go diag lugar go?
1: Madaom na na di ay si Cecil Cecil. Good morning mo diay Cecil. Ayo. Okay, sa tara mga suki na to tigpamina. Oy, ang mga taga XFM Kanlaon.
0: Kalili, sab?
1: Nag-hook up sa to akin?
0: Ay, ma'am, pwede. Ay, lain na. Ama.
1: Iapin ko lang ang amuang lugar niya sa Negros Oriental, Puerto Rico, Negros Oriental, media sa Tayasan. Matuog Tayasan, Negros, Puerto Rico, Negros Oriental.
0: So, pakitaan na to sila. Saba diyan kasi ganyan sir? Kasi ito?
1: Ay, si Kuwamina, si Kautin, kalma lang diyan atin. Ayaw siya karakaratin.
0: Ayaw lagi anak. Kay basig ka nang doon na rin ako'y dako kayong balde. Mga maring, mukanta na si Master Inday Tanini sa iyahang kanta ko ng mga orasa. O at siyempre mga igala, samtang gapaabot kita sa mga kanta, abli na permitting ato ang tila greetings.
1: Aba,
0: na
1: mga gusto
0: magpatila right away.
1: Tilaan na muna.
0: Hando si right away.
1: Correct. Kaya ko di ako gwanbi. Kanang... Katong nga, sa'yo nga, mabungdaw ang lasang.
0: O na, kamakanta ko sa tilaan si Pina Tinanbunan. O tilaan sa nako ni mga maring so, si Hinaro Solas. Maayong buntag, maring Inday Erika. Salamat kayo. Una, ginakog tila ng duruha ba? Si Jandri Anti Camara Rido. Taas na pa pangalan ko, Jandri. Tilaan po natin siya kay shout out from Cebu, mga katropa. Shout out na ako si Binji Talisik, ang Chicks Boy, nga reporter sa Sugbo. Aba, nabulabog na gid ni. Nabulabog. Ikaw gid, kining Binji, ikaw gid pinakangilingig sa Cebu, ha? Ikaw gid ay pinaka, kuan niya, ikaw gid pinakakuyaw diha nga reporter di ay gyon. Sige.
1: Sige, Binji. Ay, sige, gara-gara na, Binji, ha? Nakatulong na lang ang tibok ng ka.
0: Hinog dili.
1: Hinog, abot na si Vinci. Kaya abot ato sa abroad bang kay kuan kanang abot ano oy?
0: Basta kakatang nang ka nato tunay na gitangag tog lansang kay ana sa metal detector gatingog man. Yan na magngik.
1: Aba.
0: Bakit dito? Bakit dito? Bakit dito tuhanin ang lahat? Ingon na pa si Josepina. Sige. Uy, tutuhanin. Uy. Paki-share mga marin sa ito ang live karon makit-an ta karon sa ito ang kagwapa karon makit-an sa XFM 107.1 tagong Facebook page.
1: Aba,
0: makit-an niya may gala ang nahiwi gid ako ang kuan maring ay wajug.
1: Asa man? Asa ba?
0: At least ba dili lago mong tapay.
1: at least ang tapay yung chokes ra.
0: Hoy na pilo lagi ako isa ka tapay man yung sadi.
1: Ay, nako. Na, ang kwilyo sa Jued.
0: Tapos kaya mo na ganina, karoon ni Pilo, man. Uy.
1: Ang ako kay Tindo kay Pengka, ayo.
0: Kasi Edgar, kaya ako pasangin lang, ani. Grabe gina si Edgar mo, kung ang golden ko all ba?
1: Grabe naman. Hoy, Edgar, ikaw Edgar ba? Ayaw ko may pangina na Edgar?
0: Han ng asa ni Han ng dress ni lalalo yan kay Maring Erika ba na
1: aba
0: hiwi lagi ko diri Maring ano man
1: lain lagi mo ay ayo mo pag inaana bi
0: kita ato ang atngal diri
1: makita man ato ang atre makita man tong YouTube diri eh lain ba kimo ko lain okay ra ko ng dress okay ikan pa ben sa trade center
0: wala ka tong mga gusto diha mag-sponsor sa mga dresses ha IPM lang ato ang page na to XFM 107.1 kay ora mismo kay mura na hotdan namig mga dresses ba.
1: Oo, kada mga kwan ninyo di ha ayo jud mo og nang gara-gara.
0: Ikapoy kay... na ko panungkit maring oy.
1: Amo silingan gani kay kwan na kay alas 3 pas kapon ang kwan ang hipos na.
0: Namuklas na.
1: Yes. Namuklas naman mo di ate.
0: Nadok na sa imo ha. Sabi ka tahon kini mo sa gito?
1: Ay, shout out ay ko kang Miss Jane Rhea Carino diyan sa Cebu.
0: Hello
1: day. Ako kini Jomega diyan sa Sok.
0: Taga-MA ko ang niya, ka ng Ruel Cortez.
1: Ruel Cortez, sige.
0: Ruel Cortez nga
1: katong. Nasamaan mo ang Ruel Cortez kantahon ka ng kuan, sa mata makikita ang iyong mga mota, ana?
0: That's right.
1: Sige.
0: Sa mata makikita, ato na yung ididikar sa mga namati karon na nabati, siguro natin lintan nga mga XFM, ha?
1: Comment ang mga XFM diya ka nga, nag-hook up kay, kabalok ka, kaya ito programa na to kay, mara ba ginigay kagumdans, kabisayan o Mindanao.
0: Oo, gani, no? Buta nga, maginaon sa malmaring ato ang kahimtang si kinaboy dapat naka-clear skin herbal soap.
1: Yes.
0: Aron dili
1: mag kuan dili mang lagom ang mga tapay. Ang mga kwelyo. Ay, nana lagi gulor nung tapay ko nakita. Ay.
0: Ha, dili po. Ay, napa na nabilin po nga pagka-violet gamay. Ay, napagka-pink.
1: Lain lagi ka. Lain lagi mga tapay. Ay. Ay, ginuokon.
0: Comment sa comment section niyo.
1: comment, eh. Makataha, kataha.
0: Good morning kang Ryan, attorney Ryan Rick Bistar.
1: Check.
0: Good morning kang Brix Flores o kang SM Arnel Cortez.
1: Asa man, ako lang naman. Kasi,
0: announcer lang po dire, go. Kang Sir Alan Abayes, good morning, sab. Sa mga taga... San Francisco SM Rizura Vasquez, good morning.
1: Kailangan pa bang ako ay tanungin?
0: SM Inday Marie, good morning, Sam.
1: Kailangan pa ang sayo ay pikasin? Asa ang kamera na ko? Pwede, gano'n.
0: Anak.
1: Na mahal kita daw, pagkaunan niyang iro dong. At wala nang iba. Amanok po dong, apila dong.
3: mastan mo't makikita sa aking mga mata.
1: Dami, magpamanicure pa ko do.

0: kailangan ako ay tanongin. Hindi na kailangan. Asa yung kamera? Gani?
1: Anak, anak.

0: Kamota.
1: Sulit FM. Mga taga Sulit FM 92.3 Cebu City. Salamat
0: Aba, sa inyo. Hello. Good morning. Hello, Philippines, and hello, world.
1: Hello, mga taga-sulit.
0: Mga taga-sulit. Mga taga-sulit FM.
1: Sure ba? Taga-asan taga?
0: Taga-sulit.
1: Salira, oy.

0: Mota.
1: Riz, sulabas, sulabaskes. Riz, liste, sulabaskes. Basta kami, Riz, minaw rami, mga maring. Salamat kayo, SM Ray.
0: Yes, salamat kayo. Sabi na itong internet, Riz, mga dauban, siguro na ito ni Atuang Odip, Riz.
1: Hinay?
0: Hinay, magkayo ang, okay, sige.
1: Ito ka, connect sa silingan, okay.
0: Be, tama na, Be, yung ngayon, parang hinay atang kuwan, Riz.
1: Ingat pa, Riz, ada na napaypatila, Riz, si Brian Diloso. Ha, first time na ko. Kita nako ni mga idol nako nga DJ. Ingon pa si Brian na Diloso. Ah, tilaan na. I-share pa rin nyo ito ang programa. Aron nga makakita po ng uban. Si Josepina, gikataw ang tagbalidaghan maring.
0: Hoy, Josepina, ikaw ni Kara, nagagmaya Josepina, ha?
1: Ah, napay din. Hoy, maring, mo balik kita tao doon, maring. Kasi makabayad ta ng mga advertiser na
0: ito. Si, balik ta. Ilan, wig, atangin mi, ha? Pero ilan mi, puspusi, ha?
1: Ah, ayaw na mi, puspusi. Kaya stress na, kaya mong tapay. XFM!
0: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kanya ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandaw itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magkuban pa sa pagkusuan.

0: balik tano, murag panit, balik-balik mga katropa. So, moto ang kanta ni Geraldine Balijo.
1: Bakit ikaw pa?
0: Geraldine.
1: Sige, pido ni Geraldine.
0: Geraldine Amamato.
1: Wala ko kabawaan eh. Kining kanta mga ni Geraldine mga igala, didikar ni nga tos mga tao nga ka nang gamasol ba? Ikaw pa man taon akong gihigugman, ganong ikaw pa man, ganong namang dati siya nga karon ikaw, kus karon pa ko kabawaan nga, ang tapay di ay pwede.
0: Muna ikuan nyo diyan, ayaw mo kumpiyansa na. Oy, shout out sa day tanong mga alamino ka rin sa nagkaday ang XFM sa Visayas ug Mindanao. Okay, shout out diyan rin sa mga kuan, XFM Canlaon, aba, o XFM San Carlos. Shout out nyo diyan.
1: Good morning, Carlos Agassi.
0: Dili, mga kuan na diyan. Diyan nagpuyo si James Yap.
1: Mabad.
0: O si Big Di Sugatan, taga San Carlos man to si Big Di Sugatan. Ito kung kuan, good.
1: Si Carlos, taga diyan, Sab.
0: Si Carlos Santana.
1: Carlos, si...
0: Rustom. Rustom Villafranca.
1: Benda mga gala, 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre kining oras sa atong kinato mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mo na hinungdan nga ayaay kay mong pamiskay kay mamo hitsura karong oras niya. Tungkol kinakain na may adlaw-adlaw pinaminti ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix pwede niyong tungab-tungabon sa imang partner samtang kaduwa-duwa mo din.
0: Kaduwa-duwa mo din ang ganang kuhan, lato-lato. Nababay, lato-lato din.
1: Kamalo ka ang lato-lato, nakuan ang lato-lato, ang napuli rin pickleball.
0: Oh, pickleball. Ang samtang ganula mo sa kuan, nagdala mo ka ng palo-palo niya. Ang samtang kagumot-kumot mo sa bulas pickleball.
1: Karun to, Iga, nasunod ang mga trending kaayo, gikan sa lato-lato, nawa ang lato-lato, pickleball na po. Pero kanin pickleball, pawa na po dron.
0: Ah, pawa na sa dron.
1: Ay, ang kulo, tapay-tapay na sa...
0: Grabe naman ang mga tapay-tapay. Ayun, bang sige rin, nagkuhan ang tanong na tapay-tapay, ani? Napabintay.
2: Thank you for watching.
0: Thank you for watching.
1: Siyempre, mga igal, mapalit lang ito ang kape sa nagkiriya ng mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ako na mo diyan sa inyo, asa mo dapit na mati ko ng mga maring, paminaw mo diyan permintis sa mga nagkiriya ng mga sister station XFM. Kailangan nang i-broadcast at dapit na imutang ilahang mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Sa mga address, Tagum City, pilihan lang sa kay Makit Andrea sa Door 8, First Floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules nga ito na si Biyernes pangita ka si Doc CJ ni Druda. Sakto kay baro si Doc
0: Arn. Ay, grabe kay tiyan si Doc CJ. Makakuang ka ba? Makakala ka sana. Wala ko namin kayo kakos-kakos si Doc CJ. Ay,
1: nakita ko na ako si Adrino. Mumpakpak ko na ako ang mga tapay.
0: Ang akong mga kwilyo na kay murag mo. Ang isa kay murag mulambi. Hoy, si Kwanme, shout out sa mga pagpatila ang mga taga Cebu and travel on travel PH. Sila mga maring ayaw in town kalimti ang mga taga Cebu and J Travel PH. Always naminaw ninyo while naga Sige Big Market sa pamatod din ninyo diya. Travel lang niya mo. Alaag niya mo diri puhon sa sinulog. Pamatod din na. Pamatod din ninyo na.
1: Pag-ana diya. Palit yung ticket.
0: Palit yung ticket. So, mag-zipline. May mana diya. Pwede na lang yun.
1: Ang kaya naman palitod na. Ticket na sa last to.
0: Ticket regyon ni taon sa kanang parking fee. Ticket regyon niya mo at taon.
1: Sa pangtilaan si May Alba. Kaingin pa siya. Nga palit yung tila sa mga Raya family o Labaniego family. Sa Sagay City, Negros, Occidental.
0: Salamat
1: mga tapay-tapay.
0: Aba. Oga, shout out sa patila po no, si Jin ya, og ang Preto family from Compostela. Naminaw na sila karon ah, magpatila po dahil ka day Jin.
1: Asa ito no?
0: Nabutasa ni ito nung ni.
1: At ilaan po natin usap si Ray Celeste Saravasquez sa toang sakto sa Baro Pamarog na manager diri
0: manager sa XFM
1: San Franz.
0: Mara po din si kay si Kwan po nakato si Benji
1: Talisi
0: kaya nakakawal man itong tibuok ng ka
1: si Ray,
0: nakatulol, si Ray kaya nakakawal lang siya helmet lang na niya tibuok helmet di ba kay Dako tama raman
1: marag 5 months
0: marag 5 months ay
1: o tilaan po natin mga maring ang namatikal na pagadian labi pag gini ato ang manager din
0: Maria si sa to
1: si Kenneth.
0: Si Kenneth.
1: Bustamante.
0: Sa ay shout out kan Kenneth Bustamante is station manager.
1: Go Kenneth.
0: Go Kenneth. Go Kenneth. Dihan.
1: Ato pang tilaan kasi manager dito sa Ifil.
0: Amata ka sa Ma'am Abigail, i-comment ko na sa comment section mo. I-message me. Okay sa mga manager kasi. Wait.
1: Dito na lang i-manager si Jongjong.
0: Si Jongjong na lang. Jong dito. Okay, nagkari ka dito sa pagkadian na.
1: Layo man.
0: Layo di ay Jong. Sige Jong. Okay ra Jong. Okay ra.
1: Kastaburan Jong kay dihan naman ta sunod.
0: Ay, nako.
1: Kita kiss, John. Puhon.
0: Puhon, puhon, puhon. Ay, shout out ko kang Mama Ninin, o kang, kang Papa James. Papa Jaime, papa ni Miss Jane Rhea Carredo. Diha sa Cebu.
1: Ay, ato pang napukoy tilaan po. Tilaan po na ako ni ako mga pariente diri sa kuan. Wa man si Paribubong diri. Kita na po yung kuan diri. Puli na po si Paribubong.
0: Ibe kay mga, mga pariente ni mo.
1: Sa Purok 1-A.
0: Aba. Dito sa Mamakaw. Ha? Sa Mamakaw. Di ba kayo mapariente sa Mamakaw?
1: Wala ko. Lahay-lahay. May magpakuan. Kanang nag-usap mong ko birth.
0: Nag-usap na yung kuan na birthplace.
1: At ito tilaan si Alvin Guok. Dili ko pati.

0: ato ang mga namati karon bisan pa man og wala pa na il ninyo murag lain gid pamati nako maring kay init jud kaayo ang kanang udto ay so maglikay ta sa mga balatian kay kada ra banti init no ting saka po na sa mga blood pressure sa to ang mga kaigsuunan labi na gitong wa pay kwarta
1: katong labi na wa pay patong sweldo dugay pa mo saka gyud nin ana man kanina nga nad magdag sayo
0: o kanina kong wala pa koy pito ka mga itlog akong gi-deliver kang
1: Maring Marian
0: kang Maring Marian pas mo
1: wala thank you kayo sa to ang thank you kayo sa kuan kanang tagom police station kay nakakaon jugo kanang nakita kung wala kini dito wala barang nang tago karon
0: ay kanina ba si Hepe nga kuan gano kaayo ka anan sa kanina ba dito
1: una sa man unsa ba
0: ako lang gini istorya ako may nakaon sa kana siya nga ay ikaw naman, asa tong upaw?
1: Lailagay ka, Colonel, lailagay ka, Colonel, ay. Sige, bantay ka, mo. Baos ko ni mo, Colonel.
0: Ayagay, kasako na. Kaya nga may sako ang wag kita higala ay, ha?
1: Ha? Ha? Ah, kasako ay. Ay, dili pwede, way, higala ay, way, amiguhay ng ilang, law is a law.
0: Law.
1: Dili ni mo i-bend ang law.
0: Yes.
1: Di ba?
0: That is a very bad.
1: No, no. Correct.
0: Kanang i-bend mo ang law.
1: Ha?
0: Kanang dahil mo ang tarugo i-bend
1: Ikaw ba? Kami kay mga kwarin, utala sa usunin, kurso na rin yung Master Tanini og ni Maririga. Kami mga kwarin, may kamlo. Asa, ang kuan baba ka ng kamer sa blok ko dili oi kanang kamada unya lokdo siya sa taas ako sa ubos. Ana.
0: Kita oi manganta sa tagka isabi.
1: Oi si kuan oi mga bigti ana no si Jessilan Gono aba gidelete niya hi po. Gidelete niya bigti ana
0: ni. Si Anita Baldiros sa atong panintilaan kay Suki kay nato ni good morning.
1: Tilaing
0: Philippines. Wow, ganda ng aura ninyo, kasiksi pa. Ay, kami na good name.
1: Kami na good name. May lain pa.
0: Lain po kaya ito pakawawa na ito ang siyudad diri.
1: Okay. Correct.
0: Mga, dekhan na ba kay guwapa diri? Yawat na lang, ma-appeal po me.
1: Kami na good name.
2: Kaklarix, ana.
3: Ayaw naman.
0: Mura na lang po kay balitaan yung kalakiha ba?
1: Natay. Umumayang yung unya, mga siksi ko ta.
0: Natay, balita mga marin. Kaya doon ako na nang hiccup sa palingki.
1: Ala na.
0: Ato pinayang sugaton sa...
3: Kapapasok lang po na balita mga katropa.
1: Kita may report di pipas eh. Ihatag ko kita may report ah.
3: May lalaki po ng hiccup. Kau ngayon po na balita may report si Tanini. Tanini, kasok! Ayaw naman.
2: Dihiri ka po ang maong krimen. Base sa kong pag-imbestiga, gamit ang luhensya. Luhika o siyensya. Gigamitan akong kontri-kontri. May usak ka lalaki nang hikap og sampot. Ang babae midagas kapulisan og misundog og bito. Nasagpaan ang maong lalaki og ang maong babae na suko. Kaklarix, ana. TSK tambayan sa katropa.
0: Kito nga balita, mga igala nga wahinungdan. Dito ito, ipahinungod ito sa inyong balatian.
1: Gatong.
0: So, mga tata mga marik, kayo doon na tayo 14 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kaling oras, hatod ka na ito, mga igala, sa kanagaling doon na kay Pamaol, doon na kay Panuhot. Ayaw nag-ipahilot nga pataka lang kanag haplas kay basig mo samot ang panuhot na maglisod na nun niya kang pangutot.
1: Kinahanglan ba yun na? Ayaw yun din na kumpiyansa kay kung di ka kautok, mamat na, makapatay ba yun na? Di ka ano na oi.
0: Dili na ka, kanang di ka kautot, lain, kanang kuana siya, kanang musakit ang imuhang kutukuto, ana.
1: Abot na si Gloria Apilo, kautot ba ni?
0: Wala utot ba na?
1: Sheridan, mau ba? Adi, maayo eh, maayo. Wala krisod man na kaayo ko, di ba?
0: Gloria, siya lagi?
1: Diyan sa Bayugan City,
0: hi,
1: aba.
0: Hi, Gloria, malala.
1: Glo, good morning, dia Glo.
0: Kamusta ka, dia Glo? Listening from La Pilipina, o mga silingan, kamusta ito mga lapok diha?
1: Aba, diyan sa La Pilipina. May pagtaak-taak ninyo diha?
0: Mayong pag, kanang galing mo nag-sapil.
1: May
0: mga tatabi, doon ako pwede dunggan nga makanta ka kuan.
1: Ansa?
0: Kana?
1: May makanta ko, be?
0: Kena, ansa na, ansa na.
1: Pakantara gugudi ang kuan mi, pakantara gugudi ha.

0: o kanang gusto mo kanang pinai-ay? Kana kay baron man man may usuron.
1: Kato nang kanang na babala ng baboy, huh? Ay na lang anak.
0: Ay e man to. Ay e man to.
1: Ay e dai to.
0: Oo, lain lang ito ka ay.
1: Ay e babi.
0: Okay, takay ko diyan kwan big kanang takay ko diyan sa kakanta awit gikan ni Edi Peregrina. Kanang kuan kanang alaala ay ikaw.
1: Uli balak.
0: Di ba?
1: Muna sa'yo ginahilig kayo si Edgar Ana ba? Kanang,
0: Ma.
1: Ako namang nga ng kanta.
0: Kanang si Edgar Ana?
1: Ganaan eh, kanang magkuhan mo, muna ipatugtog na mo.
0: Kanang magkanang mag-smearing hoy mo. Check. Check mic 1, 2, 3, 99, 100, okay?
1: 11 million viewers all over the world. Good morning. Salamat sa pagli-li.
0: Shout out and patila si Jose Pinag Tinabonan o si Dean Luna. Aba.
1: Mga marin, grabe yun mo. Maka... Ma, magpasaway bahurot ang kabuak. Ako ang bawal ninyo, aba. Din Luna, salamat sa pagli-li. Bira, kaya nakita ng kanal.

0: A ver si Rudel, Rudel Nabal.
1: Ang maligayang araw nating nagdaan. Habang ang...
2: Da-da-da! Pundangon tanong darbangawaan eh. Kaning itong kanta, kaning ang kanta ninyo ba? Inyo yung
0: mga... Ako tagay ko gamay lang na nais ko ni Rudel Nabal.
2: Abi, hala.
0: Nais ko.
2: Alo, ganahan dyan ikan. Uy, basit atik ra daw na imuha da. Ingon ni Giselle, Giselle yan ko na magpapigti gida ni si mga Marie.
0: Ikaan na siya, marinta nini, marinta nini.
2: Bato na siya nito.
0: Ato na ipainungod kang sa ato mga bago na ito ng mga suki karon sa itong kahanginan. Asa mo malapit na mati karon kang tahan tamog nais ko ni Rudel Nabal.
2: Aba, be.
0: Gloria, Malala, Apilo. Okay mga marin, kabipo ninyo oy. Oh, nanang kanta. Hello. Hello? Ah. Asa ni Edicar?
2: Edicar na kang Kenny J Tagopa.
0: Oy, ang uyutar.

0: Okay, son. Nahuman yun. Nahuman yun.
1: Nahuman yun na kanta. Siyempre, katukantahan mga igala. Marag duha-duha pagkakanta. Katutukan nato sa Santan Plus Coffee Mix. Mga marim, pakusga ang imang cognitive function sa ibang utok. Aro nga di ka makalimot sa imang mga nagkadaya ng mga obligasyon. Inubi ka na adalo mga igala o Santan Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga.
0: Glutathione and collagen.
1: Gold Coffee Mix, magood ka. Santon Plus Coffee Mix, may akong giingon.
0: Santon Plus Coffee Mix, imong giingon. Ay, naan mo na ikaw lang Santon Plus Coffee Mix. Ay, na siya yung malongkari powder.
1: Ansa pa?
0: Ah, napagin siya yung mangustin powder. Ansa pa? Dilin na siya. Dilin na siya lansunis, ha? Kwa na siya ang kanay siya, kwa na siya ang soya beans.
1: At least gitagani mo katanawan nga dili na sa lansunis.
0: Oo, oh, okay. Kato si Rocky, dili siya nga lansunis. Kung ano ba lansunis na siya? Sabi nila, kung di man na lansunis ko sa picture. Hala! Abas, announcing the arrival our late comers. Grabe, Bong Alcabrion na mix, diba? Okay, gimingaw biya bukuan ni partner biya naman niya. Okay, gimingaw bukuan niya, bitaw.
1: Kasi asa na may abot anak niya?
0: Grabe niya.
1: Sa lay mga incident, dito abot biya niya.
0: Dito na siya, abot pa kanina siya, ganun na i-birding na yung pista. Kauman ko biya na niya sa hay.
1: Sige biya, ato na niyong lilion mga gala, ato na yung bukiki, og maayon niyong suwat, nga gipadangat din nga nga to. Anto naman nun!
0: Kung ako, ikaw!
2: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa, kauban ang mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og master Inday Anini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa.
5: Oh,

0: morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. And how do you do?
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga maring, mayong buntag ka ninyong duha. Ingon man sa mga minilyon ninyong digpanubay na inyong programang naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa, mga maring, gikas Bisayas, padulong sa Mindanao. Grabe ang ako ang pagpaminaw din sa inyong programa, mga maring.
2: Tiyo, kalod ni mo.
0: Pero ako, mga maring, taga kwan ko, maring, taga Sibugay, Sambuanga ko, mga maring. Live mo diri karon diri sa amuan sa 92.7 na. Ako dai si Arnold Maring. Oh, tinood na, mga maring. Kani magud akong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibianan, mga maring. Kay kanamanggong kading bahina ni akong asawa, mga maring. Ganahanggi ko ni akong asawa nga si Geraldine. Kay magtanaw ko siya, mga maring, mabura siya ka ng Koreana ba? May mga Koreana ni kahilig magkani siya nga ganang ko siyang purma, wala ka ng Koreana nga permindi matugnawan, mga maring. Kaya balot kayong lawas. Kaya di ba siya kuganahan o ganang mga babae, mga maring, o kwan upin kaayo, mga maring. Kanang upin kayo ang mga kwan, maghahaan ba? Muto, mga maring, ako din isigida na rin, ipakasta nila ako ni si Geraldine, mga maring. Para masahiran yun yung kung sa'yo ibuot, pasabotan niya akong swat, mga maring. Inani mga panghitabo.

0: Tipi-tipi-ting, tipi-ting, tipi-tipi-ting, tipi-ting.
1: Kabawa ba ka, Din, Geraldine? Salamat kayo nga. Daw sa waay lang, pero ikasal na kita.
0: Kabalo ka, Noel. Ako na, Chultihan, takas, dinood, no? Ako, I'm very happy nga. Na ako na chuk ko kanang gikasal na chuk ko nga ikaw may ako na bana kay kabalo ko diri sa inyong lugar kanang yung lugar diri sa kuan sa Buanga Sibugay kuan biya ni kaayo gi nadlok pe mga tao pero dindot be kay diri
1: istorya
0: di man si mga gud kabalo biya yung kangan na ako taga kuan ko San Carlos ko
1: abi ni mo din do ako ang pinakamalipayong lalaki ni mga takna tungod kay ang akong mga pangandoy na tuman yun. Isa na ni mga pangandoy na akong nalisot yung kaputon, kaling mapakaslan ko ikaw. Pero, karon napakaslan tanaka. Ganahan ko ni mo, Geraldine, kay pago ka kasi imong kutis ba?
0: Ganahan magkuku. Ano kay Sibrik? Anong ganahan magkuku ka ng kuhan? Mainanigod ako, di ko ganahan o ka ng magsutsot kong mga open. Ako di ba ko pari ato ni itong amigal ako diya sa Cebu, si kuhan, si Jen Riang. Hili kayo mga pinapook nga shirt. Pagkita-kita na yan ako kay nga paan niya. Muna, ako di ba ko inaanak, B.
1: Geraldine, taas kay kong respeto ni mo. Tungod kay, so ka nagkauyab ta, hantod garon. Papadyo ko ka jir-jir ni mo.
0: Ayaw naman. Ano kayo ngon mang kaana?
1: Excited ka mo tanaw sa imong kuan ba? Kining imuhang kining liog, kaya ginataguan mo permente. Puti ko nung kayo siguro na imong liog ni mo din.
0: Ha?
1: Imong kilikili, ginaipit mo permente. Daw sawa jug ko ka, kita kung unsay. Pero makita na ko nga anya kay mo kutis is bukton.
0: Salamat kayo ha.
1: din.
0: Asa man?
1: Ay, ako kang, ako ba, liga dari pin?
0: Asa man, yung liga dago, asa man, good na good?
1: Ikon ako yung munti yan, para mura kag anay nga mo liga, dayo gitikon.
0: Asa man, good na?
1: Dali ba, ino ni mo?
0: Ayaw pa, gina na ba?
1: Kasal na good ta? Din.
0: Ayaw ma. Ayaw pa, gina na, Noel. Pantay ka ha. Hadusi ba yag yun?
2: Yaw!
3: Igo na day, igo na day.
0: Muto mga maring. Permiro ko ito na mong gabi mga maring. Wado ko pagdua-dua mga maring. Ako kinigipti nga alam ako nga pagbigay na ko pag-aksel ako kurambos mga maring ba. Di ba niya po ko mga maring? Di ba siya magpasigang suga? O ginani mga pangitabo?

0: din.
1: Oh, saman.
0: Pagkalami sa palibot, na siya ang makasaksi sa tumbuhaton karon. Kini ra gyud mga crickets o kini mga aninipot. Nga gapatong anang punuan sa byante. Daw sa mura galili kung unsa atong pagkabuhaton, ningin atong honeymoon karon, udang adlaw sa atong kasal din din. Geraldine.
1: Ayaw, ayaw pa ano, ba hinayan lang ba yan, ha?
0: Giswitch mo ni mong suga.
1: Pero nga nagsuga, di ko ba nagsuga na yun? Silaw kayo sa kong mata.
0: Di ko ganahan git-git, uy.
1: Ayaw, lagi di ko ganahan lagi, no?
0: Geraldine, pag...
1: Ay, pag inana ba?
0: Wala mo tayo, di man na nagkagbiling kay Solar man ato.
1: May maski na, di ko ganahan, may...
0: Gusto na kong haya. Kita naman duha diri.
1: Ayaw ba?
0: Geraldine.
1: Gulita na ko. Sabi doon kami. Gulita na ko.
0: Pasigyan ako suga.
1: Ayaw.
0: Ipalong ni mong
1: balik. Ayaw lagi. Takuan lagi.
0: Masang hindi man kagusto. Kita naman duha diri. Wa may mamakla diri. Wala man si Kuan diri. Wa man si Kenneth. Kenneth J. Wala po diri si Din Luna. Di naman sila magkakita.
1: Nya si Mi Alba.
0: Bana nagod ko ni
1: Mamino ba na si Alba.
0: Buto ko makita ang tanan-tanan. Ha? Ano man?
1: Ayaw ba? Sige, sugdi na ba? Kaya, kung ano ba? Kung ano ba? Pero meron ka

0: ang...
1: Mga maring! Nakuman na lang may mga maring! Wag ko kakita sa iyang kwan! Wag ko kakita sa iyang lawas, gyud! Kailangan mo ko ng hayang mga maring! Buto mga maring, pagkaugma, nagsuryahan na, eh, me!

0: kapuya kaysa kong lawas eh. Uy, Mang Geraldine, usap na kumot ko na imong gitimplang kape.
1: Ako may Santon Gold Coffee Mix. Oh, imna na siya mapang.
0: Bila ba, simuto na ko.
1: Ako na siya ay collagen o glutathione.
0: Lami.
1: Oh, di ba?
0: Lami. Ayun, ikaw ba? Sige, magamutos na imong lawas mo. Iganga nga. Uto naman. Alas, kung ano, alas utso na mas buntag. Pamutos pa magamutos na imong. Sige, magkagardigang.
1: Pero edukas ko ang abili kay kung ganahan na nang magkuhan, oy.
0: Di man ka maintan, diri. Kaya naman tayo sa taliwala na yung dako kayong puno sa baliti.
1: Hindi ko ganahan na di pa ko ganahan na magkuhan good pa, magsadosandong.
0: O sibot, pasabot ni mo, ganang di ka gusto. Pwede naman ka maging anak. Good, kaya kung natas bay, ako rin may magkita, diri. Oh, mabay lang tao, diri. Ano ba?
1: Ay lang ko daw na ako. Total, kung nabitaw ta? Kanang, magtiayo nabitaw ta?
0: Sige. Masa ko di ko asawa na ikaw nga. Di ba ginipakita niyang liog niya?
1: Sige na kayo, malakaos ako kadali. Aris ako sa party.
0: Ikaw po, saan ako na ikong kape dyan italiwala nga. Dungo-dunga ako disteris. Ay, nandot kayo sa palibot yun. Nalibog siya ko sa kong asawa na ikaw si Geraldine kay. Pila na mamikabuan, ikasal na lang, mi. Wapas ko kita ng kulor siyang ilok. Kapil siyang liog. Ha? Ano ka, no? Kalibog, man, sir. Abot lang yung panahon na makita na ko na. O, sige kita guan, ya? Basta turo siya bun, eh. Ape, makalagot.
2: Oy. Ah, nga mo ko ni mo gi-imbitar, pari.
0: Ay, kuan to kay secret marriage mo.
2: Gikasal na ba na yung kapatid?
0: Ay, gikasal na, oy. Kasal na.
2: Pari, na kay sulti ni mo ba?
0: Unsa na,
2: kadagang babae naman si Wilma Joaquin, pari. Nabod si...
0: Tangan naman na.
2: Nabod si May Alba, pari.
3: Ayaw naman.
2: Oh, nabod naman yun si Gloria Malala Apilong. Ganun ka naman si Geraldine, pari.
0: Si Geraldine, pari. Tanawar ko ng kurba siyang hawak, oh.
2: Pari.
0: Kung ma... Kung ano mo ang kurba siyang hawak niya, murag aliwang.
2: Pare, sultihan taga pare. Ani di siya, pare.
0: Kung saan na, pare?
2: Dali, ganun ka naman, pare, nga lagom ang kayo nagliog, pare, yun niya. Lagom ka niya. Ilok na pa'y... Susgino pa rin.
0: Sa'y lagom, gingon mo?
2: Taga dito, magula sa mo, pare. Grabe ng payan na, pare. Parating mag-short na dito, pare, nga. Mura na nagsipit ang uling ng magkakita kasi paan, pare.
0: Bangas. Yun, saan niyo... Tumo-tumo na yung mga bro, ya?
2: Pare, daggang kayo nakakita sa ko. Daggang kayo nakakita na, pare. Doon na,
0: na ba kayo mga screenshot? Doon na kayo mga screen record, ya?
2: Pare, oh. Wala pa yung screenshot, pare. Pero ikaw na yung mahala mo suta na, pare. Diyan lang ka, pare, ha?
0: Sige, pare. Buangan yung tungkan mo na kung pangutana kung nahuna noon. Tuod, no? Doon na kayo mga unod ang gisulti ni pare. Okay, man, sige, magtago-tago na kung asawa siya mga singit. Di may pakita na ko. Mag-imbestig ako.
4: Duwala!
1: Mga maring! Muto mga maring na ako nga, wala ko nagduda. Na-intriga ko mga maring. Muto nga, hinahinay ko o pangita o ganing sa mga style para makita ko na ko itong nga giingon sa kong kumpari. Muto na isa kaadlawan na mga maring. Nang labas yung mga marin, nagtalikod. Ya, kuya kayo nagabalot, siyang habol ka ng bidjit pag yun. Kuto ko siyang ipakuratan mga marin, o ginaan yung mga pangitabo.
0: Tuwara kong asawang si Geraldine. Nang laba. Utong dako, gaputos o ganing ngati ng bidjit ng yung lawas. Gapang laba. Kamangon ako, be. Pakuratan ako. Charo!
1: Gusto mong kong alimaw ng Tagalog na kung habol ay ako kita ang gigwan.
0: Uy. Geraldine?
1: Gano'n sa matangong ka, Arnold?
0: Imo na?
1: Kasi imo?
3: Ayaw naman.
1: Uy mo magkita ba? Bilang habol, baby. Ay, sa mga kabalok ka nga, init ka ayaw diri.
0: Talagong si mong ilok, kilikili, ugbugan, uy.
1: Arnold.
0: Ambil aku dah. Ambil aku. Ginusnusan yang menang uling. Anak gina si gulur.
1: Ambil dah.
0: Bantuk rada kini ka mag kana magkuantay patagotago ka pala palumpalo kag suga kay pitik ituma din na imong buga ni mudayo kini imong
1: ada rin oloy ko rin sa nol kani nga kabalo biya ka nga kani nga party sa lawas ni nga party sa babae kani nga lawas sa babae ang bugan magid may kwang ka init mo muna diagod mo nang inatan
0: ang anong init man
1: at alawa di ba ng liki
0: bagas nantog rin ngati ayun ma inag sapaw na ko isang musampot para buka-buka strabong ko
1: usap rin na ay
0: o sa ina gikagubtan ka sa mga silingan dito nga
1: ipakasal ako ni mo. Asawa na ko ni Arnold!
0: Ipakastlan na kita ka, pero doon naman kay gitago na ko. Huwag man ka magsulti nga.
1: Alam mo nga, usawa mo na lang ko, nalaman man eh. Nalaman ni be, usawa man eh. Ah.
0: Naabitaw.
1: Nagmay ka?
0: Pero dapat imo kong gisultihan nga. Ing anak na nagkalagom, aron nga makapalitadahan ka yung sabon nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Uyo, usawa mo na be! Ngamon, inborn naman yun eh.
0: So good ka ron ha? Taga-antag sabon, kini, sabon. Muna inusnos ni mo ha? Aron mapapas ng kanang mura mag espalto na imong liog oy mura man
1: hilo kay ka
0: mura man nag espalto pa imong dabaw di oro
1: mura ka uyak ka magan sa rebo asawa ko gani mo ayo ko kanana
0: ambot di mo
1: hoy Arnold Arnold mga maring muna ko problema karon kadi akong asawa pati magyong lagumang liog ang ilog pati laguma. Napay pa ka mga maring sus ang bugar sus ginuo ko. Mura ko mabuntis siguro ni mga maring yung mga anak ni mura ko maulaw sa doktor magpaanak ani mga maring. Mura dito na gina ako siguro ni paanak ko sa maya ka ni mga manalabang. Usap ay ko po ato na ni mga maring. Mura di aksyo ko gmahay ani ba. E ganaan ba yung mga ganaan ba yung ka ng maghayag ang suga. Di ba siya ganahan na lang maghayag ang suga pantok rin eh kay lagom ni kanig liog ang ilog ang kanig bugan? Gusto ba yan kung buhato na mga maring? Tabangi ko ninyo mga maring, kay karon nag-uulad siya kung maayo ani pa. Di nila lang kutob. Arnold.

0: Alright, so mga to ang SWAT mga maring, no? Gagikuan na to mga maring kaning si tawag gani ato ang gisawan karong mga orasa, no?
1: Problema sa din nga problema hawe kay kuan kanang mura mag kanang kung gi pakita des bay kani adto pa nga uyang sila nga ingani jud ni ka lago mako ang kuan ba kay gol. Akong ilo. Para kay abili mo ang tao kay madawat jug anak kong kuan bisa pa do na kay bisa unsa pa na imong porma diha. Sa unsa ka kuha ng tapay.
0: Unsa pa lang ka kuha ng mga tapay, anak. So, ato lang, di na ito nakuha doon. Di na ito na siya question doon. Kaya naman kayo mga inana.
1: Wala kayo ang kuha na kinayahan
0: mo. Di ba kayo madawat yung tsuro niya mga maring? Di niya madawat.
1: Kinayahan mo na.
0: Kinayahan mga na siya. Oh, sao man ato na.
1: Ano ang kakuan diha mga maring? Kagipakaslan naman na niya. Total, dili man na, dili man na sa kuha na, dili man na siya kuha. Eh, dili na siya... Apan, dili sa kababag kong mahigog mako, higog ma, dugo bisa pag nga wasi na imong kuan diha, bisa pag nga
0: nga nga wingi na diha, no?
1: Oh.
0: So, na mga ana nga mga factor. So,
1: pero naapas ang pugo nako ni si Cinder kay mura pag nang nailad siya ba?
0: Yes.
1: Oo, pero kung kada to pati yung taning gi kuan eh,
0: yan ang giasikaso.
1: Giasikaso unta na niya. Pero base doon na pa ni mga solusyon ni kay kuan mga maring kay kung kuan ni siya kung abnormalities na lang siya ang lawas nga ka ng medyo kuan kaya pa niya inas no sana niya nagmaayong sabon niya clear skin
0: oh kana
1: oh buntag kung gabi niya mo isabon niya nga dili lang sa siya magpainit-init
0: oh dili lang sa siya magpakuan pero sige lang kay pag kailan siya clear skin soap o ka ng
1: kape
0: maukulian gina siya
1: oo oh, niya mulami pag siya
0: kay labi na mo
1: kitabita lami mang kaita
0: oh, lami man ta so kami mga kita ni siyempre pag naitatak kayo sa health effective dyan na kayo
1: sakto
0: So ato lang tambagan ni si kuan tambagan na siguro na to ni si Arnold mga maring ikaw sa may mga ikatambagan ni mga maring
1: o na tamo tambag ato sa ating tilaan kadali diri si
0: kinsa man na
1: si Arnold by Luces kay ingon pa niya nga maayong morning mga madam shout out lang ko diri sa Ipil sa Buanga si Bugay Province connected inyong programa diri sa 92.7 XFM Ipil salamat kayo sa inyong paglili sa mga taga Ipil ha minaw lang ko sa radyo sige nga ngisi kay wala nay load from Pampanga Davao City salamat sa mga taga Davao City sa inyong pagpamati mga maring si Wilma Joaquin salamat sa imong paglili
0: salamat kayo salamat
1: ingin pa si Adelino Humamoy nga birahi maring
0: birahi ano man na
1: sige tambagay na ni Master kay
0: kay para ko na para mo scared na ta so okay well Arnold no kung ako ikaw ni mo Arnold paminaw diya do ayaw po na ang kay mo naman ang ipakaslan so kay ipakaslan na mo nagapilan na ni mo tang tanang mga apalan na ni mo asawa ang imo ha diya pangitala na ni mo nagpaagi para mawala ng iyang apan pero man ako yung hindi man ang kayo palit lang ato ka sa yes to health pangutana dito ni Doc CJ pangitaan ng mga butika na dito atong sabon nga clear skin soap o katong Santon herbal soap diana gamitin na siya huwag tao lagi na kamay na kayo problema ni mo dong Arnold
1: ako sa dahing closest tibawasan sila ako sa pagbasa kini mga minsan kanil ubay man di ay
0: sige
1: ba si, well mga nindot man ang ngit-ngit ingon baya si Tita Diwata niya nus-nus silang naog papil diliha
0: aba
1: si Bert Pastasa hinawayon murag si Lulu Jose ay dawato na niya kay dili man tanan guapa naapod gyud ingon anak nga mga tao diri as kalibutan no ingin pa si Mitch Yurong hi Maring pagapahan na lang na niya naguban man sila maligo siya para magwapa siya pirmi unya mahumot Sige, Maring.
0: Sige.
1: Ay, kuha na ito. Nakaipuno ato yung mga tambag.
0: So, alam mo ito kung kuha ni mo. Mora ito ako matambag niya mga Maring. Kayo, alam ka. Mayroon makina nga problema mga Maring. Di makina ingon nga major problem yung kayo. So, kana lang, no? Ayaw lang kayo siya. Presura po na yung mga kasama kay Luoy po. No? Kay babae, biya na. Ma-hurt niya na. So, ano lang, palitin lang clear skin soap o ganing Santon Herbal Soap nga naitatak nga Yes to Health para munindot ang kutis sa imuhang asawa Arnold, okay? So, Arnold, dagang salamat no sa pagpadangat ning Swadri sa tuang tulumanong. Kung ako, ikaw!
1: Anton og mapuhon, kita magkaobal, mga higala sa mga kausapan. Salamat, oh!

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santol Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santol Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa akin hindi na sumasakit yung katawan ko. Sanggay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santol Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Kumahal ako ang tulog. Magdamgo na gugo. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santol Plus.
2: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
1: Santol Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Ibalab ang tiki. Sumasakit ang aking katawan. Malagi. Narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santol Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: Tagapuro,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Okay, wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom ko'y kape.
6: Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha kadlaw, tulo kadlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murapog ni bata akong lihok ba.
6: Sao na?
7: Oh, siyempre.
6: Nadyo'y panahon na magluyat ha.
7: Kasay, labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium D3 Coffee Mix,
6: okay kaya akong pumati.
7: Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mga araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkuban pa sa pagkusuan.

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atin po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, tumaas sa third quarter ng taon ayon sa SWS survey.
1: Headlines.
2: Presyo ng bilihin at serbisyo, pangunahing alalahanin ng mga Pinoy.
1: Headlines.
0: PBBM, pinangunahan ang pagbubukas na mahigit sa $80 million United Parcel Service Hub, Air Hub sa Clark, Pampanga.
1: Headlines.
2: House Majority Leader Sandro Marcos lumipat sa lakas CMV mula sa partido ng kanyang ama.
1: Headlines.
0: Balita naman na mahigit 100,000 pulis at force multipliers ang i-deploy sa Undas 2026.
1: Headlines.
2: Balitang regional, 4 na individual tinamaan ng kidlat sa Sibalo, Mantique.
1: Headlines.
0: Balitang international, US judge pinayagan po na makapasok muli sa White House ang mga na-ban na journalist ni US President Donald Trump.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, The Pod Network, kinansela na ang kontrata sa machong chismisan matapos ang controversy.
1: Headlines.
0: At sa sports, delayed allowance ng mga atletang Pilipino sinilip sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Webes, October 15, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayong sumasa inyo sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Bueno mano sa mga balita natin ngayong pananghalian, tumaas sa 22.6% ang mga pamilyang Pilipino nakararanas po ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa ikatlong quarter ito ng 2026. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mataas ito kumpara sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Sa survey, mga katropa, mula September 21 hanggang 27, 16.2% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.4% naman na nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang hunger rate sa Metro Manila, nasa 27%. Sinundan ng Mindanao sa 23.7%, rest of Luzon sa 23.6%, at sa Visayas nasa 16%. Mas tumas din po ang involuntary hunger sa mahihirap na pamilya, mula 24.5% patungong 27.9%.
1: XFM News Nationwide.
2: Presyo naman ng mga bilihin at serbisyo ang paunahing problema ang gustong tutukan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong Setyembre 17 hanggang 24, nasa 71% ng mga respondent ang nagsabing dapat agad aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga paunahing bilihin. Kasunod ng mataas na presyo, kabilang din sa mga pangunahing concern ng publiko ang paglaban sa korupsyon ng gobyerno at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents kung saan may positive negative 2% margin of error at 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumaba na mahigit sa 10% ang produksyon ng palay at mais sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito dahil sa malakas na epekto ng El Nino at hindi magandang lagay ng panahon. Batay sa tansya ng Philippine Statistics Authority, inasang aabot lamang sa 3.10 million metric tons ang ani ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ng 17.2% kumpara sa naitalang produksyon noong nakaraang taon. Inaasahan ding bababa ng 14.2% ang produksyon ng mais sa 2.08 million metric tons sa kaparehong panahon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang nang ginagawa ang tanggapan, kabilang ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba. Gayun din ang pagpapalakas ng mga sistema ng irigasyon para matulungan na mga magsasakang makayanan ang matinding pagbabago ng panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinansila na ng Department of Agriculture o DA ang permit sa pagangkat ng 12,480 metric tons na bigas mula Vietnam bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sinabi ni Chu Laurel na iniutos niya sa Bureau of Plant Industry ang pagkansila sa sanitary at psycho o phytosanitary import clearance ng barkong MV Tyson 2 matapos makatanggap ng mga negatibong ulat tungkol sa shipment. Ayon sa importer na Planters Product Incorporated, 25% broken rice ang dapat laman ng kargamento pero kalaunan ay nalaman nilang 5% broken rice o mas mataas na kalidad ng bigas ang ipinadala. Nauna nang sinuspindi ng gobyerno ang pagangkat ng 5% broken rice upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan o magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa panahon ng anihan. Nanatili sa Davao ang barko matapos umalis at maharang sa karagatan ng Sarangani habang hinihintay ang desisyon ng Bureau of Customs sa kargamento. Inirekomenda naman ng Bureau of Plant Industry na ibalik sa Vietnam ang bigas dahil kinansila na ang permit nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nanawagan po ang Federation of Free Farmers kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang lumiban sa pwesto habang iniimbestigahan din ang hinihinalang ilegal na pag-aangkat ng bigas ng kumpanyang Planters Products Incorporated. Kasunod dito ng pagkakasabat sa 312,000 na sako ng bigas mula Vietnam na nagkakalaga ng tinatayang 395 million pesos at kasalukuyang nakakulong na sa Port of Davao. Ayon po sa grupo, mahalagang mag-leave of absence si Chu Laurel dahil siya rin ang chairman ng Planters Foundation na may 79% na pagmamayari sa nasabing kumpanya. Nanawagan din ang grupo kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na pansamantalang lumiban sa tungkulin para matiyak ang patas at mabilis na investigasyon sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, kinwestiyon ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maganda ang publiko ng mga balde sa harap ng inaasahang severe El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na may mga seryosong paghahanda naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya hindi maganda ang naging dating ng pahayag ng Pangulo na tila ipinapasa sa taong bayan ang responsibilidad sa paghahanda sa kalamidad.
3: Mukhang di yata siya na-brief tungkol sa paghahanda na ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa ekotibo. Hindi naman maganda ang dating sa taong bayan kasi parang trillion yung inyong pondo, trillion pero tapos yan lang ang kaya niyong gawin. Ipapasa niyo pa sa taong bayan yung paghahanda. Diba? Magpipili ng maraming balde tapos makakontribute yung sa panic buying lalo makakontribute sa panic buying.
2: Gayunman, sinabi pa ni Coronacion na may malaking pagkukulang pa rin ang administrasyon sa pagtugon sa mga krisis kabilang ang El Nino, inflation at tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinikilala ni Coronacion ang pagsisikap ng mga kawari ng gobyerno at nagpahayag ng pag-asang mas magpapabuti o mapapabuti pa ng administrasyon ng pagtugon sa pangangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang grand opening ng bagong international air hub ng United Parcel Service o UPS dyan sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagkakahalaga na mayigit sa 80 milyones dolyares po ito. Ang bagong facility na inaasang magpapabilis sa delivery ng mga packages mula Pilipinas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. May lawak siya na 30,000 square meters at kayang mag-process ng hanggang 15,000 packages kada oras o average na 46,000 packages kada araw. Inaasa makakalikarin ito ng 600 jobs para sa mga residente sa lugar at makatutulong sa pagpapalakas ng local economy. Gagamit din ang facility na automated sorting system at iba pang advanced technology para sa mas mabilis at maayos na ma-handle ang mga shipments, lalo na mga sensitibong produkto para sa healthcare, high-tech at manufacturing industries. Sa pagbukas ng bagong air hub, inaasang mas mapapabilis din ang shipment ng mga produkto sa Asia Pacific, India, Europa at United States, habang mas mapapalawak din ang logistics operation ng UPS.

0: Mas marami pa rin ang hindi sang-ayon sa trabaho ni Marcos Jr. na umabot sa 49% habang 48% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa Pangulo. Gayunman, sinabi ng Pulse Asia na halos walang malaking pagbabago sa pangkalahatang antas ng approval at trust rating sa dalawang opisyal kumpara sa survey noong July.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, kinwestiyon ni UST Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pag-urumpo ng prosecution panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ani ay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment process. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na maaaring masayang ang oras at resources ng gobyerno dahil ilang buwan nang sinusubaybayan ang paglilitis at pagharap po ng mga ebidensya.
3: Ang katatawanan, yung proseso ng yung accountability mechanism na tinatawag nating impeachment, dapat sana sa grado ito eh. Mm-hmm. Dapat nga pihira itong gamitin kasi nga nakareserba lamang ito para sa mga extreme cases ng katiwalian o kaya ng kawalan ng accountability. So yun po, kaso nga kapag ganito parang ibinababa yung status ng impeachment trial, nawawala yung dignidad o integrity, sabi nyo nga, ng impeachment trial.
2: Posible rin umano makapekto sa susunod na survey ang naging hakbang ng prosecution panel. Kabilang dyan ang suporta kay BP Duterte at pananaw ng publiko sa administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Coronacion na maaaring umakyat sa Supreme Court ang usapin kung mapatunayan na grave abuse of discretion sa proseso ng impeachment.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang iniisip na posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo ayon sa Malacanang. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano na pag-uusapan sa mga pulong ng pangulo ang impeachment at ang posibleng pagkapalit sa pwesto ni VP Sara. Dagdag ni Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso ng batas sa pagdinig ng kaso. Samantala, una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya naiisip na magbitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang Senado po ay gumastos na ng 14 million pesos na pondo sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Senator Lacson. Tropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
0: Mahigit 14 milyong piso na ang nagastos ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa kabuuang 25.7 million pesos na inilaan para sa paglilitis ayon kay Senator Judge Ping Lacson. Batay sa datos ni Senate President Win Gatchalian, nasa 11 million pesos naman ang natitirang pondo na inaasahang sasapat hanggang matapos ang proceedings. Ayon kay Lacson, isang impeachment article na lamang ang natitira kasunod ang presentasyon ng depensa, kaya posibleng may matipid pang pondo. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni VP Sara spokesperson Salvador Paulo Panelo na 500 million peso ang nasayang sa impeachment trial. Nilinaw din ni Lacson na ang 25 million pesos na arawang gastusin ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang sangay ng legislatura at hindi lamang sa paglilitis. Hiniling din niyang itama ni Panelo ang pahayag na ito na posibleng nagmula o mano sa isang tapat na pagkakamali. Samantala, sinabi din ni Senator Ping Lacson na hindi maaaring isama sa impeachment trial ang bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga ari-ariang iniuugnay sa pangalawang pangulo dahil hindi saklaw ang mga ito ng kasalukuyang ebidensya. Dagdag pa niya, maaaring suriin ang Office of the Ombudsman ang mga bagong natuklasan para sa posibleng kasong kriminal. Nauna nang isinangguni ng NBI sa Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito. Itinanggi naman ni Duterte na pag-aari niya ang lupang iniuugnay ng NBI sa kanyang SALN at kinwestiyon ang paggamit ng pondo ng bayan para sa investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz. Buzz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Lumipat na sa partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa mga lumabas na ulat, nanumpa si Sandro bilang bagong miyembro ng partido kung saan si campaign o kamigin Representative Jordan Jesus Romuald.

0: Do ang nanguna sa panunumpaan ng kongresista dahil sa paglipat aalis si Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan naman ng kanyang ama. Wala pa itong inilalabas na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang paglipat na inaasahang magpapalakas pa sa lakas CMD bilang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 70 miyembro.
1: XFM News Nationwide. Muling humingi ng extension sa medical leave si Senator Loren Legarda para sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Yan ang kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sinabi ni Bantug na wala pang inihaing leave application si Legarda para sa natitirang araw na Oktubre at sa buwan ng Nobyembre. Matatandaan na nagumpisa ang medical leave ng senadora nitong Agosto. Nabanggit din mga katropa ni Senate President Win Gatchalian na seryoso ang karamdaman ni Legarda pero tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye. Kasabay nito'y iniimbestigan din ng Office of the Ombudsman si Senator Legarda. Gayun din ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay naman ng anomalya sa solar power projects at mga kasong plunder at graft.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas sa survey ng Momentum Research na journalist o ang mga mamamahayag pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino. Sa survey na nilokohan ng 1,487 na Filipino adults, 83% ang kumukuha ng balita mula sa journalists ng news organizations kumpara sa 32.3% na umaasa sa bloggers, influencers at content creators. Tinatayang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang nagtitiwala sa balita at impormasyong nakukuha mula sa journalists, habang 18.4% ang hindi nagtitiwala sa kanila. Pinakamataas ang tiwala sa journalist sa Luzon sa 82.2%, sinundan sa Visayas na 74.5% at Mindanao sa 68.4%. Ayon sa Momentum Research, mahalagang matukoy ang mapagkakatiwala ang sources sa gitna ng paglaganap ng disinformation at mapanlinlang na content na likha ng artificial intelligence.
1: Sa iba pang balita, aabot sa 111,582 police personnel at force multipliers ay dideploy sa 5,628 na sementeryo at kolumbarya sa buong bansa para sa pagunita ng Undas 2026. Ayon po sa Philippine National Police, paigtingin ang police visibility para sa mga transport hub, bus terminal at pangunahing kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maglalagay din ang police assistance desk sa mga sementeryo at magpapatrolya sa mga residential area para maiwasan ang mga pagnanakaw. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga tourist spot, mall at resort sa inasang pagdagsa ng mga tao.
2: XFM News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard naghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Undas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live!
3: Handa na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasang pagdasa ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating unit ng ahensya mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 tauhan ang inideploy sa buong bansa kasama ang mga barko at mga rescue team na may mga medic at nurse para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Magkakasarin ng inspeksyon gamit ang mga K-9 unit sa mga pangunahing pantalan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero at masabat ang mga ipinagbabawal na bagay kabilang ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matulungan ang mga biyahero at patiyak ang maayos at ligtas na paglalakbay ngayong Undas. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa sangkarangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Diretso na tayo sa balitang probinsya. Katuwang po ang iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
1: Apat katao ang tinamaan ng kidlat dyan sa Sibalom, Antique. Tatropa natin sa balita, Tessa Mariano na XFM Antique.
4: Na individual ang tinamaan ng kidlat sa sityo Kansay, Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Pasado alas 12:35 ng tanghali kahapon, Oktobre 14 ang kasalukuyan. Kinilalang mga biktima na sina Alias Rona, 31 taong gulang, residente ng Barangay Maasin, si Alias Ronald, 28 taong gulang, technician at residente din ng sabing barangay, at si Alias Larry, 22 taong gulang, estudyante, at si Alias Jerry, senior citizen, magsasaka at pawang residente naman ng Barangay Igsa. Suming Sibalom. Sa pagkikipag-ugnayan ng XFM Antique sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Sibalom, umuulan sa lugar ng mangyaring insidente. Dahil dito, sumilong ang apat na individual sa isang waiting shed, ngunit bigla na lamang umanong kumidlat at sila'y nadamay sa insidente. Nilinaw naman ng MDRRMO na hindi direktang tinamaan ng kidlat ang mga biktima, ngunit nadaplisan lamang ito, dahilan upang makaranas sila ng mga sugat sa katawan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisip isang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano, X7 News.
0: 60 identification certificates ng mga nasawi sa MV June Aster hawak na ng EOC Coron. 11 bangkay patuloy na pinoproseso. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Abot na sa 60 na Certificate of Identification ng natanggap ng Emergency Operations Center o EOC mula sa Philippine National Police o PNP Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa MV June Aster, habang 11 pang bangkay ang patuloy na pinoproseso. Batay ito sa abiso ng lokal na pamahalaan ng Coron kahapon October 14, nagtayo ang LGU ng assistant test sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building, upang gabayan ang mga pamilya sa pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ang mga claimant na magdala ng valid ID, ID ng namatay kung meron, at birth or marriage certificate bilang patunay ng relasyon sa nasawi. Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa verifikasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, 41 na kababaihan, kabilang po ang 10 bata na sagip sa umani pambubugaw. Tropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nasagip ng mga otoridad ang 41 babae kabilang ang 10 minor de edad at inaristo ang 5 lalaki sa 2 operasyon laban sa human trafficking sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Oktobre 10. Pinakabata sa mga biktima ang 13 taong gulang. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI 7, katuwang ang DSWD 7 at Interagency Council Against Trafficking sa Barangay Pahak at Punta Inganyo sa nasabing lungsod. Ayon kay NBI 7 Chief Arnel Pura, nag-alok umano ang mga suspect na mga babae at dalagita para sa prostitusyon sa pamamagitan ng online communications. 15 biktima, kabilang ang 9 na minor de edad, ang nasagip sa Punta Inganyo, habang 26 na babae, kabilang ang isang minor de edad, ang nailigtas sa Barangay Pahak. Pinangakuan umano ang bawat biktima ng 3,000 peso na may karagdagang insentibo kung mapipili ng customer. Noong Oktobre 13, sumailalim sa inquest sa proceeding ang 5 suspect dahil sa umano yung paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala ang lahat ng biktima sa DSWD 7 para sa proteksyon at o kulang tulong. Mga katropa, simulan ng araw sa sarap ng Sanzona Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: 12 anyos na bata nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Live report.
7: Wala ng buhay na matagpuan sa isang irrigation canal ang isang bata sa barangay Sinamar Norte, San Mateo Isabela, pasado alas 4 ng hapon. Ang biktima ay si alias Chris, 12 anyos, na residente ng nasabing lugar. Sa report ng mga kapulisan sa San Mateo Municipal Police Station, nakatanggap ng impormasyon ng mga ito kaugnay sa insidente ng pagkalunod mula sa punong barangay ng lugar. Nakita umano ni alias Jay na nalulunod ang biktima na sinubukan umano nitong tulungan, ngunit nabigo ang naturang saksi sa lakas ng agos ng tubig, kaya naman tumawag na rin ng saklolo sa iba. Natagpuang wala ng balay ang biktima 1 kilometro mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Dinala pa ang biktima sa ospital bagamat idineklara ng pataya. Posibleng naligo umano ang biktima na mag-isa sa lugar, batay na rin sa mga nakitang saplot sa gilid ng irigasyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Weather Update.
1: Ang weather update hatid po sa atin, Katropa, ng Santon Plus Oil. Makakapekto, Katropang Brian, ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, Quezon, Bicol Region at Palawan, habang northeaster wind flow naman ang iiral sa northern at central Luzon ngayong araw.
0: Katropang Buddy, localized thunderstorms pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon.
1: Samantala, may bagyo, mga katropa, na minomonitor po ang PAGASA. Ang layo niya 2,015 km east extreme northern Luzon, pero hindi po inaasang papasok naman sa PAR at wala rin direct na epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
0: Sumikat po ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.36 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Muling piniyaga makapasok sa White House sa mga mamahayag ng CNN, MS Now at Politico matapos maglabas ng bagong desisyon ang isang federal judge sa Estados Unidos. Ayon kay Judge Timothy Kelly, posibleng lumabag sa batas si US President Donald Trump nang pagbawalan niya ang mga mamahayag ng CNN at ng MS Now at Politico na makapasok sa White House. Binigyan din po ng hukom na hindi maaaring pagbawal ang mga mamahayag dahil lamang sa maulat na hindi nagugustuhan ang pamahalaan. Samantala, umapila na ang Administrasyong Trump laban sa desisyon ng Korte, habang ikinatuwa naman ng mga media outlet ang patuloy nilang pagpasok muli for coverage sa White House.
2: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Formal nang tinapos ng The Pod Network ang kontrata nito sa podcast na Machong Chismisan matapos umani ng batikos ang episode na tumatalakay kay Chris Aquino at nangutya umano sa anak nitong si Josh Aquino. Sa pahayag ng network ngayong araw, kinumpirma nitong epektibo agada ang pagtanggal sa podcast sa kanilang listahan ng mga palabas. Nauna nang humingi ng paumanhin ng The Pod Network matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tagapakinig dahil sa mga pahayag tungkol sa isang taong may kapansanan. Ayon sa network, dapat igalang ang mga taong may kapansanan at ang kanilang dignidad. Kaya inalis muna ang kontrobersyal na episode habang sinusuri pa ang insidente. Nangako rin ng network na magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa pagtalakay sa disability, mental health ng mga menor de edad at pamilya ng mga kilalang personalidad. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Ang Balitang Sports sa atin po sa atin ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinagpapaliwanag naman senador ang Philippine Sports Commission sa pagkantala ng training allowance na mga tetang Pinoy kabilang women's volleyball team na muna'y 2 buwan ang hindi nakatatanggap ng kanilang ayuda. Sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PSC, sinabi ni Senator Bongo na hindi katanggap-tanggap na naantalang allowances ng mga atleta habang nag-aanda para sa mga international competition dahil maaari itong makapekto sa kanilang pagsasanay at moral. Ay naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng may kaugnay ng problema sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation na 3 beses na rin nagpalit ng Pangulo mula 2025. Isiniwala din ng Commission on Audit na may 270 million pesos
9: na hindi pa naipapaliwanag o naiulat ng maayos na paggamit ng pondo ang nasabing Sports Federation. Umasa naman si Gregorio, mga katropa, na maayos din ang bagong pangulo ng federasyon na si Frank Lau ang problema sa mga allowances ng mga atleta.
2: XFM News Nationwide.
9: 71 days before Christmas. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong araw ng Webes, katropa, October 15, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
9: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated. And Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health, Yes to Life.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ating pusan ito ng Santone Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Peler. Doc Ron, maglusog na araw po.
3: Isang malusog na araw muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong talakay na naman ang ating pag-uusapan at kung paano ang mga maaalat na pagkain ay nakakapagpataas ng blood pressure at paano naman nakakatulong na pababain ang blood pressure ng Santone Plus Herbal Capsule at mailabas ang excess sodium sa ating katawan. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
2: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating punta lakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness ha. Pwede niyo padala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga kawala sa atin dyan na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga suplemento as well as mga healthy coffees natin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ipagtanong-tanong na rin ito sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. At hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha? Para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit products. At pag walang Tatak na Yes to Health, Doc Ron, eh hindi sa atin yan na produkto, mga kaibigan. Ha? Kaya hanapin lagi yung Tatak Yes to Health sa mga blister pads, mga boxes, mga sachets ng inyong pong bibilihin ng mga produkto, mga kaibigan. Ha? Siyempre, ang ating pong napakasarap at very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede ma-avail yan sa ating pong shopping store, online shopping store sa Shopee. Search lang ang ating pong page, Yes to Health 2011.
3: And of course, lahat po ng ating produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy nationwide. Ang kagandahan pagkamalapit kayo dyan is meron po tayong mas lower price and of course, meron po tayong discounts lalong-lalo po sa mga kababayan po nating senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, meron po tayong pa-promo this holiday season sa ating Yes to Health products lalong-lalo na sa ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C and also pwede din po kayo maka-discount ng 50% kapag bibili kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule kapag mag-purchase din kayo ng Yes to Health vitamin C. And of course, sa ating po mga Yes to Health Clinics nationwide, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po na magpapakonsulta sa ating mga Yes to Health Clinics. And of course, meron din po tayong mga modalities kung saan pwede po natin gawing personalized upang mas mapabilis at papadali po ang inyong pagaling sa inyong pong mga karamdaman. Lahat po yan ay puro natural na pamamaraan, walang side effect, walang contraindication. And of course, balik po tayo sa natural na pamamaraan ng gamutan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, also nutritional therapy and herbal therapy, especially doon sa mga nag-undergo ng mga tinatawag natin major operations. And of course, meron pong degenerative disease sa inyo pong katawan. Of course, kapag meron din kayong mga pains and mga problema sa mga sakit sa katawan, meron po tayong acupuncture and also magukbuyang Korean therapy. And meron din po tayong yung tinatawag natin na bi-zapper therapy, especially for parasitic problem, Doc L, kapag mayroong parasite, lalo-lalo doon sa mga mahilig kumain ng karaning baboy. We all know yan na mga ano yan, host ng parasites.
2: Pati yung ano, Doc, yung mga mahilig sa kilawin.
3: Kilawin, yung mga sushi. Merong findings yan na last time na nakita mo sa Facebook, mahilig sa sushi. Nung in-scan yung katawan is maraming parasites sa katawan. So, isa sa napakaganda is yung bi-zapper therapy, which yung mga lower frequencies ng electric frequencies ay tumutulong na palibasin yung mga parasites na yan sa katawan, especially if you have a problem with H. pylori or may tinatawag po kayong tinatawag na ulcer. Isa sa cause ng ulcer is H. pylori virus sa ating pong katawan. Also, terahertz therapy and natural therapy, yan po ay mga exclusive na mga services dito po sa ating South Luzon branches, dito po sa Makati branch, sa Santa Rosa, and also sa ating Batangas branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, mga ka-wellness.
2: Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan, gusto po ninyo matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, as well as gusto nyo mabigyan ng mga personalized program na naangkop sa inyong po mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building. Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building. Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead pa rin sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang relationship ng sodium at saka ng fluid balance ng atin pong pangangatawan. O kayo ba ay galing sa mga outing dyan? Blowout, mga party-party. At medyo naparami ang kain dok ron ng mga maalat na mga pagkain. Mm-hmm. O di naman kaya nakapag movie marathon. Mm-hmm. habang nagchichibog ng chips. Mm-hmm. O, at pagka kinamagahan, parang tingin mo parang lumaki yung mukha ko agad. Oo. Parang tumaba yung mukha agad. Yung sing-sing na ring finger sumikip. Parang sumikip. Oo. Eh, wag mong panic mga kaibigan, ano? Kasi hindi naman 'yan biglang taba overnight. Mm-hmm. Eh, 'yan po mga kaibigan, pag-uusapan natin. Ano ang relationship ng mga nakakain natin, ng mga maalat na mga pagkain? At napakaraming tao dok nakakaranas ng ganito pong problema. Mm-hmm. Ito ang tinatawag na water retention sa kanilang pangangatawan, mm-hmm. or in Tagalog, pamamanas, mm-hmm. ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin, ano? Bakit nga ba pag kumain tayo ng mga maalat na mga pagkain, parang nagiging espongha yung atin pong pangangatawan, parang sponge na nagsisip-sip ng tubig mga kaibigan, no? At ano nga ba talaga nangyayari sa loob ng katawan natin, Doc Ron, kapag ganito ang sitwasyon, especially sa atin pong mga nakoconsume na mga pagkain?
3: First thing na kailangan nating tignan is yung physiology of salt-induced fluid retention. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, ang sodium kasi sa ating katawan ay pangunahing extracellular cation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng extracellular cation is ito yung responsable sa pag-regulate ng fluid balance, mm-hmm. sa labas ng ating cells. So ang sodium, trabaho niya, to regulate fluid balance sa labas ng ating cells. Ang katawan natin, tandaan natin na palaging naghahanap yan ng balance, mm-hmm. o yung tinatawag natin na homeostasis. Kapag bumanat ka ng pagkain, ng mga maalat na pagkain, mm-hmm. of course, tataas ang salt or sodium, mm-hmm. concentration sa ating dugo. At nagkakaroon din ng extracellular fluid. Mm-hmm. Para itong naging masyadong concentrated yung salt sa ating dugo, ngayon, ang ating utak, specifically yung ating hypothalamus gland, ay makakatanggap na signal na, oy, masyadong maalat dito, kailangan ng tubig ng panunaw. So, yun yung balance. Kapag sobrang maalat, kailangan ng tubig panunaw. Kaya, hinihila niya yung tubig sa atin pong dugo.
2: Mm-hmm. Kaya pala, pagka nakakain ka ng mga maalat ng mga pagkain, ano? Like, for example, kumain ka ng mga chichirya dyan, mm-hmm. mga chips, mga chicharon, at kung ano na pa. Even yung ano, Dok, pagka pag kumakain tayo ng mangga, mm-hmm. Sinasausa natin sa asin. No, maya-maya, uuhawin ka na yan.
3: Mm-hmm.
2: Dahil sa ganunong reaction ng katawan ng Dok Ron.
3: Yes, exactly. Kasi ang first trigger ng katawan natin, mm-hmm. when there is so much sodium sa katawan, is thirst mechanism.
2: Mm-hmm.
3: So, kapag kailangan na i-dilute yung stomach salt, mm-hmm. of course, kailangan sasabihin, kailangan siyang mauhaw, kailangan namin ng tubig in order to wash this excess salt sa cellular. Trigger number 2 naman ay ang ating mga kidneys ay magpapadala ng anti-diuretic hormones or ADH. At sasabihin ng utak sa kidney, huwag mo munang ilabas yung mga tubig kasi meron pang mga dapat alisin na mga excess na sodium para may dilute yung sodium na excess sodium sa ating katawan. Dahil dito, ang nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon,

is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon,

0: make it yours.
1: Wow! Guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, ikatakara kong ulcer. Sinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatakara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus.
8: Sa ating mga senyula. Kaya ang nangyari, tumitigas ang sumisikip at tumitigas yung ating mga ugat. At dun, na mapapansin natin na kapag kapalagi maaalat ang inyong pagkain, mataas yung water retention, namamanas ang katawan, tataas din ang blood pressure.
9: Ibig sabihin, Dr. Ron, yung pamanas, yung edema na nangyayari sa katawan natin, it's just a side effect, you know, pagkatangka ng katawan natin to save itself para hindi mag-create ng another mas devastating na damage dun sa ating pangangatawan.
8: Kasi ang nangyayari kapag hindi na-contain ng blood vessels ang sobrang fluid dahil sa taas ng pressure, ang tendency ng tubig ay tumatagas yan sa mga surrounding tissues natin. At yan na yung tinatawag na pamamanas na pamamanas yung paa, mamamanas na yung binti, kamay, at yung mukha also lalaki din yung mga eye bags. Natural way ng pamamanas ang katawan yon para mabalanse yung excess sodium sa ating katawan.
9: Pero meron mga nagsasabi, Doc Ron, na especially sa mga nakakasalamuhan natin ng mga clients natin sa mga clinics, nagsabi sila, Doc, hindi naman ako mahilig sa mga maalat na pagkain, especially doon sa mga dishes na niluluto nila. Hindi naman ako madayong maglagay ng asin. Hindi naman ako mahilig sa mga chicharon na yan. Bakit mataas pa rin yung sodium level sa aking pangangatawan pagka nagpa-check sila ng mga sodium? Doon, dahil pala, Doc Ron, doon sa mga hidden sodium na nandyan sa mga binibili po natin. Ngayon, kung mapakinggan itong programa natin, maging aware na kayo. Especially sa mga binibili niyo ng mga in cans or yung mga dilata ng mga pagkain. Anything that is packed.
8: Process.
9: Nakapack siya. Or processed, mga kaibigan. Tingnan nyo yung net content or yung ang tawag dyan, nutrition fact na to, mga kaibigan. Hanapin nyo yung sodium doon. Tingnan nyo kung gaano kataas. Ilang milligrams dyan per ml or per grams ng mga produkto na binibili po ninyo doon sa mga pagkain po na yun. At kayo mismo, magugulat talaga kayo, mga kaibigan, kapag naging aware kayo dyan.
8: Mm-hmm. Dyan kasi, kalimitan kasi iniisip natin na kapag ang sodium doon lang sa
9: maaalat
8: ng mga pagkain. Pagka naisip natin, hindi naman ito maaalat, mm-hmm. so walang sodium. Ang tawag po dyan, yung mga head in sodium na yun, mm-hmm. ang operational word dyan is processed foods. Mm-hmm. So ito yung mga mabilisang checklist with regards sa mga processed foods na hindi natin alam na meron palang hidden sodium. Mm-hmm. Yung mga tinapay at mga baked goods tulad ng pandesal, also yung loaf bread at mga pastries, titingnan natin, hindi naman lasang maalat, pero na lang dun sa pandesal lang na talaga natural na pandesal. Pero puno ito ng sodium bicarbonate at baking powder. O, isa yan. So, yung sodium bicarbonate, meron pa ding sodium content yun. That is also salt in the blood. Doon naman sa mga condiments and sauces, alam naman natin, yung toyo at saka patis, maalat yun. Pero alam nyo ba na yung ketchup, masarap pa naman yan, pagsawsawa, no? Ketchup, yung barbecue sauce, also yung mga salad dressings na nilalagay natin pag nagsasalad tayo, is mataas din ang sodium. And even so, ang mga instant sinigang mix, ay masarap pa naman ang higop dyan kapag, yung tinatawag sa mahilig sa mga masabaw. Tapos,
9: ang mga magic-magic.
8: Magic-magic. Tapos, unli din yan sa mag-inasal.
9: Ako.
8: Sinigang mix. Siksik po yan sa sodium bilang preservative. Mm-hmm. Sa mga canned goods and instant noodles, ang isang pakete ng isang instant noodles, isang pakete lang, ilang pansit kanto na nakakain siya. So, isang pakete lang ng instant noodles ay pwedeng lumagpas na agad ang iyong chronic disease risk reduction limit na 2,300 milligrams per day. Excess na yun. Isang pakete pa lang. Paano? Pang tatlong beses kumain. Meron pang pangmerienda. Ipinalaman pa sa pandisa. Hindi kaya sa tinapay yung pansit kanto na kapo. No. Tapos, sa mga processed meats naman, ito hindi lasang maalat, longganisa, manamis na miss yan eh, kasi nakatimaan yan dati, longganisa, ito sino, hotdog, hindi maalat yan, bacon, hindi maalat, pero napakataas po yan sa sodium dahil sa curing process, at ang ginawa in order to cure this and to preserve this is mataas na mga salt contents, mga ka-wellness.
9: Kaya huwag kayong maging kapakampante mga ka-wellness, ano? Kasi yung inaakala natin na hindi naman pala maalat, hindi naman maalat ito. Eh, yun pala, punong-puno yan sila ng mga sodiums or hidden sodium na nandyan sa bawat pakete niyan, mga kaibigan, no? Kaya sa mga kabahatin, maging ano kayo, maging aware sa mga kinakain po ninyo. Maging mapagbantay kayo dun sa mga kinakain natin, especially kung yan ay mga processed na ng mga pagkain. Kasi nandyan talaga yan. Even yung Aladok Ron, yung mga dairies na mga products, kung titingnan nyo yan sila, cheese. Meron din mga sodium yan. Ano? Hindi lang para dun sa mga maalat na mga pagkain, but even karamihan ng mga processed or packed foods ay meron yan sila mga kaibigan na sodium or hidden sodium na nandun sa kanila by process or mismo nakahalo doon sa mga produkto po na iyon mga kaibigan, no? Marami din katanong Doc Ron, lalo sa mga avid listeners natin, ang Santone Plus Herbal Capsule, paano po ito nakakatulong para dun sa mga kababayan natin na either excess yung level ng sodium sa kanilang pangangatawan o paano ito nakakatulong para i-hinder yung mga bad effects ng sobrang sodium sa katawan ng isang tao.
8: Kasi kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi natin maiwasan, especially if yung budget natin, isaktuhan lang doon sa pangangailangan araw-araw, kalimitan talaga lang. It's either yung sardinas, di kaya tuyo, o di kaya yung noodles ang kalimitan na pagkain. And mostly, yun ang pinaka-escape para lang makapagpatrabaho sa isang araw. Ngunit, alam nyo ba na ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, ay napakaganda para ma-reduce yung tinatawag natin or matulungan ang katawan natin na itapon ang excess sodium sa ating katawan. And mind you, mga ka-wellness, ito pong Santone Plus Herbal Capsule, palagi nyo naririnig, is a pharma-grade na klase ng mga herbal food supplement. Kaya napakataas ang potency and concentration ng mga bioactive compounds na meron dito. Ngayon, ang tanong, paano nakakaambag at nakakatulong? ang Santon Plus Herbal Capsule para maprotektahan, kasi ang kalimitan na ano nangyayari is kumbaga yung epekto ng excess sodium is naapektuhan yung ating puso at ang ating mga ugat. So natural ang ano, ang Santon Plus Herbal Capsule is natural cardiovascular and blood flow support. Bakit? Ang santos ay nakakatulong sa tinatawag natin vasodilation o pag-unat ng ating ugat para hindi tumaas ang pressure sa ating dugo. Kasi yan ay tumutulong na mag-induce ng tinatawag natin ng nitric oxide doon po sa ating endothelial wall para hindi po tumaas ang pressure ng ating dugo. Also, napakataas din sa minerals and electrolytes, especially itong minerals na potassium. Alam naman natin, Doc L, ang potassium is parang ano yan eh, yin and yang.
9: Kung tama, sa, tama. Oo.
8: Pa, kung sa Chinese pa, beliefs pa, yin and yang ng ano yan, ng yung tinatawag natin sodium. Pagka kailangan mong babalanse ang sodium sa katawan, kailangan mo ng potassium. Ang potassium ay direktang kalaban ng sodium na tinutulungan nito ang mga kidneys para ma-excrete at mailabas ang mga excess sodium sa pamamagitan ng ating pag-ihi para hindi tayo mamanas. So, mataas sa sodium ay sa potassium ang ating Santon Plus Herbal Capsule. Also, ang antioxidant and anti-inflammatory action na kung saan, alam nyo ba na nagkakaroon ng stress or low-grade inflammation pagka sobrang dami din ng sodium sa ating katawan. Now, this low-grade inflammation, ang antioxidant ng Santon Plus or ng Santon Plus Herbal Capsule ay tumutulong na protektahan ang mga kidney cells, kasi ang naapektuhan dyan yung ugat and also yung mga kidney cells natin mula sa damage na dahilan ng inflammation ng excess sodium sa ating katawan. Para kasi kapag kapalagi o mananatili ang tinatawag natin excess stress ng sodium sa inyong pong kidneys, ang kalalabasan niyan chronic kidney disease, mga
9: kaong. I see. So, sa pamamagitan, Dr. Ron, pagbibigay ng cardiovascular support at pag-promote ng tamang blood flow at detoxification sa pangangatawa natin through the aid ng Santon Plus Herbal Capsule natin, nagiging mas madali, Dr. Ron, para sa katawan natin na i-flush out ano,
8: yes,
9: yung mga naiipon ng mga toxins, mga excess fluids, yung concentration ng mga salts or ether sugar ba yan sa pangangatawa natin. Mas nagiging maganda yung ano, disposal nito sa katawan natin.
8: Yes, exactly. Kaya paalaala natin at palagi nating intindihin na kahit na ang Santon Plus ay napakagandang support para sa wellness natin, immune support, also hypertension maintenance, at napakalaga niya sa protection ng ating kidney cells at lahat ng cellular sa ating katawan, sabayan pa din ng tamang pag-inom ng dami ng tubig. So, kailangan pa din ng tamang hydration and at the same time, iwasan din yung mga mamantika and maaalat na pagkain.
9: Kaya sayo na sa mga ka-wellness natin dyan, hindi lang sa metabolic pathway nakakatulong ang Santon Plus Herbal Capsule, pati na din po sa sodium-induced hypertension. Kaya napaka-versatile, Dr. Ron, ang Santon Plus Herbal Capsule natin dahil sa mga kabayan natin na may diabetes, hypertension, at iba't ibang klase ng mga metabolic problems, as well as yung mga may bukol-bukol ha, sa kanilang pangatawan. See to it na meron kayo dyang stock ng Santon Plus Herbal Capsule natin at nakakainom po kayo araw-araw, mga ka-wellness. Okay? Sa ating pagkabalik, Dr. Ron, alamin naman natin kung paano basahin ang nutritional levels para malaman natin yung mga sodium content ng mga kinakain natin, yung mga nabanggit natin kanina, ano? Para maging aware kayo. Para maging mapanuri kayo dun sa mga binibili po ninyo ng mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Kaya standby lang po dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Nabili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa regional yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Code Coffee Mix.
12: Nakapuso yung sakit pa talagang dahil sa Santon Code Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, ang gaganda ka pa. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D. D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabigli sa mga butika.
13: Pagkape, dapat Waffle Plus Coffee Mix sa sama pataroma. Wala ka nang haanapin pa. Waffle Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
14: Waffle Plus Coffee Mix.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Ako nga po pala si Gary Nayos, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko si Rice lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision Express capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon, okay na. Salamat Vision Express. Effective talaga.
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo ngayon!
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
9: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Doc Ron, yung tayo sa pinag-usapan natin kanina about sodium, especially yung mga sodium, hidden sodium na nandiyan sa mga produkto na atin pong nakakain o nai-intake. Dahil nga napakatalamak, Doc Ron, ng mga hidden sodium, kailangan natin matuto mag-investigate.
1: Mm-hmm.
9: Dapat mabusisi tayo. Lalo,
1: mapasok
9: natin sa katawan yan. Eh, ano?
1: Mm-hmm.
9: And let's talk about how to read nutritional levels or yung nutrition facts ano, sa mga produkto na atin pong ini-intake. Rockdown, ano ba dapat yung dapat nilang hanapin o tingnan dun sa mga pakete o dun sa mga produkto na kanilang bibilihin?
1: Mm-hmm. So, ano ba yung impact na kapag ka matuto kayong magbasa ng nutritional facts doon sa likod at yung content na meron doon? Para bagayang pagkakaroon ng superpower laban sa sakit. Kasi alam naman natin kapag kaparanging excess, and we all know ngayon ang chronic kidney disease sa buong mundo. Just, I think that was last month na pabata ng pabata ang kakaroon ng chronic kidney disease at nag-a-undergo ng dialysis. At ito yung problema sa society natin ngayon. And we want to give you that extra kickstart in order for you to be knowledgeable kung paano magbasa. First thing is a serving size. Ang tanong, ilang serving ba ang nasa loob ng isang pakete?
9: Mm-hmm.
1: Madalas, ang nakasulat na sodium ay para sa isang serving lang. Hindi ang buong laman ng lalagyan. So, sinabi doon, nutritional facts is yung ito kadami yung isang serving. At tanong, ilang serving ba yung nasa isang pakete? Baka mamaya is nakalagay doon isang serving, ay isang ang nakalagay is serving na meron, pero yung serving ng isang pakete is pang tatlo o pang apat na serving. Number two, sodium amount. Ang eksaktong bigat ng sodium o sa dami ng sodium. Makikita ninyo sa pakete, nako po, nakakalula. Lalong-lalo na yung mga noodles, yung mga instant noodles at yung mga instant na pancit canton. Basahin ninyo yan, napakataas ng sodium content. Dito mo makikita doon sa ano sa eksaktong timbang kung ilang milligrams ang makukuha mo. And then may nakalagay na yun doon sa taas, nakalagay na recommended daily allowance. At makikita nyo, sobra doon sa recommended daily allowance ng sodium yung nakalagay sa pakete. And also, tandaan natin, 3% ng daily value or percentage na inaambak sa ito sa daily limit, hindi dapat tayo umabot ng lagpas 3% or lagpas na 5%. Ito ang pinakamabilis na indicator kung mataas ba o mababa ang sodium content ng isang produkto. So, titingnan nyo kung ilang percentage ang sodium content. Kung minsan kalimitan, nasa 30 to 40% ang sodium content ng mga processed food, lalong-lalo na yung mga nakapakete na pagkain.
9: Mm-hmm. Kaya dapat maging mapag-matchag kayo dyan, Doc Ron. Pero wait, Doc Ron, explain mo natin, lalo na yung mga percentage At even yung mga daily value, kung tawag, di ba, meron yan nakasulat na percentage and then DV.
8: Daily value.
9: Paano natin malalaman kung safe ba o dangerous na? At gano'n ba kadami dapat yung ma-intake natin ito for our daily basis?
8: Mm-hmm. So sa percentage, ang rule of thumb, ang pinakamadali, is tandaanin yung 5 to 20 rule.
9: Mm-hmm.
8: Ibig sabihin, 5% o mas bababa pa doon sa percentage ng daily value ang sodium content ng dapat na kainin natin sa kada araw.
9: Mm-hmm.
8: So 5% lang doon sa isang pakete. Dapat meron na 5% lang. Tapos ang percentage ng daily value naman ay 20% o mataas pa. Ibig sabihin yan, kapag ka mataas sa 20%, yung daily value ng isang pakete na kinakain natin, that is in danger zone, mga ka-wellness. Kaya kung makakita ka ng chichirya man na may kasulat na sodium, 45%, kasi nasa ano yan, 30 to 45%, ibig sabihin sa isang maliit na serving pa lang, na konsumo mo na agad ang halos kalahati ng limitasyon mo sa buong araw, sa isang serving pa lang.
9: Mm-hmm. So, napakadali lang tandaan, mga ka-wellness, ano? 520 rule.
8: Mm-hmm.
9: So ngayon pumunta naman tayo, Doc Ron, sa mga panghuling bahagi ng core pointers natin, no? Paano naman kung nandyan na yung ano, for example, naka-intake ka na ng mga ano, ng mga pagkain na ito.
8: Mm-hmm.
9: Kasi ngayon mo lang narinig dito sa programa natin at kagabi eh binakbakan mo yung mga ano, mga pagkain.
8: Hindi sana kung kagabi lang.
9: Uh-huh.
8: Eh kung yung 10 years ago that was already the practice. Kasi kalimitan tayo naman pagka nung kamataan pa. Wala tayong pakialam.
9: Uh-huh.
8: Binigyan lalong-lalo na pagka sa amin nung una 5 piso lang ang baon eh. Pero yung iba merong 20 pesos na baon. Ako nakaihi talaga ako ng dugo kasi merong 5 piso.
9: Uh-huh.
8: Yung ano yung pagkain na cornek na sapari. Dati yung sapari, ay nako, talaga, sobrang sarap kong kumain ng sapari.

0: mga kaibigan. Wala, ang Yes to Health ay meron din tayong mga produkto na meron siyang mga capabilities or meron siyang mga kapabilidad para mag-detox ng ating pong pangangatawan. Especially yung mga mild detoxifier natin. Mm-hmm. Like yung Santon Gold Herbal Tea natin. Mm-hmm. Nakakatulong siya to detox our body. Even yung our very own Santon Plus Herbal Capsule. Ay meron din siyang mga detoxifier content. Mm-hmm. Or meron siyang mga properties na nakakatulong para i-detoxify in a cellular level yung ating pong pangangatawan, Doc Ron. Ano? So kung hindi pa kayo makakabisita ngayon, for example, medyo distansya pa kayo sa ating pong mga wellness clinic, you know? Yeah. Or wala kayong time, pero dapat talaga bigyan nyo ng first priority, ano, ang kalusugan. But then, kung kayo po ay ano pa, hindi pa kaagad-agad makakabisita sa ating pong mga wellness clinic, see to it na maka-avail kayo ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Ang Santon Plus natin, Doc Ron, ay pwedeng ma-avail yan any pharmacy.
1: Yes.
0: Ano? Pwede so, ninyong ma-avail
1: ang ating pong local and yung mga malalaking pharmacy po nationwide mga available.
0: Kaya avail na kayo ng Santon Plus Herbal Capsule natin for now para maingatan yung ating pong cardiovascular area, maingatan yung ating pong kidney area, ano? Mm-hmm. At iba't iba pang parte na ating pangatawan. The secret of health.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Yan sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-60545. Doktor, meron nagtanong dito sa atin. Good day po sa The Secret of Health. Dok, itanong ko lang kung pwede ba ako uminom ng Santon Coffee Mix. At dahil may prostate daw siya, prostate problem. Kasi may nagsabi daw ng doktor sa kanya na bawal daw ang coffee para sa may prostate problem. Ramel Mendoza po ito ng Santo Tomas City, Batangas.
1: Bawal talaga pagka unhealthy coffee.
0: Mm-hmm.
1: Natural yan. Pero ang lahat ng mga products na ano natin na coffee sa Yes to Health, those were designed in order to help you with your degenerative disease. Lalo na yung Santo Plus Herbal Capsule. Meron ay Santo Plus Coffee Mix. Yung soya doon is napakataas yung sa chlorogenic acid na kung saan tumutulong. And also, mind you, hindi lang sa chlorogenic acid. Protein and also minerals, especially zinc. Lahat kasi ng mga buto, mataas ang zinc. Isa sa may pinakamataas ng zinc is yung soya. Nakakatulong po yan sa tinatawag natin na mabalanse yung tinatawag natin hormonal function sa ating katawan. So if you have tinatawag natin prostate enlargement, mas maganda po, sir, na pag-inom kayo ng Santon Plus Coffee Mix, sabayan din ninyo ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3. Santon Plus Herbal Capsule, that regulates inflammation and also yung tinatawag hormonal function, especially yung testosterone function. Kasi kapag tumatanda, tumataas ang DHT, or dehydrotestosterone, kaya mas mabilis dumami yung cells ng prostate, kaya lumalaki siya at naiipit yung daanan ng ihi. So if you want to na mabalansi, maibalik doon sa testosterone na hindi aggressive na klase na testosterone, yung normal testosterone ng ating katawan, yung combination ng Santon Plus Herbal Capsule and also Premium D3. Ang MCT kasi is napakaganda yan sa na source ng fats para din sa ating hormonal function.
0: Mm-hmm. Bakit nga ba hindi advisable para sa mga kababayan na may prostate problem ang mga unhealthy coffee, especially yung mga caffeinated coffee, Doc Ron.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun sila is nakaka-stimulate ng ating pangangatawan and even dun mismo sa ating pong prostate gland.
1: Uh-huh.
0: Hindi siya maganda kasi diuretic ang diuretic ang mga stimulante ng mga kami. Pansin niyo pag umiinom kayo ng mga coffees, 'di ba? Ihi kayo ng ihi, mga kaibigan, ano? Eh pag hindi maganda daw Ron, yung condition ng prostate mo, especially kung meron kang yung BPH or benign prostatic hyperplasia, ano?
1: Uh-huh.
0: Na iniipit nito yung daluyan ng ihi mo. Eh tapos

0: mong ihi na naiipon dun sa pantog. Mm-hmm. Eh, anong mangyayari ngayon sa inyo pong urinary tract, mga kaibigan? So, isa yan kasi sa maaaring pagmulan or maging komplikasyon ng UTI sa inyo pong pangangatawan.
1: Mm-hmm. And also yung paano, yung formation ng ano, ng stones.
0: Kaya sa mga kababayan natin, iwasan muna nila, Doc Ron, yung mga unhealthy coffees, especially yung mga highly caffeinated na mga coffees and even yung mga highly caffeinated drinks, ay huwag muna kayong magiinom yan, mga kaibigan, no? Kung palakapi ka talaga, switch ka na lang doon sa mga healthy coffee. Oh, like yung nabanggit mo kanina.
1: Santon Plus Coffee Mix, o kaya Santon Gold Coffee Mix. Pero kung gusto, ako mas gusto ko yung ano, Santon Gold Coffee Mix. Depende po yan sa inyo. Meron po tayong price variation Santon Gold, meron tayong Premium D3 Coffee, meron tayong Santon Plus Coffee, especially doon sa mga Santon Plus Coffee Mix, especially doon sa mga mahilig sa mga soya base. At gusto nyo na ng energy right after ng pagkagising ninyo, inom kayo ng Santon Plus Coffee Mix, and also meron tayong tea kung gusto nyo naman ng tea, ng Santon Gold Herbal Tea.
0: Oo. So, sa mga kababayan natin, ha, na gustong, ano pa rin, gusto makapagkape, despite na meron silang iniinda na mga conditions sa kanilang pangatawan, subukan nyo yung mga healthy coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ano? I would prefer dun sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc Ron, sabayan nila ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
0: Ano, meron kayong prostate problem, either prostatitis man yan or BPH, ano, yung gradual enlargement ng prostate ninyo, ay inumin nyo po yan ng Santon Plus Herbal Capsule. And sabay mo na rin ng Premium D3 because it will greatly help ano, dun sa pag correct
1: hormonal balance
0: ng hormones sa inyong pangatawan, mga kaibigan. Especially sa mga ano ha, mga ka-wellness natin dyan na may edad ng 40 years old, pataas, kinakailangan maging maingat na po kayo sa inyong ano, sa inyo pong kinakain, and then take supplementation, at huwag na kalimutan, Doc Ron, yung exercise. Ano? Kasi the more na ano ka, physically active, the more na nagiging maganda pa rin yung ano,
1: hormonal function,
0: especially yung testosterone
1: level, yun talaga.
0: Yung kasi problema sa mga kalakihan, the more we age, bumababa yung level ng testosterone. Napapalitan ngayon ng DHT, yung dehydrotestosterone. Na yan pa naman yung mga, yan pa yung culprit sa pagkakaroon ng
1: hyperplasia.
0: Yung hyperplasia. At marami pang problema ng mga kalakihan ang dala-dala nitong DHT na ito. Ano? So sa mga kabayan, kung gusto yung makontrol, kung gusto yung mabalance yung mga hormones niyo sa inyong pangangatawan, especially yung mga male hormones, keep active. Ang tawagin, ano?
1: Kaya kung minsan, gusto na lang mag-exercise, Doc El, walang energy.
0: Yun na nga, o.
1: Kaya, maganda talaga yung ano, kaya, merong, ano, yung sa, ano, sa,

0: Rebos na yung ano, Santol Plus Herbal Capsule ang iniinom niya. Nakalimang game ng basketball araw-araw. Amakin mo yan.
1: Grabe.
0: Kilala natin yung taga ano, taga Cagayan, taga ano yung taga Misamis Oriental. Si ano, si Madridano. Mga ano yun, mahilig talaga sa basketball. Santol Plus Herbal Capsule. So if you want energy, kung gusto mo mag-exercise, wala ka namang energy, o Santol Plus. So, Santol Plus to have more energy and to boost your testosterone level sa katawan.
1: Mm-hmm. Pero Doc, another inquiry, gusto ko pong bumili ng one box ng Santol Plus at one box ng Sun, ng ano, yes to have vitamin C. Meron ba discount daw pagka bibili sa Santo? Sa mga pharmacy, pag senior citizen, eh, try nyo po, ano, not all pharmacies have the same,
0: may senior privilege ng senior privilege citizen discounts.
1: So, kung ano, kung sa Yes to Health Wellness Center kayo, automatic, meron kayong senior citizen discount, mga kaibigan, ano. So, sa mga pharmacies, ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, if, inahanan nila, ginagrant nila sa mga ganung produkto, mga kaibigan.
0: And of course, buy one, take one tayo ng Santol Plus. So kung bibili kayo ng Santol Plus sa ating clinic, may isang Santol Plus, may 50% discount naman kayo kapag bibili kayo ng vitamin C dyan sa ating mga Yes to Health Wellness Center.
1: Yun, no? Ito, may nagtanong, Doc Ron, pwede bang sabayin daw ang pag-inom ng Santol Plus at yung coffee daw natin?
0: Mm-hmm. Bakit hindi? Mas maganda
1: pwede
0: po yun. Kasi maano mo, ma-multiply mo yung tinatawag natin ng consumption.
1: Mm-hmm.
0: Or ma-maximize mo yung consumption ng Santons. And ang Santons, ulit-ulitin po natin, pharma-grade ang Santons ng ating Santon Plus and also yung Santons na meron din sa ating Santon Cold Coffee Mix and also sa ating Santon Plus Coffee Mix, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Yan lang. So mga kabayan tayo na gusto maka-avail ng ating po mga produkto, puntahan ng ating po mga authorized dealers nationwide. Hanapin nyo lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha?
0: Pati sa blister, tingnan ninyo. Mamamaya ang box na Yes to Health pero blister wala.
1: Oo.
0: Baka mamaya ay naipapanok doon sa ano.
1: Kaya sa mga kabayan natin, para makasigurado na inyo pong iinumin ng mga produkto, i-intake po ninyo ng mga products o gagamitin ng mga products, ay inyo napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ay hanapin nyo lagi, ano, yung logo natin na Yes to Health, Tatak na Yes to Health sa mga boxes, blister pads, even dun sa mga sachets ng mga coffee natin. Meron po yung nakatak na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para hindi tayo mapeke. Dami na ngayon, Doc Ron, na ano, sumasabay sa trend. Sabi pa, ano, basta mo sabi lang na may Santons, recommend na sila na recommend, ano. O, kaya sa mga kabayan natin, ha, para makasigurado, doon din bumili sa mga ano natin, mga authorized dealers natin.
0: Yeah, partner dealers.
1: Or sa mga wellness center natin, mga kaibigan, kung malapit lang din naman yan sa inyong mga lugar, isabay nyo rin, pagkapakonsulta, pagkapacheck up, mga ka-wellness. Ngayong araw, Doc, nandyan sila, Doc Algie, sa Batangas.
0: Nanonood kanina,
1: nakapunod tayo. So, sa mga kabayan natin, gusto nyo makahabol sa consultation with Doc Algie Backlife, puntahan nyo po, mga ka-wellness, ano, yung wellness center natin dyan sa Batangas, mga kaibigan. No? Matagpuan lamang yan sa ano, GF Block E, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. So, sa mga kabayan natin na gusto nyo makapagpakonsulta, gusto nyo masubukan yung mga service ng Yes to Health, as well as yung mga ano, Doc Ron, yung mga personalized program natin, like detox program natin. Tapos meron pa tayong iba, yung mga nutritional therapy natin, supplementational therapy natin. So meron yan siyang ano, meron siyang personalized program na ibibigay sa inyo ng mga consultants natin. Na yun yung naangkop sa inyo po mga problema, mga karamdaman ninyo. Pero so bilis, Doc Ron, yung kanilang recovery.
0: Lalo-lalo na yung detox, yung ano, yung cleansing and detoxification program natin. Napakaganda po yan. Highly recommended kasi yan po ang protocol na pinaka-basic na start in order to treat the disease. First, you need to cleanse the system so that it would be ready to receive those benefits na pinapadala mo. Kasi no matter how many, ano, nutrition ang ilalagay natin, kapag ka-clog o marado ang sistema, lalong-lalo na ang ating colon, ang ating liver, ang ating kidney, ay mga marado, pareho yung magsasabay marado, of course, hindi ma-absorb. Hindi ganun yung, ano, hindi ka ganun kalakas yung absorption yung mga nutrition or mga raw materials and at the same time mga workers para gamitin ng pagbuild up na may balik tayo, may balik yung ating health.
1: Okay. Doc Ron, may napakabal na katanungan. Doc, meron po ako sa braso na white spot. Dati naman wala po ako. At dark spot po sa pisngi, meron din po ako. Ano po ito, Doc? At ano po ang kulang o sobra sa skin ko? Thank you po.
0: Anong klaseng white or dark spots? Marami kasing klase ng
1: tama,
0: dark spots. Eh. Maraming pigmentation. Marami ding cause ng pigmentation. It might be our immune response kasi merong ibang pigmentation cause ng immune system, hyper ng immune system.
1: Minsan, sunog sa araw.
0: Sunog sa araw. Sometimes, kung minsan, it could be yung tinatawag natin melanoma. So, those are mga different, ano, mas maigi na magpakonsulta po kayo. So, that we could be able to assess kung anong klase. So, kung meron naman kayong malapit na mga ospital na magpakonsultan, mas maigi. And then, you can also text us kung anong klase yung findings. Kung malapit naman kayo, kung gusto niyo makasave, malapit kayo sa mga clinic natin, libre ang konsultasyon so that we could give you the, ano, give you the best, ano, best supplementation and also yung mga tinatawag natin guidelines kung ano yung gagawin in order na may balik po yung helpful.
1: Yung ganyan mga white spots, mga white patches sa inyong pong pangatawan, iba't iba rin ang dahilan yan.
0: Might be ringworm, or might
1: fungi, bacteria.
0: Yes, bacterial infections.
1: So marami silang pwedeng pagmulan, mga skin problems yan. So, kung gusto yung makasure, pakonsulta kayo sa mga derma, kasi sila ang eksperto talaga dyan pagdating sa mga
0: balat. Yes.
1: And then, if meron ng result, kung ano man yung makita po doon na dahilan, and then you want to do natural treatment,
0: yes.
1: So pwede yung dalhin yung mga results po ninyo na yan sa ating po mga wellness center para ma-check din po natin at mabigyan kayo ng personalized program para sa inyong po mga treatment, mga kaibigan. Ha? Sa lahat ng mga kabayan natin na mayroong mga ganitong problema, mas maganda makapagpakonsulta kayo po. Pa-check up po kayo para makita talaga kung ano yung ano. Mayroon kasi maghula-hula, yes, especially sa skin.
0: Sa skin.
1: Napaka ano, maraming mga karamdaman na pwedeng halos yung iba pare-parehas yung ano, manifestation nila sa skin area po natin. Pero iba-iba yung root cause, mga ka-wellness, ha? So, much better makapakonsulta po at ma-check up po kayo, mga kaibigan, okay? Sa mga gustong bumisita po, ha, sa ating mga wellness center, puntahan ang ating po mga Yestro Health Wellness Clinic. Meron po tayo dito sa NCR, sa Southern Luzon, sa Santa Rosa branch natin, Batangas. Sa Northern Luzon naman, meron po tayo dyan sa
0: Santiago City.
1: At I think ngayong araw, Thursday yan, no?
0: Yes, nasa
1: Tugigaraw po si Doc Neb, mga kaibigan, no? Puntahan nyo po yung XFM station natin dyan mismo sa Tugigaraw dahil nandyan po sila. Meron silang consultation, free consultation dyan sa Tugigaraw, mga kaibigan, no? O, dyan lamang yun sa Libag Norte, Tugigaraw City, mga kaibigan. I think whole day sila dyan.
0: Yes, hanggang hapon yan.
1: So, tapos
0: may palibring, baka may palibring free taste. Palibring free taste.
1: Sige, puntahan nyo na lang doon kung ano man yung mga ano, mga privilege na pwede po ninyong makuha, mga kaibigan. Especially yung consultation, malaking ano na yun siya. Malaking privilege yun na makapakonsulta kayo ng libre dyan kay Doc Ned, mga kaibigan. At mabigyan kayo ng mga personalized program para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Parang Doc Ron, ako na, pakabinis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa doon mga tagapakinig.
0: Ayan, iwas-iwas na dun sa mga ano, ha, sa mga pagkain na namanggit natin. At check always the label and also iwasan ang pagkain ng mga highly processed foods. Lalong-lalo na yung mga ano, yung mga noodles, instant noodles, para makaiwas po sa hypertension at the same time pagkakaroon ng problema sa kidney at huwag nawang mauwi sa chronic kidney disease. And of course, kapag mahilig kayo sa maalat para mag-detox ang katawan, Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, and samahan po yan ng healthy lifestyle and exercise araw-araw so that you could recover your health back, mga ka-wellness. Ingatan po ang ating kalusugan, yun po ay pamana po sa atin ng Diyos.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakadabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lupuan tumatangkilik ng mga dekalidad, mga pharma-grade na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.

Dili ko dato. Og wala ko'y bulawan nga kahatag. Apan gugma nga putli, sukod-sukad sa katapusan ang akong mahanyag. Dili man ako prinsipe nga nagsakay og kabayo. Apan andam ko mahimong hari sa tibuok nga kilibutan nato. Char. Higala og mga suki naton ti paminaw, maayong hapon kaninyong tanan. Lainan ni sa kong tingog, uy, kuha naman kayo, murag doon ay bulbits ka ni Pulot, panipilit. Mga higala nato sa nagkalain-laing dapit ni ining atong kalibutan, ni ining atong nasod sa Pilipinas, sa Tibuok, Mindanao. Kamo nagpaminaw ni ining inyong paboritong istasyon, ang XFM Philippines. Madunggan sa inyong mga radyo kung doon na mo'y kuryente, no? Mga higala na to, nga na sila mga trabaho karon. Nag-drive og taxi, ang uban karon nagpahimutan lang, ganang may pauraray lang. Sa mga higala na to karon nga na laglaom kayo ang panghuna-huna. Naghuna-huna kung magsugod na bagpamalit og baldi. So, sugdan siguro na itong tawag ni karon og maayong hapon, mga kabaldi! Init na sab kayo ang panahon karon. Siyempre nga ning panahon na init man, pero kanang giingon nga super El Nino. Ragwa pa kayo na ito matagamtaman, no? Ang botog sa inyong dapit diha, nag-super El Nino na ba? Hala, sige ha. Ato nang istoryahan o niya, kaya nag-intro pa man ta. Mapakipagsugod na to, problema na din na to hisgutan. Basta pahimutang ang tanan. Niining panahon na, udtong tutok. Bisag unsang orasa mga pariente, pwede kaayotang mo inom og Santon. Diba niya? Pwede tang mo inom og Santon Gold Coffee Mix. Bisag unsang orasa na, why gipili na. Kay kanang kapiha, maghatag ni mog kalagsik. Mutaas o positibo ang imong panghunahuna. Dili ka magkagir, dili madaot ang imong tiyan. Daghag positibo nga imong batiun mga pariente, no? Santon Gold Coffee Mix, mapalit kini sa mga butika, mga pharmacy, duol sa inyong dapit. Bosa ako mga pinalangga na itong mga tigpaminaw karon, labi ng mga taxi driver, aron dili kayo mo mga hikatog, bitaw ka ng katugon kayo mo. Hala, pag inom mo ani o? Ayaw lang nyo daghana kay tubig pag inom ninyo yung Santon Gold. Mahimo tunga lang para ma inyong matagamtaman yun ninyong kalami, no? Hala, padayon ta sa atong programa.

0: Higala, hapon na sab. Aod to na, padung naghapon. Matapos na pod ang adlaw, kay moabot na pod ang kagabion. Dali aras panahon, mga paryente, sa? Dali kita matiguang. Pero ayaw mo kaguulhang, bisan mauna ni ang atong pangidaron, maabota ni idara. Ayaw mo kaproblema, ana. Kay sultihan ta mo, mga paryente. Nga suwerte kay ta nakaabota ni ining atong mga edad. Kay ka na mga hinawayon diha ang mga bata pa, makaabot baka na sila sa atong edad? Ngayong ani? Naraba kay nagpabakuna.
1: Pinawa! Ay!
0: Kita kay wa ta magpabakuna unya sa ka pagita inom og Santon Plus herbal capsule adiha gid ni madiri kita magdaog kay kining mga bagong tubo karon dili siguro na sila ganahan mo inom aning kuan dili siguro sila ganahan mo inom aning ato ang giinom nato kanunay nga Santon Plus herbal capsule. Timan-an ninyo ni ha mga batanon nga naminaw kay baho mo gitawag baya ni og food supplement. Oh. Usa ni ka herbal, usa ni ka natural nga gibutang natural nga ingredients nga gibutang diha sa mga kapsula. Tungod sa kamaayo o kakuyaw sa mga compounds nga naa ni ini, gisagol ni sa nag-invento ni ini o karon hayan. Pwerteng daghana ang maka-experience nga sila naayo, naalibyo tungod sa ilahang naalibyo sa ilang gibati tungod aning pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule. Kanagong color kuan? Kanagong color brown ba? Maroon man na? Color maroon nga naas mga pharmacy? Muna kamo na minaw diha nga mga doon na pa'y gibati diha nga mga aring king-king, no? Suwayin ninyo. Ha? Suwayin tumar og Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit ni sa mga butika og mga pharmacy duol sa inyo. Oh, ayan na mga tuglayo dito. Kaya siyempre, maligsan pa ka. Mauna na di arong gidangat. Bueno, unyang taod-taod, mabalik ko mga paryente ha. Kay doon na lang ko yung mga importante kaayo nga pahibalo, pahinumdom, dinhi sa among dapit. So, mabalik ko taod-taod mga paryente, diha lang mo, I'll be back, matod pa ni Arnold Schwarzenegger, no? Mabalik ko ha, bantay na mo, pagbalik na ko, o wala mo na, ambot na lang gininyo. Ha, barang ragi inyong abuto na ko. Mabalik ko, diha lang mo.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Ing ikaw magbag-o sa atong relasyon. So kaysa online ra ba, daghan ra ba kayog tentasyon?
1: Sa akong pagbalik ha, magbat-bat na tagsuwatan po, standby na mo di ha.

0: Higala o mga suki na kong tigpaminaw. Niya naman usab kita, niining atong matahom kaayong bahin sa atong tulumanon. Kung asa atong pagabat-baton ang mga suwatampo nga gipada dinhi. Kauban sa pagpamasin nga kini atong katagaan o pagtagad, ingon man mga tambak o mga maayong panghuna-huna. Pero di, tama ka kabot ni anang maayong panghuna-huna mga pariente o mga kabaldi. Basta di maayong atong panimuot. Naatay gibate. Doon na tayo mga problema sa lawas. Apektado kayo atong emosyon. Bati pag yung tagbatasan. Hinanglan ang atong kaugalingon, atong atimanon. Aron dili ma-high blood, way bati sa lawas, tumar o Xanthan Plus Herbal Capsule. Color brownie siya, ha? Kay tungod ni ining Xanthan Plus Herbal Capsule, kayang i-regulate ang inyuhang mga dugo. Kayang i-regulate ang inyong dugo nga dili kamo ma-high blood. Labi na ang mga mugbo og height kana mga pututon. Tanang ang dugo gikan sa heart mga pila lang ka seconds, balik din sa utok. Wala man untay kwan, wala man untay problema, pero nganong masuko man dayon? Or kahakan ng bugat na imong timbang. Maunang dali ka may blood kay ang imong ugat na pislit na nakuan. Naipit aning imong mga tambok mo nang kusog kayo sidlit dahil kay ka masuko. I-regulate na to na tumar og Xanthan Plus Herbal Capsule, no? Adlaw-adlaw. 3 times a day, nana sa mga butika o mga pharmacy. Bueno, ako na ning tagaanog pagtagad. Ablihan ko naman ning suwat na raw. Anong suwat, oh? Papel mang gini yung nadunggan ba? Di, mang gini ingon nga binuang ning kwan? Papel mang gini? Gingon din ni sa tong suwat. Kanimo Kuya Helen maayong adlaw kay di man ron gabi eh. Ilabi na sa imong mga suking tigpaminaw o mga magtatambag. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Vicente sa Sintay City Anyos, kuya. Taga dinhi sa Cagayan de Oro City. Kining akong pangayuan og tambag ninyo og akong isugilo ninyo nga akong problema, kuya. Mahitungod kini sa akong gugma nga napriso sa taas nga panahon. Kuya, aron inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko kini, kuya, sa dihang 22 anyos pa lang ako. Og mauni mga panghitabo, kuya.
1: Vicente, gidawat ko na imong gugma.
2: Luisa, salamat kayo. Salamat.
1: Ayaw ba akong hinlaka, Vicente?
2: Mahal ko kay ikaw, Luisa.
1: Mahal ko sab ikaw, Vicente.

0: Dinhi rin da kong patungan na kong boss ocus. Dinhi sa bukid. Mao na yung saksi sa itong pagpinahanay.
1: Vicente!
0: Hindi ako ikikutlo ka buwak sa unahan. Ako di ibutang sa imong dunggan, ha? Kadiyata. Huwag ko pa sa kong mahal.
1: Tinuod?
0: Oo! Ugway la yung pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Kundi ikaw ra, Luisa.
1: Ay, Vicente.
0: Luisa.
1: Luisa. Vicente.
2: Luisa!

0: May kinagagawas kasi yung panimahin, Luisa.
1: Miigis ko. Pero sukugyapon siya si Mamog sa papasalita po. Nga nasakpantan lang nga naghawag dito sa atong paborito nga butana. O gusto ni Papa, nga ipakasan na lang tanlo. Itong kinagtuugin siya nga nakuha na ni mga akong pagkababay.
0: Oo, kung mao ka na. Huwag ka na problema. Andamasan ko nga magigpakasal ni mo.
1: Pero ang problema, si Mama, tungkol kay supagin siya nga magminyo ko.
0: Oo niya, oo sa umran ni mo, anak.
1: Ampot, galibog ko. Kung doon siya akong buhatan.
0: Ayaw ka malaka. Niara ko. Pero may kong niya sa imo layo, Luisa.

0: Baka na lang kasi manaog. Makasal na kita, Luisa. Iusaho na kita sa altar sa kaminyoon.
1: Oh, Vicente. Pero si Mama... Hangtod karon. Di ba gitsa makadawat nga magminyon ako? Huwag ka nun ni sila mag-away si Papa.
0: Mo ba?
1: Pero nakahipaw ko. Makadawat o na si Mama nga maminyon ako nga bukto nilang anak.

Og ma, mga lagi ng atong kasalo isa. Naginaminam na ko nga, maabot agad ka ng aglawa. Magkasang nata, og ma, ako naginapin na kamalipayang lalaki sa tibok kalibutan. Oh, Luisa, may usan ka tandiwa. Matuog na ko. Kaysa yun pa kumumata, og ma.

0: Alas 10 mas punta ka. Pero wapang mag-slow isa. Alas 10 man schedule sa magkasala.
1: Vicente! Unsa na orasa? Wa pa man lagi si Luisa.
0: Ma?
1: Kahibaw naman unta sila nga wa pa'y alas 10. Ni ana sila sa simbahan. Pero alas 10 na kapin. Pero wa pa gihapon sila.
0: Pabuto ni ginato sila, ma.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Pinamaota, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kuya Helen, gidaganan ko sa kuang pangasaw-o nun. Nagsagol ang akong gibati ni atong higayuna. Kauwaw o kasakit tungod sa nahitabo. Gilabihan yung laguta ni mama, kuya. Nadako kayo ang gasto niya na usik lang yun ang tanan. She gave a meaning to this empty world. Nang labay ang panahon, there'd never be hangtod nga naabot na ko 40 anyos. She came into my life and made the living. Ugunya, maukini ang mga panghitabo, kuya.
1: Anak Vicente, mitangkod na o 40 ang imong edad karong adlaw. Oo, unsa man. Wa kagyo plano nga magminyo.
2: Wa naman kayo gana nga magminyo, ma.
1: Anak.
2: Dungan sa pagkawa ni Luisa. Namatay sa bang akong kasing-kasing.
1: Anak.
2: Patay na nga akong gugma, ma. Patay na.
1: Magkakita kapag laing babae, anak Vicente.
2: Wa na'y panahon, ma.
1: Naunsan ka man. Pangariglarsap sa imong kaugalingon. Pamarbas, o. Oh. Taas na kay na imong bungot. O niya, wa ka magpaputol sa imong buhok.
2: Maunihan dumanan sa akong kapakyasan, ma.
1: Vicente. Vicente.

0: Na, nabutang na na ako ang buwak sa imong dunggan. Guwapa kay ka.
1: Tinuod?
0: Oo. Ikaw ang pinakagwapang babae sa tibuok kalibutan. I love you.
1: I love you too.
0: Ang kamatayon rin magkabuwag na to.
1: Ang kamatayon rin magkabuwag na to.

0: Dinhing lugar, ah. Mao gina ang saksi sa mong pagminahalay ni Luisa.
1: Lo?
0: Lina.
1: Ni anasap ka din ni Lo?
0: Adlaw karong natawahan ni Luisa. Dungan siya kung adlaw ka natawahan. Kumusta naman ka siya? Buhi pa ba ka siya?
1: Lo, naghanong pagyuday ka niya?
0: Lisod kalimtan si Luisa, apo ko. Misagwa siya mo itong hasamog kasal. Misagdagan kayong nahitabo humanyad do, pero kipasaylo na lako siya.
1: Hangtod ba karon, Lo? Siya pagyahapon ang suot sa imong dughan?
0: Oo, Lina.
1: Lo?
0: Huwag magpapilin siya din niya kung kasing-kasing. Hangtod sa

0: Lo? Igo na sa pagtuya-tuya ni mo anang rocking chair. Katuog na, Lo. Tunog na din sa biranda, oh. Naguna-una ka na sab ni Luisa, Lo?
1: Kanunay ko siyang gihantong. Ngausan ng mga adlaw. Mubalik siya.
0: Lo, wa na ta kay bawon sa nanay tabo niya. Taas na kayo ang pagpanglabay sa panahon. Nakaapo ka na gani? Kami nga mga anak sa imong igsuon? Unya ikaw, nagpabiling ulit tao nga guwang.
1: Tungod kay usarang akong kukma. Kang Lo ay sarang.
0: Oh, Lo, ikaw na ana. Ah, katuog na. Kay mga tura bata sa ilang tiya binyang. Sa pikas lungsod ba? Birthday niya. Di bagyo tumusugot nga, di tamuad to. Maumpaway na. Sige na, Lo.

0: busugan ako sa birthday ni Tabinyang, oy. Mga to na ta sa unahan, Luay. Ato ta dito musakay og jeepay ingon sa ato.
1: Kadiyot.
0: Lo? Nganong miunong ka?
1: Ganang balay. Mukha na ang balay nila ni Luisa sa una.
0: Unsa? Oh, Lo, lain na siguro ang nagpuyo din ha, uy. Ang tanan na, mupadayon na ta. Uy, Lo, may dool mong kukadya sa gate. Ala, able ang gate, basing makasabaan ka, nga milili ka din ha.
1: Na ay tiguan nga babae nga sakay anang wheelchair. Nga gaduot anang pabatanon. Agit sura sa mga babae. Murag si Luisa.
0: Lo, tana lo ba?
1: Murag siya gala. Kabisado ko yung naong bisag idalan siya. Kabisado ko siya. Dog! Kinsa may sakay anang wheelchair?
2: Si Lula! Akong Lula! Si Lula Luisa!
1: Kung siya? I can't remember. Luisa!
0: Oh, Lo! Lo, may suot mang kuka! Lo!
2: Lo! Kailan mo siya kong Lula? Nakaralayas lagi ang katunga siyang lawas. Gikan mi sa Cebu. Huwag na makasyon lang mi din ni Iskagayan.
1: Luisa! Nakaila pa ba ka na ako?
3: Kensa ka?
1: Ako ni si Vicente. Ang imong pamalhunon sa una.
3: Vicente?
1: Luisa. Luisa, aku ni. Telepon kita kicak pada. Dugi lagi kau nak bapur demo. Gawat kau saya mempengalik. Luisa.

kada kong bungot sa itoy. Kuya Helen, nahibawaan ko. Kung nahibawaan ako sa iyang anak nga nakibaw siya sa mong kaagi, gidala din niya iyang mama sa adlaw. Sa wala pang among kasal dito sa dito siya may puyo sa Cebu. Mo di ito nga wala siya nakatunga sa kasal. Hangtod nga nang labay na lang mga katuigan, nagminyo siya ug nakabaton og tulo ka anak ug mga apo. Ug hangtod nga namatay ang iyang bana. Ug karon si Luisa na half a paralyzed na. Ug naa pa sila karon nagpuyo sa kanhi nilang balay ug plano niya nga mobalik sunod tuig sa Cebu. Hilabihan akong lipaya nga nagkita mi og balik. Murag na nung balik na ako ang among kagahapon, kuya. Kanunay kong mubisita niya. Pero akong pangutana makadawat ka ang iyang mga anak na ako kung ako siyang pakaslan o balik bisag ingani na among edad. Unsa? Unsay akong buhaton aron dili madayon og larga si sila sa Cebu sunod tuig. Muna ikaduha niyang pangutana. Abos lote ang barko, noy! Ako na lang bang pasagdan, mubalik siya sa Cebu, kalimtan na lang namo ang tanan, isipo na lang nga damgo ang tanan. Total, nagkita namang gud mi og balik. Ug lisod naman kaayo among sitwasyon, tabangi in taon ko ninyo. Inyo magtatampo, Vicente.

paano makaingon tanga kuyawa pod nimo og gugma Noy Vicente no? Nakaingon ko nga dili ka mabasta-bastos Noy. Nala sige be, sa gustong mo tambag aning kuan? Gusto mo tambag aning Noy Vicente, ready ninyo ang inyuhang mga kuan diha. Ang inyuhang mga tambag, inyong mga cellphone. Ako ihatag ang numero dinhi. 0997-615-6267. Usbon ko ha, 0997-615-6267. Mauni ang atong numero. Grabe. Unya na lang kumukomentaryo sa imo ang istorya Noy kay dala kalagot niya ko alay ra bay kog malagot no. So, unya lang tatawad ako sang i-dedicate ning kining kanta alang nimo.

Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkubanta sa pagkusuan.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
7: Ako Sir Neil, tagamawab. Sa una, luya pa akong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pagkaluoy ni Noy Vicente. First time ko nakadungog o gingani kagrabing gugma mga pariente oy. Kanang gugma nga pila na katuig ang nakalabay. Tama gyud nga nabilanggo gyud ang iyang gugma. Diya sa iyang kasing-kasing. Grabe yun, ay tawag dayon o. Biyato ning tubagon bi. Kinsa ba ka aning malalang mananap? Hello?
1: Hello.
0: Hello, kinsa man eh?
1: Jemang katorte.
0: Uy, nindot ni. Kaya tiguang po damo tambag. Makarelate yun. Unsay nga ani usablo? Ha, magalo. Okay, pakalo. Murag di naman kakaginhawalo. Murag di na mo gawas ang tingog ba sa imuang alingagngag. Unsay nga ang ganin na to usab?
1: Wala. Sa pagwala na ko ni Paul. Baka history sa tama.
0: Ah, mao ni ganahan ako. Balagwa na yung ngipon. Basta mo paak, yapon. Perting paak. Paak. Perting paak. Kayo lo. Oh, sige be. Lulo, unsa may nga ni mo lo?
1: Kador.
0: Bador?
1: Tigu- Kanor.
0: Kanor. Uy, dili ka to ikaw tong sikat kaya sa una? Simbak ko. Ikaw, nakarelate yun ka kaya pareho naman mo tigulang. 67 na good to. Nya, unsa man ni klase nga gugman ni? Explain ni daw ko, unsa klase nga gugman ni iya, nga grabe man ni?
1: Grabe sa pagpasakit sa babae dyan, nagkigugma niya pa, grabe yun. Pero, ang nagawang magulang na is, ang katong binikanan mangun sa babae, perfect pagka ano ka, sarbahisa.
0: Mo gani, tama gani ng istorya gani lo, nga, swerte kayo kay si Adan, kay naasya sa kalibutan, nga sa'yo ugangan.
1: Maong kasi, si Adan swerte, pero si Vicente, wala may swerte.
0: Pagkaluya, ang ako lang lubang, kining grabe yung gumawagid siya mangitaglain, iyan na lang itong gigikwa na lang ito niya, giginamos na lang ito niya, iyahalo, gihumula na lang ito, kay dugay ko kayo.
1: Sa akman na, si Eloy, siya na pag-uwi ang gipitik sa iyang kasing-kasing.
0: Bitaw, eh, nga naag...
1: Mo na mag-uwi, iya, nga, usap, gili na mag-uwi, mailisan.
0: Maudyod niya.
1: Pero, sa panahon nga nakita na niya si Eloy, siya, pwede pa magkumahin mong pagkaslan.
0: Say, pwede. Pwede lagi pagkaslan. Unya, pag-honeymoon ato, kay paralyze man to, saan to ni mo, mga dua, matay lang to, guway, kwan? Ha?
1: At least, napakaslan kung nakita pagkati niya.
0: Na, ang pakasal, ragi di ay mo'y apason day, ana di ay?
1: Ang diligod, pero, ang saan dami ko na, mo ba din ang gusto niyang mahita ko?
0: Nungota naman siya nga, kay mo ulit man daw sunod si, kwan, sunod buwan ba to? O sunod tuig to si, yung babae dito sa Cebu. Unsa daw kuno yung buhaton? Tama ba tong giingon ako nga pahiyusan niya ang barko? Aram nili ka-travel ba? Aram nili ka-travel?
1: Pwede pala pahiyusan ang likid sa barko.
0: Di ba kay tiguang, ako ba tiguang namang gudyaw niya, mangutana pa siya nga, unsa daw kuno yung buhaton? Naroon dili daw kuno kabalik. Ana ba?
1: Ang nindot ang nga.
0: Kuya Helen, Kuya Helen ang mga ayaw kalimot to. Kasabot ko eh, tiguang na ka. Kuya Helen ako nga.
1: Upanagot niya ba? Mo, ato siya dito, upanan niya padulong sa Cebu, managag siya sa mga anak.
0: Bitaw no?
1: Ito dal, biyuda naman po to si Elisa.
0: Oo. Oh. Biyuda na po. Unya uman, ubana na lang niya dito. Dito sila magpakamatay. Unsa ba?
1: Unsa? Pwede sa pagkakuslan man na. Ikaw pa mga si... Bisente, dito na sila. Pagpakamatay sila
0: doon ha. Ang akong buot pasabot ba nga, dito na sila mamatay sa katigwangon. Dili kay maghikog ha?
1: Dili po. Magpakagali na sila. Magpakasal pagali. Sila ganitong panahon na wala dahil gayon ang ilang kasal. Masipo di pa din mga Diyos jaja iya ang mga anak.
0: Bitaw. Bitaw eh. So mao nang imong kwan, mao nang imong tambag nga maayo nga ubanan niya dito sa Cebu, magpakasal sila. Ana.
1: Ana lang kun siguro kay siya on Marta di na mapugan.
0: Basig
1: nakita na mo siya palit siya Lucia.
0: Basig dili mo sugot ang mga anak ani kay duha na ang bantayanan nabuang na. Duha na ang bantayanan ang usa kay paralyzed. Nang isa po di sa tiguang na po. Nge.
1: Isa o talang kung masimpa ko at madona po na ito talang may mga apo. Mukulog ko ang iyang apo. Mayo kung magkasinapon silang duha.
0: Bitaw eh. Kung ako na sila na magpuyo na lang na sila. Eh, kaya basig mga tulo na lang to kakuha na lang uno. Basig tulo na lang kaadlaw na ilang kinabuhi. No? Sa? Maghatag pag hasol.
1: Hindi ba kasan, is kung lang na na may cellphone to, hindi naman siguro na sila mag-cellphone-cellphone ba, video call.
0: Video call, no? Mag-kwan? Sundugon si Sam?
1: Siguro, ay, pwede na siguro na, bisinta.
0: Na.
1: Kasi ako ato pag ang Cebu, kung si Bangko ka-istro po ka dito, kasi may mo, at naman mo, balik na po ka dyan sa Cagayan.
0: Bitaw, tinuod yun na imong gipanultilo. Bright ka nga pagkatigulang, no? Bitaw. Oh, yeah, sige, ikaw na diya. Pag timbaya na, tapuso na nato ni kaya ang imong ginhawa ba, murag ma-feel na ako, murag lanot na lang kagamay. Masa, kanang, may bawo, may buong ko ninyo ba? Maura kini matawahan na balik-balik ko ninyo. Na may grupo? Grupo ninyo, ang kwan? Ano sa mani? Organisasyon niyo? Ano sa mani?
1: Amiga na rin siya kahanginan.
0: Ah, amigo sa kahanginan. Binakog na mo yung organisasyon ba? Basig kong
1: na mo yung... Binakog kay Gatong, kay Kwan ba? Wala na mangunto si Sabrina. Tulong siya naman, wala na ba ito?
0: Sa man, si Sabrina ay mong giyapas o ako kay pagtarong diya? Si Sabrina nagpaalim pa sa iyahang mga lamas kagahapon.
1: Oo. Nagpaalim pa na day, Sabrina.
0: Wag amping ka diya, day. Aron di ka malumping, anak. Nag-amping ko kanuna. Ay, gatumar ko og Santon Plus Herbal Capsule. O, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo ba?
0: Salamat. Riga, ay, nayanay, nagpa-regards ni mo di ay.
1: Ako siya ba na?
0: Ah, kwan, St. Peter. Babay na, babay. Mga tigulang, uy, magsigi pa man og kuan, uy, napato isa. Si Kanor. Ito si Kanor, sigurado ko hasol po ka ito ba sa iyang mga apo. Uy, di pa mong mutambag diri, uy, napamanggani ni tawag pagani, oh, be. Atong number ha, 0997-615-6267. Maayong hapon! Maayong hapon! Hello? Mutubag ka, dili.
2: Maayong hapon! Maayong
0: hapon! Maayong hapon, di ha? Diri lang paminaw sa cellphone, ha? Kay para kuan. Palayo lang sa radyo ni mo, kay madunggan man ko ni mo.
2: Kay... Ah, wala tong ikuan, ako nang patay.
0: Uy, ayaw pagpatay diha, kay bawal nang pagpatay. Ipaong lang, ipaong.
2: Ipaong, ipaong lang.
0: Sige, unsa may matambag ni mo ani ni Kuan, ni Vicente nga. Kay bawal na ka sa istorya, no? Tigulang na siya kaayog, halos maglison na kayo siya ginawa. Pero ipatigbabaw pagid niya iyang gugma nga to sa na-paralyze nga si Luisa. Unsa may mong matambag ani, kinungutan naman daw siya nga, unsa'y buhato niya.
2: Ito po, Gigi, no, kuya, puro lang kaagi, no?
0: Kuya, gig ayo. Unsay kuyaw? Perting kuyaw ah.
2: Dapat dapat na lang buhato ni tatay diha.
0: Mm-mm.
2: Kay wa naman si tatay na naman sa sakto nga pangilaron.
0: Mm-mm. Mm-mm.
2: Kung sakto, baga pa, murang gamay na lang yung kuwan sa kalimutan ba?
0: Mm-mm.
2: Iyan na lang ang kalimutan si kuwan, yung nagugma niya.
0: Oo. Kaya nga naman.
2: Para wala na yung problema sa yung sinabuhi.
0: Tinuod jud ning istorya no nga ang edad ra ang matiguwang pero ang kasing-kasing dili jud matiguwang gugma higugma gyapon.
2: Oh, mo na gyud ginaingon di kuya. Mm. Ito nga tugulang na sila ang ilang una-una. Batanon pa.
0: Batanon pa. Naga na, naga ni usahay batanon pang utok no kay magduwa pa. Mm. Oh, nya kato kay ingon man nga muli man da si Luisa unsa may kunoy buhaton niya dito ya batong ubanan o unsa kunoy buhaton aron di mo balik.
2: Oh, ako pa ni tatay di na lang sa mukuan nga na lang papulion niya.
0: Papulion na lang niya kay oh, di na biya siya kaatiman na. Di siya kaatiman kaayo kay tiguwang na siya
2: o oh, ganun yung kaduha po niya kasi kasupak po sa mga apo nga kuan magproblema na hinoon sa hinoon o wala yung makagusto siya kung apo sa iyang katong higugman niya.
0: Gani. Tinuudyog ka, no?
2: Ito, ang kuwan ako ni tatay, puyo na lang tayo eh.
0: Puyo na lang tayo kay kami nga naminaw tayo, galagot na biya mismo tayo. Basig mabudyakan ka na mo kaisar ah.
2: Oh. Puyo na lang malinawon.
0: Puyo na lang nga malinawon tayo eh, anak siguro oy.
2: Oo, kay nanam po kayo mga apo po. Tatay pa na lang ah, kuwan na to ka nang... Kalimutan lang ko rin yan, ligog mo na. Kaya hindi mong ginato na makuhan kay ilahaman po na.
0: Bitaw, bitaw.
2: Oo.
0: Oh, nala, sige.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Ana lang sa, o oh, sige, imong mga patimbaya di ha, kay para dili masayang ay mong oras.
2: Ah, sige, tibaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani province.
0: Mm-hmm.
2: Ako ang mama sa Sitio Cruzeng Coronado, si Mama Naning, o ako ang son na si Vilma.
0: Mm.
2: O giyahang bana nga si Dodong Hilot. Oh, dito po sa kwa po na kuya sa Sitio Kalugihan sa kung ugangan ako nga si Papa Imo nung si Mama natin. Gana lang.
0: Wala na rin kay Kuan, Papa. Kay Mama naman ang parmi imong gi Kuan. Igrit.
2: Oh, wala na na Kuan na. Nagpahuway na.
0: Ah, kuya. Pahuway na no? Mo, nahala okay. Sige. Ikaw, pag-amping ka nga, di ka mo pahuway og sayo, ha? Matulog na po. Yun yung gabi pa. Oh, sige, sige. Salamat kaayo, Dong.
2: Sige, salamat.
0: Bye. Okay, si Dong Alex to mga higala, no? Ang ato ang kuan? Cooler na to. Namemorize ko na lang ni kadugayan nila mga pangalan ba? Padayon sa tas mga awit, be. Alang ninyo.

May gala, mga suki natong tigpaminaw. Na ay nag-chat din ni nato, ningon nga kuya, nindot man dahi kamubala kuya, kay makalingaw ka ayo, mahimuot ko diri kuya nga naminaw, si Alex. Alex! Ay, practice-practice rin ako, Alex, oy. Magpakasal na lang na sila, matod pa sa 0292. Magpakasal na sila para matupad na rin ang pangarap na ikasal siya sa mahal niya. Pwede, sad. Nya, manguta na ba yung pari, be? Mungin ng pari nga, muhanang pari nga, ikaw, Luisa, gimahal mo ba si Vicente? Yan, siyempre, kaya mga tiguwang naman to. Malimot-limot na to. Mungin niya, dili, padre, oy. Bulabog, ginoon, gasto-gasto pa. Kaya malimot-limot na biya niya. Lahi ba itong huna-una ni Luisa nga yung bana? Yung mukalit lang yung niya. Dili, padre, dili na kunin siya, oy. Bungot sa ito, yung ginirin. Diba, has kang problema, ha? Nag-chat pa sa ito, adri si 6627. Nagkatawa siya, ingon siya, ano ba yan? Bitaw, ano ba yan nga? Mga higala o mga kabaldi, karoon? Ayaw mo kalimot sa ato ay nga kapsula na makatabang ninyo paglikay o pagsanta ni anang mga ngilngig kaayo nga mga viruses. Kini atong premium D3 capsule, kanungog na mo ani? Pagkanindota ni Paris Santon Plus Herbal Capsule. Oh! Premium D3 capsule, imuning iparis sa Santon Plus Herbal Capsule. Ikabaw mo sa premium D3, aside nga dunay vitamin D3, naani siya ay VCO, kining virgin coconut oil. Kining virgin coconut oil. So, mapalit ninyo ni sa mga butika, mga pharmacy, dool sa inyo ang dapit. So, ako na mo tambag ni Kwanbi, ni Vicente. Noy Vicente, mayong hapon ni Mundi. Noy, maklaro pa akong tingog, Noy. Hello, Noy. Hello, hello. Hello, Mike. Mike, Noy. Basig, ako lang gisure ba? Basig, di maklaro. Noy Vicente, bilib kay ko sa imuhang grabe nga gugma, Noy. Nga ito kang Manang Luisa. Doon naging mga tao ngayong anak, Noy, nga... Once nga mga kwan bitaw mahopsan sa gugma kay dili na gyud sila mahigugma pag usab. Nakoy kaila na technician. Technician na mo ba na higugma siya. Grabe yang pagigugma niya na kwan man. Napapas man to iyang kwan kay gibiyaan man siya na. Wala na siya ga kwan, wala na siya magtarong og panghigugma ang iya karon baboy na lang gibuhi. Siya basta ang importante nga dili, you know, damayon ang baboy, no? So, Noy Vicente, Noy, naminaw ka karon. Kung naapa sa saktong pangunahuna o pangisip si Manang Luisa, pangutan na siya. Kung willing pa ba siya magpakasal ni mo? Kanang kasal good nga, kuan ra, kanang dili na normal nga kasal ba? Awa po ko na yun nga abnormal. What I mean is, kanang dili na, kwan, baka na simple lang mga kasal. Simple lang kung nga kasal ka ng pari lang or pastor, kung may mo, kapitan lang, ala ba? Kumusot si siya, oo, nindot kayo na. Pero siguraduhan nga, di siya malimot ha, kay basig pag-abot niya, tubangan anang mo kasal sa inyo ha, kay malimot siya. So, musugot siya, mauna na yung saktong tubag sa imong pangutana, Noy, nga unsa ba imong buhato ni mo aron nga siya dili mo adto balik og Cebu. Pero kung mabalik yun sa Cebu, dahil yun siya ulo, di man ito pwede pa siyukan ang barko, kaya wala maniligid. So, ano na lang siguro? Kuan na lang dito, no? Putan na lang siya kung mudawat siya og dili ganin noy kuan na lang gid noy no padayon na lang sa imong panaw sa iyo pod
Padayon na lang sa imuhang kinabuhi. Sa imong kinabuhi ba? Padayon na lang. Kay total, gamay naman na itong nabilin nga kwanis kalibutan. Ito na ialagad sa Ginoo na. No, atong may anak ang mga edad, no? Samtang duna patay ginawa, makaalagad sa Ginoo. Mga lagad ta. Ha? Mga lagad ta nga ito sa itong labawang makagagahom, no? Salamat kay si mong pagpadaog suwat de Rinoy Vicente. Wala nagigayon tao kong igong oras sa atong pagpanaguban. Hangtod og mapuho na sad, mga pinalangga na ko mga kabalde, no? Nang hinaot ko, kaulan nun ba ya, oh? Basta inyong balde dahi, pagawas na dahin yung balde. Kay, matod ba ya sa presidente, palit kita yung balde daw ko, no? Oh, sige. So, dagang salamat mga katropa, mga pariente, o mga kabalde. Muli na mi, kay kaulan nun na. Magsalod pa biyang tubig.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Kunti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Kaya, sa akin, humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap. Kaya,
8: Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kanyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa, mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maulang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong

0: Mix. Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santong Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santong Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santong Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santong Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santong Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa akin na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santong Plus. Lima na tingin ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumakil ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santong Plus.
3: Kamusad? Mag-Santong Plus Herbal Capsule na.
0: Santong Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santong Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kaya wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha kaadlaw, tulo kaadlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluyat ha. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini, kayo nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning a Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Sing it, make it yours.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, nagkakitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusot dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusot.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusot.
4: Desminoria.
6: No.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw. Jubertene, sir. Tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nation.

0: maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan o yung wasab sa atong mga katropa sa nagkalanlayang station 6FM sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Bukidnon, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, wasab sa Bayugan, San Franz o XFM Mati. Bon ko, maayong gabi eh, no, kaninyong tanan mga kaigsoonan. Aniyano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na sab kita karon dinhi sa XFM 107.1, Tagum City. Magambitan o sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon ang tingog sa reformasyon.
1: When troubles come and my heart burdened be.
0: Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan.
1: You raise me up.
0: Og ang nagahatag o kinabuhi sa itong programa, ang CEO nining istisyon, walalain Doc Remilito Oy, inusab sa ihang kapikas kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, inusab sa itong General Manager, Sir Edwin Garing, inusab sa itong istisyon manager, Sir Arnel Cortez. Inusab sa atong mabtikong teknisyan, Sir Kane Acevedo. Susbon ko, maing gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan nga daga-suporta sa atong programa na ining kagabion. Huwag alang usab sa mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan, suking tigpaminaw sa kanginan. Maying gabi kaninyong tanan sa mga kaigsuunan no dinhi sa Tagum, mga kaigalaan no, doon natay mga kaigsuunan din nagasubaybay sa itong programa karon dinhi sa Bisayan Village, si Sister Wilma no, Bisayan Village, inusab sa ito nga igsuon dinhi sa Garciaville, Flinios family. So maying gabi kaninyong tanan diha, sister no, uban sa imong mga panimalay. Ano sab sa tong igsuon, Brother Oliver Lomando, maing gabi kaniyong tanan sa pagsabangan no, maayong gabi og ingon usab sa imong mga pamilya. Og dinhi usab sa Maximo no, Dumaguete family. So mga kaubanan no, mga lalay no ni Doc Dumaguete diha sa Maximo, so maing gabi kaninyong tanan. Inusab sa ito nga igsuon din hi sa Santol, Brother Rogen Robino, no, maing gabi kanimo o inusab sa imo hanga kauban no, sa panimalay. Inusab din hi sa Public Works, aduna tay mga kaigsuonan o mga higala din ha nga diin nagpadayon sa pagtuon no, sa balaang kasulatan no, naga Bible study gani unya no sa Alasite no, aduna tay Bible study nga pagaymoon din ha sa Public Works nila Brother Jasper Ibanez, inusab ni Janber Ibanez, inusab ni Brother Ryan Ko, inusab ni Brother John Ortiliano. So maying gabi usab sa mga kaigsuonan din hi sa Sinangguti Uno, Robino family o Buhol family, ang inusab si Sister Susana Matinaw no, maying gabi kaninyong tanan. O ang inusab sa itong igsuon din sa Sinangguti Dos, si Brother Happy Tagapulot. So maying gabi kanimo brother, o ban usab sa imuhang pamilya. Inusab din sa brace no, dinhi sa likod sa Gaisano Mall no, sa 9 East Carinderia. So maying gabi kaninyo diha Brother and Sister Francisco. So may gabi ingon mo sab sa inyong mga kaubanan o dinha sa karinderya. Ano sab din hi sa Lagunsad, no, doon na tayo igsoon, Brother Vincent King Dumagit, so may gabi kaninyo. O ginusab sa ato usab ng mga kaigalaan na nag-subaybay usab sa ito ang programa dinhi sa Mako, no? Mako Mabuhay, si Roy Roy Purisima. So may gabi eh, no? Kanimo Roy, inusab sa mo ang panimalay, inusab sa itong mga kaparintihan, no, dinha sa Mako, no, mga pagkumangkon igsoon, no, so maing gabi e kaninyong tanan. O ginusab sa kang Sister Rose Balsa, no, naimutang kini sa Santa Cruz, so maing gabi e, no, nag paminaw usab, no, kini sa to ang programa. Ginusab si Luloy, no, Luloy and Lingling, no, Dimyaw na sampayon basag maing gabi eh, no, kaninyong tanan. I am strong when I... Ugaso ato usab nga gitimbaya ni si Kailin Batistel, no. Hello, good evening. Shout out may Bulos og Bohol family. So maing gabi eh kanimo Sister Kailin, no. Naimutang ni sa Surigao City. So maing gabi eh. O ginusab sa mga kaigsuunan, nagkalain-lain ng mga kaiglesyahan dinhi sa dapit sa Del Norte, ginusab sa Davao de Oro, ginusab sa Davao Oriental, no. So maing gabi eh kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, o anhin na ta, no, sa ato nga topic, no, nga pagaisgutan ni ining kagabion. So paimutang na mo, no, sa to nga pagtuon ni ining kagabion tungod kay nga tong topic karon sa ni ka importante usab, no, nga atong hibalan. May tungod kini sa napulo, no, ka mga sugo, no, unsa man ning napulo ka sugo ug unsa may mga lisod, no, tumanon ining gitawag og napulo ka mga sugo. So munay atong isgutan karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So busa pimutang na kamo aron sa pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga pagtuon ni ini nga kagabion. Apan sa dili pa nato nga pagahisgutan o pagatun-an kanang mga butanga, mamina usa ta og pinasay ngawit.

0: sing it, make it yours.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayong na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

oras, alas 5:07 na. And magandang gabi sa lahat ng mga avid listeners ng XFM, katropa mo, exciting! Alright, Davao, Mindanao, at sa lahat ng mga pusong gising pa hanggang ngayon, welcome po sa programang Love Life Stories with me, your DJ Love. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama, kay papa, at sa mga barkada mo, dito sa programa natin, guys, pwede mong isigaw, and you can text me up or you can call at 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove at mag-move on. Dahil bawat luha may aral, bawat pag-ibig may sugat, at bawat sugat may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air right here, right now.

night, alas 12:07 na, and maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Plus Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape tola ni Deji Love, ayan po, mag-inom na ng Santon Plus Coffee Mix, guys. Kasi walang halong chemical. Totoo yan. Labi na sa panahon karon, no? Ting ulan, lami kaayo mag-kape. Ayon. And nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Sway Baguio, our Vice Mayor Attorney Lingling Estabilio, Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car, and the Tagum Police Station Chief of Police Sir Bahan. Sir, maraming salamat po. And ayan, sa lahat ng mga kapulisan nakikinig right now, thank you, I love you. Alright, and ang ating letter sender ngayong gabi, si Rhea, na maraming boyfriend at nagkaroon ng sex scandal. Ayon, lalong-lalo na ngayon, no, trending. Kaayo ang sex scandal ng ating pinakamamahal na vlogger. Okay, so pag-usapan natin ngayong gabi. And hi, Ma'am Rhea, na nakikinig right now. Alright, sa lahat ng mga gustong magbahagi ng kanilang kwentong pag-ibig, pwede po kayong tumawag mamaya and magbigay ng advice sa ating letter sender. Alright, and this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Rhea, 28 years old. Gabi-gabi nakikinig ako sa iyo, Deji Love. Ang ganda ng mga advices mo, kaya naisipan kong magpadala. Sabi nila, maganda raw ako, Deji Love. Maputi, sexy, mahaba ang buhok. Mabait at magaling sumayaw. Pero Deji Love, lumaki ako nang walang papa, iniwan kami ni mama, 8 years old pa lang ako. Kaya hinahanap ko ang pagmamahal sa ibang tao. 17 years old, nagka-boyfriend ako, Deji Love. First boyfriend, 19 years old ako. Sabi niya, Rhea, mahal kita. Ikaw lang, at naniwala naman ako, Deji Love. Kaya binigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Pagkatapos ng 3 buwan, Deji Love, nakipag-break siya, may iba na pala siyang girlfriend sa kabilang barangay. Nasaktan ako ng sobra, Deji Love, kaya naghanap ulit ako ng magiging boyfriend. So, second boyfriend ko, 18 years old, basketball player at Deji Love. Sobrang active namin sa sex. Pero 2 months lang, iniwan din ako. Hanggang sa naging 5 ang boyfriend ko. Yes, Deji Love, totoo. 5 ang naging boyfriend ko nung 4th year high school pa lang ako. Deji Love, hindi ako malandi. Naghahanap lang ako ng lalaking hindi ako iiwan tulad ng papa ko. Pero Deji Love, yung pang-anim na boyfriend ko, 20 years old, may motor, may trabaho sa hardware ng Tagum. Doon nasira ang buhay ko. Isang gabi, Deji Love, niyaya niya ako sa bahay nila sa Panabo. Wala daw tao at sabi niya, Rhea, mahal kita. Patunayan mo rin sa akin na mahal mo ako. Bata pa ako noon, Deji Love. 18 years old pa lang ako. Kaya naman, very active ako sa sex. At hindi ko alam, Deji Love, nung mga oras na yon, habang ako'y nakikipagtalik sa aking boyfriend, may video pala habang nagsisex kami. Isang linggo, Deji

Pumunta ako sa police station sa Panabo de Gilove. Nagpa-blatter ako, nagreklamo ako. Sabi nila, i-delete namin ang video, pero kalat na de Gilove. Kalat na sa buong Davao del Norte. Simula noon, de Gilove, lahat ng lalaking lumalapit sa akin, hindi para ligawan ako, pero para subukan. Kasi sabi nila, Aseria yan. Madali lang yan. Doon ko naramdaman, Deji Love, wala na akong halaga. Marumi na akong babae. And 21 ako, Deji Love, nakilala ko si Carlo, 28 years old construction worker sa Davao. Tahimik, hindi masyadong gwapo pero mabait, Deji Love, at napaka-sweet na lalaki. Sabi niya, Ria, alam kong may scandal ka, pero tanggap kita. Hindi kita huhusgahan, mahal kita. First time, Deji Love, may lalaking nagsabing, tanggap kita, mahal kita, maging sino ka man. Kaya kahit 3 months pa lang kami, Deji Love, ay pumayag akong magpakasal sa kanya kahit sa civil lang sa Panabo. Akala ko, Deji Love, ito na. Makakatakas na ako sa pangalang Ria, yung may scandal. Pero Deji Love, pagkasal namin, doon lumabas ang tunay niyang ugali. Unang buwan pa lang, Deji Love, sinasaktan na niya ako. Pag hindi masarap yung ulam, mumurahin niya ako. Tang ina. Wala kang kwentang babae, kaya ka nagkaroon ng skandal kasi malandi ka. Binabastos na niya ako, Deji Love, sa harap ng anak namin, sa harap ng kapitbahay. Isang gabi, Deji Love, lasing siya. Hinampas niya ako ng tsinelas sa mukha kasi hindi ako nagpaalam na nagpa-gcash ako kay mama ng 200 pesos. Umiyak ako, Deji Love, sa CR ng bahay namin sa Panabo. Sabi ko, Lord, ito ba ang kapalit ng paghahanap ko ng tanggap ako? Bubugbugin lang ako at babastusin, aabusuhin. Umiyak ako, Deji Love. Umiiyak ako habang hawak-hawak ko yung puso kong durog. 2 years kaming ganon, Deji Love. Verbal abuse. Araw-araw, sampal, minsan bastos na salita. Na malanding babae ka, may skandal ka, wala kang kwenta. Nakakadiri ka. Masakit, Deji Love. Kasi asawa ko siya, mahal ko siya. Na dapat sanay siya ang poprotekte sa akin. Hanggang sa nawala yung love ko sa kanya, Deji Love. Hindi na ako naawa. Hindi na ako nagalit. Wala na. Manhid na. Kasi Deji Love, paano ko mamahalin yung taong araw-araw sinasabi sa'yo na marumi ka? Kinuha ko ang anak ko, Deji Love, 3 years old na noon, at isang bag na may 2 damit. Tumakbo ako palabas kahit umuulan papuntang bahay ng mama ko sa Panabo. Doon ako tumira 3 buwan, walang pera, walang trabaho, pero tahimik. Walang mura, walang sampal, walang pananakit. Doon ko nakilala, Deji Love, si Kuya Junjun. Deji Love, 38 years old, byudo, may negosyo. Hindi pa kami magkarelasyon ni Kuya Junjun, Deji Love. Magkaibigan pa lang. Pero sa kanya ko naramdaman, pwede pa pala akong mahalin nang hindi ako binabastos.

Pero did you love, natatakot ako. Natatakot ako na baka ulitin ko lang. Baka marami na naman akong boyfriend at maiwan ulit. Natakot ako na baka pag nalaman ni Kuya John ang buong kwento ng buhay ko, na may scandal ako, yung video mismo, baka iiwan niya din ako, Deji Love. Natakot ako na baka bumalik si Carlo at kunin ang anak namin at sabihin, malanding nanay ka, may scandal pa yan, at hindi ka rapat-dapat maging asawa at nanay. Did you love, 28 na ako. May anak, may asawa. May asawa sa papel na mapanakit. At may scandal pa, did you love. Did you love, gusto ko lang naman ng lalaking tanggap ako at mahal ako. Yung lalaking marunong naman sanang magpahalaga. Did you love, hindi dahil sa scandal, hindi dahil sa katawan, pero dahil ako si Rhea. Did you love, ang sakit, ang lungkot, pero meron pa ba? Meron pa bang lalaking tatanggap sa babaeng tulad ko na maraming boyfriend at may sex scandal? O habang buhay na lang akong si Rhea, yung may scandal, did you love? Ako po si Rhea, maraming boyfriend, nagka-skandal, nag-asawa, binastos at sinaktan, nawala ng pagmamahal, lumayas para maghanap ng lalaking tatanggap. Did you love? Salamat sa advice na ibibigay mo. Pangarap ko talagang magkaroon ng boyfriend, kahit may asawa na ako sa papel. May lalaki pa kayang magmamahal sa akin ng totoo? Salamat sa advice, Deji Love. Maghihintay ako. Alright, Rhea, I love you. Salamat sa pagsalig. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: right, 28 minutes past the hour of 7 and this evening, and meron tayong caller online. Hello? Hello? Hello? Hi?
1: Hello.
0: Ay, yes, hello. Pwede pakikusog sa imong tingog, sir. Hello?
1: Ako?
0: Opo, opo. Kusga imong tingog gamay. First time ni mo manawag din he sa radyo?
1: Oh.
0: So don't worry, dili na ko bitinon imong first time, di ba? Okay kayo.
2: Okay kayo.
0: Okay, sir. Share na sa imong love story. Are you broken hearted now or in love ka karon?
1: So mayang gabi sa tanan.
0: Mm-mm.
1: Mo bang especially ko sa imong gabi.
0: Mm-mm. So, in love ka? Broken-hearted?
1: Oh, sa karon, wala man. Pero ako lang po na siya lang kahit ako na.
0: Ngaon sa man. So, single ka karon, nay uyab, minyo?
1: Single ko, minyo.
0: Single?
1: Oo.
0: Oh. Okay. Bakit single?
1: Wala pa.
0: Kay?
1: Wala pa. Kwan, wala pa ka ng sa kong oras na gihatag sa Ginoo.
0: Wala pa yung gihatag sa Ginoo. Pila yung edad ka ron, sir?
1: 34.
0: Oh. Okay. Sige, go ahead, sir. Anong wala kay uyab?
1: Kwan.
0: Unsay kuan? Nga nang walay uyab, 34 years old na.
1: Oh, wala mo kay. Wala ko kay uyab. Na ko ay nakayosok na. Kanang schoolmate na may.
0: Schoolmate ni mo, and then?
1: Nagpabot ko nga, magigikan mas nag-approd.
0: Niya?
1: Niya. Pagabalon ako, mga pila ka bulan. Nagminyo naman ito.
0: Nagminyo siya?
1: Oo, minyo na siya dito sa abroad, Muslim.
0: Muslim? And then?
1: Wala ko akuan. Hindi ko akuan eh.
0: Oh, pila mo katuig ato, sir?
1: Wala may tuig eh.
0: Wala rin may tuig? And, pwede ko mangunta na, sir? Sorry sa word niya kung gamito. Naanay nahitabo sa inyo ato?
1: Wala pa.
0: Wala pa?
1: Oo.
0: Okay. So, sa 34 ni mo ka tuig sa kalibutan, wala pa katila og babae?
1: Oo. Kagi na.
0: Sorry.
3: Sana all!
0: Okay. Nakaagi na ka. Pero dili imuhang uyab. Uyab ni mo?
1: Nakuwit na uyab sana. Uyab lang sa una.
0: Uyab ni mo? Pero merong uyab ni mo?
1: Oo.
0: Okay. Ikaw nakauna or di na pod siya ano?
1: Bali, kamindo ha.
0: Ah, so ikaw naka sorry sa word niya kung gamiton ha sa mga naminaw karon. Ikaw naka-virgin sa iya. Siya po naka-virgin ni mo, ana.
1: Oo.
0: Okay. And ngano nagbulag mo ato?
1: Bulag may ginagulag.
0: Kay?
1: Sa kong labot, nagmahay ko. Kung sa kong labot eh, parang tama ba ko o sakto ba? Nagmahay ako abot sa panahon.
0: So kumbaga, nalibog ka that time. Pila na imong edad that time?
1: 20, 19.
0: Okay, so siya lang po ang babae nga imuhang nahilabtan.
1: Oo nga, ako mong kung saan ako kay napako sa mundong kalibutan mga buhat ba nga mas kalipay pa na kung may kuy-kuy sa markada kasi ano ba.
0: Okay, so isa lang ka babae imong nahilabtan, sir Sukad?
1: Oo.
0: O naapay mga babae nga nahilabtan ni mo?
1: ana pay gikan sa pagkuan pagabot sa mga kuan nana po.
0: Okay, mga pila na tanaw nimo, pila na kababae mo na hilabtan
1: kuan? Di pala lang kabalo mo pila
0: na. Di na maihap sa kadaghan.
3: Sana all.
0: Ha?
1: Hindi po sa ingon nga daghan jud kayo pero
0: di na maihap.
1: Di lang kaya pero di lang wala lang ko balong.
0: Ah, pero tanaw ni mo sir maabot sa napulo ka la babae.
1: Siguro.
2: Lame kaya.
0: Okay, so almost napulo ka babae. And na in love po ka atong imong nahilabtan sir.
1: Oo.
0: Ama ba? Okay. Dili po kaganahan o ganang wala kay love, ana?
1: What?
0: Nakahilabot na kagwala ka na higugma?
1: Oo, naka... Amot, marag na imo na rin. Wala ko yung... Marag na imo na mga kasigugan. Wala sa una. Kaya, marag... Wala may... Pabay ko yung kuyo. Wala marag na imo na lang ko sa... Magsige na lang, ana. Ana-ana.
0: So, kumbaga, ang imong life sa una, nagdagan lang sa sex, nagdagan lang sa hubog-hubog, ana?
1: Ana-ana, o.
0: Okay. So, mo nang karon single ka at the age of 34 years old. Sir, asa ka dapit nanawag ron?
1: Ako din sa balay, sa ang kwarto.
0: Oo, ay, asa ka dapit sa balay, sa kwarto.
4: Secret.
1: Ako din sa kwan, nasa... Nagpapot ako siyang kasing-kasing, mabable.
0: Okay. Eh, at taga-asa ka, sir?
1: Taga Compostela, Davao de Oro.
0: Ah, okay, Davao de Oro. Asa dapat sa Compostela, Davao de Oro, sir?
1: Taga Compostela, yung barangay nga.
0: Ah, dapat na.
1: Dari sa Tapad sa Monte Vista.
0: Tapad sa Monte Vista? Sige na. Ah, nabunturan.
1: Oh, nabunturan. Yan na po yung Monte Vista.
0: Ah.
1: Compostela.
0: Nabunturan.
1: Oh, na shortcut.
0: Nabunturan, Monte Vista, then Compostela.
1: Oh.
0: Ah, di na ka nanawag ron. Ah, okay. So, nagkagwapo din ha, sir, sa Compostela.
1: Ay, nagaloy sa mata ko.
0: Ay, ka.
4: Secret.
0: Sana all. Okay. And sir, daghan po guwapa din ha.
1: Ay, daghan man pero mas daghan guwapo dre sa mata ko.
0: Ah, okay. Grabe no?
2: Okay ka.
0: Oh yeah, sir. Kay daghan man kag natilawan sa una nga mga babae. So daghan kag napahilak.
1: Pero di on sad kayo.
0: Pero honestly sir, na kay napahilak nga babae.
1: Ana.
0: Oh, unya. Love pa ni mo siya.
1: Aw. Dili na.
0: Nga naman.
1: Okay. Na naman siya naing pamilya.
0: Ah, minyo na. So, ang imuhang mga nahilabtan sa una, mga minyo na karon.
1: Oh.
0: Okay. And pila imong mga na... Sir, kaniha, curious ko. Pila ka mga babae na imuhang mga nahilabtan? Na virginan aside sa mga wala katong di walay labot sa mga dili na virgin katong mga na virgin na nimo sir mga pila na gyud
1: amot pila na wala ko kabalog kay
0: grabe virgin breaker gyud ay ka sir
1: dili mo mawatan na gun wala lang ko mawatan sa ban kay na may uban nga
0: dili kay makabalo ana
1: dili mo pugo maka panghambog sa gagalingon ba?
0: Okay, gwapo man ka sir ba?
1: Sila may una maibog.
0: Sila ang una mag-una-una, mga babae?
1: Oo, oh, maibog.
0: Okay, I understand. Siyempre, sa kagwapo mo pa naman, di ba? So, ibig sabihin, sa una, ang mga tungod kay daghan kag na virgin na niya, murag wala kay feelings, palit-palit lang ng babae, and katong, ano sir ha? Niabot po sa point ka na in love good ka sa babae nga imuhang nahilabtan.
1: Oh.
0: Okay. And then, napahilak po ka.
1: Oh, it's right.
0: Okay. Sige sir, adto ta sa katong babae nga nagpahilak sa imuha. Nganong na in love ka sa iya ha? Tungod ba kay guwapa siya or how'd siya pag-abot sa kama?
1: kwan
0: kay
1: Maria. How di siya lami lang gud mo dala?
0: Ah, lami mo dala as in in love gud mo gud mo dala
2: kay kayo.
1: Alang, oh.
0: Ah, sige. Ay, sir, don't worry, sir. Walay makailan ni mo. Don't worry, naka-hide imong identity, no? I-open lang, good. Ayaw kaulaw kay DJ Love. So, gusto ko makabalo. Curious lang dyan ko anang part, no? Nga nung, sa kadaghang babae, nga imong natilawan niya, na ay babae nga nagpahilak sa imuha? Oo? Kanto, sir, virgin to o dili?
1: Dili na.
0: Ah, okay. Kay, grabe, no?
1: Kay kwan mo gusto siya, good niya. Wala kong kabalo ba nga? Kay nagtrabaho mo ko ato sa kumpanya niya, checker ko.
0: Mm-mm.
1: Niya, siyempre katong babae niya, nadalan na ko sa among gitrabahoan niya. Niya, na may boss na mo, niya, nakita niya, na may dito sa opisina nga, andun, marag nagkalabuay na may ba niya. Ato nga time niya, niya to siya dito sa opisina, kuyog sa among boss niya. Ang katong silingan o katong magkuan, nagsulti sa kwa nga, dito daw siya ni Addo.
0: Okay, and then?
1: Atong time, wala na kong kuan. Wala na, okay, di na akong magsamok-samok, pasagdaan na ako.
0: Okay. Sir, katong, balik ko na ako sir ha. Nga nung napasakitan, grabe no, sa kadaghan ni mong babae nga natilawan, virgin pagyud halos ang uban, pero napasakitan ka sa babae lang nga dili virgin.
1: Mm.
0: Kay tungod, nga nung nagbulag mo, sir, na in love ka ato niya no, kay hawd ka ay siya sa kama, ana. Sir? Tama ba, sir? Kay hawd siya sa kama? Naulaw na si sir. Napakadala, sir? Okay. Nahiya si sir. Alright. 40 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat. Huwag nang tumawag, ha? And, ugma na po mo tawag. Okay? Pwede po kayong mag-text na lang. Right here at 107.1 XFM Tagum and 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati. Maraming salamat. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

right, 44 minutes past the hour of 7 and this evening, and this program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Gold Coffee Mix. Ayan, sa mga mahilig magkape dyan, tulad ni Deji Love, ayan, bili na ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, guys. Masarap yung kape na yan. Alright, this time magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. But before that, nais ko lang pasalamatan our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Sway Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabilio, and salamat din Ma'am Ruina Duwalyo, ang may-ari ng GM Car na Tagong Police Station. Salamat kayo ganina sa pag-welcome. And hi nga pala kay Reed Pips and Clyde Sinok Alcos and Rilin nga naka-move on na sa iyahang pagka-broken hearted. Alright, texter 3234. Salamat, Deji Love. Naminaw mi sa akong igsuon, Nining Pamat. Naghulat siya taon. Paki... play I Love You, Goodbye, Broken Hearted. Okay. And salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw, ma'am. Love kaayo ta mo po. Sobrang. And this time, magbibigay tayo ng advice sa ating letter sender at sa lahat ng mga makaka-relate nito. Alright. Rhea na pinakamaganda. Sexy and napakagaling sumayaw. Okay, gabi-gabi ka palang nakikinig kay Deji Love. Thank you, I love you. Salamat anak ha. At salamat kasi naisipan mong magpadala kay Deji Love at pinagkatiwalaan mo ako. Rhea, hindi kita. Oo, wag nang tumawag. Rhea, hindi kita tatawaging marumi o malandi. Hindi kita tatawaging walang kwenta. Tatawagin kitang anak na naghahanap ng pagmamahal kasi iniwan kayo ng papa mo nung 8 years old ka pa lang. Makinig ka, Rhea. Hindi ikaw ang scandal, biktima ka. Hindi mo alam na may video pala habang magkasama kayo at kumalat sa buong panabo sa GC ng barkada, sa mga kaklasmate mo, at biktima ka. Rhea, ikaw ang biktima, siya ay kriminal. Alam mo ba sa Pilipinas may batas na RA 9995 Anti-Photo and Video Act na bawal mag-video ng pribadong pagtatalik ng walang pahintulot at lalong bawal ikalat, okay? 7 years ang kulong noon at siya ang may kaso, hindi ikaw. Kaya pag may mga chismosa sa panabo na nagsasabing yan si Rhea, yung may skandal, mali sila. Tunay mong pangalan, si Rhea, yung 18 years old na biktima na binidyo ng palihim na nabuhay pa rin at lumalaban. Yung video, isang gabi lang yon. Sa 28 years ng buhay mo, hindi yan buong ikaw. Maganda ka, maputi, mahaba ang buhok, mabait at magaling sumayaw. Ikaw yan, pero higit sa lahat, matapang ka kasi hanggang ngayon lumalaban ka sa buhay. Tama lang na lumayas ka kay Carlo na asawa mo. Okay, kahit kasal pa kayo, hindi ka lumayas, nagligtas ka. Niligtas mo ang buhay mo, okay? Ayun, medyo nawarla. Niligtas mo yung buhay mo, anak. Hindi ka malanding babae, hindi ka malanding nanay. I love you. Naiyak ako sa ano mo. At kung sasabihin ni Carlo kukunin niya anak mo, kasi... may skandal ka, hindi siya mananalo. Okay? Punta ka sa Vowsy Desk ng Panabo, PNP, sa DSWD ng Panabo, sa PAW. Libre abogado, ikaw ang biktima ng anti-video at biktima ng pangbubugbog. Kaya magpa-blatter ka, okay? May laban ka. At huwag ka nang bumalik hanggat hindi siya nagpa-counseling ng totoo. Hindi puro sorry lang, okay? And may Kuya John na ngayon, yung biyudo na may negosyo, huwag mo nang magmadali.
Ria, sabi mo hindi pa kayo magkarelasyon, magkaibigan pa lang kayo, pero sa kanya mo naramdaman na pwede pa palang mahalin ng hindi binabastos, okay? Maganda yan, Ria, pero makinig ka. Huwag mo munang gawing boyfriend. Magkaibigan muna kayo ng magtagal. Bakit? Kasi 3 buwan pa lang kayong magkakilala. Okay? And kay Carlo, sariwa pa ang sugat. Pag nagka-boyfriend ka agad, baka hanap lang ang kapalit at masasaktan ka ulit. At sabihin mo naman, marami na naman akong boyfriend. Ito munang gawin mo. Kilalanin mo si Kuya John nang walang halong pagtatalik o pag-live-in. And sabihin mo sa kanya ang buong totoo, harapan, hindi sa chat o tawag, sa tahimik na lugar. Makipagkita ka sa kanya, mag-usap kayo. At sabihin mo, Kuya June, may scandal ako nung 18 years old ako. Binidyo ako ng palihim ng ex ko. Kumalat sa panabo at biktima ako. Pero hanggang ngayon, dala pa rin. Takot ako, pag nalaman mo, iwan mo rin ako. Pero ayokong magsimula ng bago na may tinatago. Kung tanggap mo pa rin ako, bilang Ria, salamat. Kung hindi, maiintindihan ko. Ayan, magpakatotoo ka, Ria. Andrea, pagtanggap ka pa rin niya, pagkatapos nun, yan ang lalaki. Hindi dahil maganda ka, hindi dahil maputi o sexy ka, mahaba ang buhok, hindi dahil magaling kang sumayaw, kundi dahil ikaw si Ria na deserving mahalin. Ayusin mo muna ang sarili mo, Ria. Magtrabaho ka ulit. Sales lady ka dati, magaling sumayaw. Pwede ka sa mall, sa events ng Davao, o kahit dito sa Tagum. Mag-ipon ka para sa anak mo. Magpa-check up sa DSWD para sa counseling. At saka libre naman yan, di ba? And meron pa ba? Okay, meron pa, Deji Love. Meron pa na ibibigay ni Deji Love. Meron pa. Meron pang lalaking tatanggap ng buo sa iyo. Ria, meron. Pero hindi mo siya mahahanap habang tinatawag mo yung sarili mong marumi. Alam mo ba, may babae sa Bible, si Gomer, isang babaeng marumi. Maraming lalaking naging biktima, binenta niya ang kanyang sarili kung kani-kanino, nakipag-sex siya kung kani-kanino. And alam mo ba, binenta siya sa merkado bilang alipin, pero binili siya pabalik ng kanyang asawa na si Hosea at minahal ulit. Ikaw, Ria, binili ka rin, hindi ng pilak pero ng dugo ni Jesus. At si Lord, hindi kanya tinatawag na may scandal, tinatawag kanyang anak. Pag natanggap mo na sarili mo, Ria, matanggap ka rin ng tamang tao. Huling salita ko sa iyo, Ria, burahin mo na sa isip mo yung title na si Ria, may scandal, marumi at walang kwenta. Ito na ang bago mong title simula ngayong gabi. Wow! Ito na, ikaw na to. Si Ria na 28 pa lang, biktima ng scandal nung 18, binastos at sinaktan ng asawa nung 21, pero tumayo, lumayas kasama ang anak at naghanap ng pagmamahal na totoo at tanggap siya. Ikaw si Ria na lumalaban sa buhay, ikaw si Ria na matapang. Payakap, Ria, I love you. Laban lang sa buhay, okay? Hindi ka talunan. Hindi ka walang kwenta. You deserve to be loved. Alright, and hi sa lahat ng mga avid listeners. Kay Patrolman Raynand Logo, Police Sergeant Henry Feliz Cuso, Police Senior Master Sergeant Gian Carlo Reyes na nakikinig right now dyan sa barracks, and to Sir Arnel Balintag, ang head operation, nga gwapo kaayo, maayong pagpaminaw sa mga kapulisan din nasa barracks nga wala nag-duty. Habang nag-duty, nakikinig kay Deji Love. And thank you, nakakataba ng puso, nakaka-in love. Sa lahat ng mga kasundaluhan din natin ngayon, nakikinig, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko kayo.
sobrang talagang thankful ako. Alright. And DJ Love, pa-play naman. Sorry na ha, dili na ako ma-play. And DJ, nakakita na ka sa scandal ni Sam. Unsay, okay. Di na to nahisgutan because it's not good na pag-usapan, okay? Oh, isa pa, wanapod ko yung igong oras. Hapit na ko mag-bye-bye. Alright, great Tayabas family, Kadjong and Mordino family. Did you please hide my identity? Buntis ko. Unya, nag-skwela pa ko. Wala kabalo akong family. Alright, langga. I text lang taon niya. But you know, I love you this. Love ka ayo ta ka ha, pero gusto na ko masaptan ni mo. Nga ka nang imuhang problema karon is that dili sa yon mo nang dapat magkita gyud ta. Okay, I love you and DJ, please advise. Okay, nabasa ko ni. And hay nga pala kay Johnny nga nangitag text mate, iyahang cellphone number 0905-602-5913. Again, 0905-602-5913. And pakisabi sa mahal kong si Irish, I love you. And every day I love you, Deji Love. Pa-play, Anna. And again, isang single mom, naghahanap ng textmate. Okay, yung cellphone number 0950-941-988. Again, 0975-0941-988.

And hi nga pala kay Boknoy. Boknoy Car Wash Seminary Drive, Tagum. Hi Boknoy. And DJ, ikaw akong GF. Okay, pag ako ang GF mo, kakainin mo ako. Nagutom tuloy ako. Okay, and good night na. Salamat sa pagsalig kay DJ Love. Alam mo, kapag alam mong hindi ka na pinapahalagahan at hindi ka na mahal, lumayo ka na. May mga pagkakataong hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan para maintindihan ang lahat. Ramdam mo lang sa paraan ng pakikitungo, sa katahimikan, sa paulit-ulit na pagpapabaya. Kapag alam mong hindi ka na pinapahalagan, huwag mo nang pilitin ang sarili mong manatili. Hindi lahat ng pag-alis ay pagsuko. Minsan ito ang pinakatamang anyo ng pagrespeto sa sarili. Ang hindi pagpapahalaga ay hindi laging marahas o maingay. Minsan tahimik ito sa hindi pagsagot ng tawag, sa hindi pag-aalala sa nararamdaman mo, sa pagiging huling opsyon kapag wala nang mapuntahan. Unti-unti nitong inuubos ang dignidad mo hanggang sa magtanong ka sa sarili mo, bakit ako ganito? Bakit ako nandito kung hindi naman ako mahalaga? Alright, hindi mo kailangang magmakaawa para pahalagahan. Ang taong tunay na may malasakit at feeling sa'yo, kusang ipaparamdam yon sa iyo. Hindi mo kailangang ipaalala ang halaga mo sa mga taong desidido nang binabaliwala ka. Ang pananatili sa mga taong hindi ka na pinipili ay parang paulit-ulit na sugat na ikaw rin ang gumagawa. Ang paglayo ay hindi galit, hindi rin ito paghihigante. Ito ay tahimik na desisyon, isang hangganang itinayo para iligtas ang iyong sarili. Alright, maraming salamat. And yes, wala tay program ugma. See you this na Sunday. Sunday afternoon, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. guys. And pwede po kayong tumawag kahit ilang tao pa ang tatawag sa oras na iyan. And please send your love story sa Deji Love Ati Friend. Again, Deji Love Ati Friend. Good night everyone. Always remember, Jesus loves you. Mwah.

0: sing it, make it yours.
1: Malipayong alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: exciting.
1: Em, daghan ang sulod akong pitaka.
2: Si!
1: Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
0: Exciting!

0: Blast Coffee Mix.
1: Salto Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salto Blast Herbal Soap.
3: Puti na maoda, tagatibalong. Ang dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Salto Blast Herbal Soap. Puti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Salto Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salto Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Salto Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Salto Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa imbes sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Salto Plus. Malatingin ka tuwid na din ito makatulog dahil ang baon niya. Mahal ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya ito dili man. Basta mag-inong ko Salto Plus.
4: Kamusad, mag-Salto Plus Herbal Capsule na.
1: Salto Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Salto Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Salto Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Salto Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha kadlaw, tulog kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini, kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Sing it, make it yours.
1: Payong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Blas Herbal Soap.
3: Puputi Norma Oda, tagatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santo Blas Herbal Soap, puputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santo Blas Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Blas Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Santo Blas Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Blas dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santo Blas. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo ako ang tulog. Magdamgo na gugo ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santo Blas.
4: Kamusad? Mag-Santo Blas Herbal Capsule na.
1: Santo Blas Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santo Blas Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santo Blas Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santo Blas Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom ko kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapan ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapas ako na ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, katakara akong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula ng pag-inom na ako, wala na katakara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubert Ellison, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santo Plus. Lima na din ka tuwid niya dili ko makatulog dahil yung daw niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santo Plus.
3: Kamusad? Mag-Santo Plus Herbal Capsule na.
0: Santo Plus Herbal Oil.
6: Ako po, TSL komplikado. Sibalom ang tiki. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santo Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santo Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba.
8: Sauna?
7: Siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say,
8: labin akong lahin ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo kung pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Kings, Pilipinas.
1: Nga sa kita karoon, nagawa sa atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
0: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Pilipinas.

0: Oras, mga katropa sa Tibok Kalibutan, Tibok Pilipinas, 4 minutos na o 40 di ay? 40 minutos, mga katropa, mga pare, ang naglabay sa alas 4 buntag! Sabay mga sleeping diya.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape!
0: Ay magpalipat mga katropa tungkod kay last 4:40 atong oras. Adlaw karon master nga Biyernes. Thanks God it's a Biyernes.
1: Yes, salamat kayo mga katropa sa atong ang mga suking tig palubay na diri karon sa sabay mga sleeping niyo diaron.
0: Lagi magkasugba ba taron? Ora guminya man.
1: Minga mga minga mang panagat ron eh.
0: Minga man ato ang mga minga man ang katuang ko. May pao, may kubit.
1: Kanan minga bito eh kadang mingaw nga dagat ro ayay
0: ayay so welcome mga pare ubanin may hantod tala sa isang buntag karong adlaw nga Biyernes it's October 16 2026 o sa ka mga ngit-ngit nga kadlawon bugnaw nga kadlawon mga katropa sa mga nakaroon sa mga panimay takang-takang na morabag nagpaabot ang mutikaw nilang takuri
1: oy
0: morag nagpaabot na sila master nga mo taok ang manok tungod kay paingon sa sila mga nagkadaiya mga galas maglampas hagbas uban pang matang mga trabaho sa bukid mga katropa ako si paring Lar ang anak sa pubring Tabadidoy
1: kay siyempre ato mga sukid ato ano ba ato mga lolog lola diyan mga antik angkol karong mga rasa nagtaktak sa mga nagkadaiya mga abuhan o nagatang o karong sa mulata ng ilang gilat ang tubig diya para magkakape sila ng Santon Plus Coffee Mix
0: ayay
1: ani ana
0: grabe naman yan
1: oo siyempre kabar niya wala lain Master Indaitan nini
0: good morning sa mga nakaroon diya ga ehersisyo ay nako sang pakikers mga kayo ma'am
1: ay mo pagsiya ayo kayo ha mga short diya mga short
0: ganaan ko mag jogging diri sa City Hall ba naka jogging ba kada
1: ay diha sa naka try ko diag jogging kami ni kwan ni Darwin og ni Tuti
0: anya nakakita mo diag mga sang pakikers kayo
1: grabe ang mga di lang kay sang pakikers parilan ang akrula kita diya ang mga telescopic og swing arm
0: ay grabe kayo
1: grabe kayo bisa ka ang iob kayo pero sina kayo
0: mura diyo gitirahan diyo VS1
1: muraga gi-sprehan o ka ng anti-binom
0: ayay ka muraga nindot siguro kaya ng hikapon sa
1: lain pa
0: saka Clarix
1: Clarix ana
0: mga katropa i-text me sa tuang hotline numero 09663069569 09663069569 siyempre katropa mga pare kini ato ang panag-uban karon may lain pa ba diyan ato di kanato mga katropa sa Santon Plus Herbal Capsule likay ang punto nga maabot ka sa pagsangkiig karon palang daan bunot na si mong kilid palit na og Santon Plus Herbal Capsule gihimo kini siya master sa kumpanyang Yes to Health
1: yes
0: og siyempre papalit na sa mga pharmacy butika nga Don Luis mo sa inyong mga lugar Santon Plus Herbal Capsule the business siya master kay kana ganing mga hablaron mag normal gis balik sa blood pressure ba kana mga diabeteson
1: mo normal gid
0: siya paingon ang imong blood sugar kay ma-balance man siya anyway ang sugar dili man pwedeng mawa si imong lawas kay kung wala kay sugar patay ka diya kay diha man gud siya kay matud pa sa pagduki-duki sa kuha pong pagduki-duki sa mga gitig-duki-duki pon ang kanang sugar pag masunog na diya sa imong muscle it burns convert na siya kining gitawag og energy.
1: Okay, gamitan na nung it converts og it's burn. Di ba sa kung basta?
0: Masunog kining sugar si mong lawas, ma-convert to energy. Mude na, master, ka nang katag-as kay mga sugar, dili singuton.
1: Baka maragway tuli.
0: Wa jay tuli.
1: Gakwal mura kadang wala koy tuli di pading tun kay gakagas lang ang lawas murag inana.
0: Dugay silang singuton master.
1: Kay nga naman
0: kay mga sarado tong ilahang kuan kining gitawag mga ang open pores gitawag na close pores.
1: Gigabitan gyud imong mga inana nga mga method ha.
0: Onya matud pa sa pagduki-duki ang tawo kuno nga kanang dugay kay singuton but pasabot diya mga katropa nga kulang og magnesium imong lawas nga minerals. Muna gitawag nga need ni mo kining Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron ni mo kini siya aron nga maamuma ka na imo mga muscle diha, unya masunog itong katong mga tigdabdab sa mga sugar. Madabdaban yun.
1: Mo-convert sa to, convert to
0: Energy.
1: Energy.
0: Muna uban nga mga diabetes, mga luyahon.
1: Muraga waste to energy.
0: Luyahon sila master tungod kay ang ilang sugar sa ilang lawas wa man nasunog.
1: Wala na, wa pa man kana nga kumbaga ang ilang lawas ako nga balak kumbaga na sobra ana ba. Ang ilang asukar wala guban nga pag wa mangihi nila kumikaso na.
0: Ay. Ay, taas yung sugar mga pare ha. Ay mo galimot ya, inom lang mo di og Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Nagadaya balita katropa ato ang taga-pagtagad karon master apan sa dili pa ato ning panimbaya ato ang unahon ako diri sa tong Binangang Syudad. 23 ka mga barangays Dakbayan Stagom. Good morning all.
1: Hoy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Asa na pinta? Asa na pinta sa mga barangay? Pila ka mga barangay din? 23. Asa mga barangay din?
0: Ang pinakadagang butante ka barangay din, ang barangay ni Tia Daria, des may Bisayan. Pinakadagang tao diyan kay kanang daghang kay mga patigayon ba? Daghang kayo mga gawas nga daghang mga patigayon. Daghan po kayo mga residential area.
1: Daghan kayo mga residential certificates sa naging along mga, the vicinity.
0: Daghan mga resiko. Basta daghan ka residential, daghan po kayo ng CR ba?
1: Daghan kayo mga disposal, waste disposal.
0: Ayun na po ito sa itat.
1: Klaro ni, klaro ni.
0: Siyempre sa mga katropa sa mga 12 o ako masip 11, 12. Kalungsod Rias Davao de Oro. Good morning all.
1: Hoy. Ay sige galaw ka diha.
0: Ay namo sige lingi-lingi diha kay kami kini inyong kauban karon sa buntag. Ginan tabitaw mo to nang labing adlaw nga ayaw naglisuan yung radyo itunong lang sa 107.1. Kay madungog niyo ang pinakadidli nga programa sa kadlawon sa XFM. Nga mabati sa mga katropa diri sa Tibok, Davao de Oro, Davao del Norte. Og sa Davao City.
1: Aba.
0: Sa mga nakaroon sa mal, mga maring, sa mga gadit-date niya. Grabe hihaya ng mag-date-date ka, no? Niya, labi kay ikadit-date din ka ng tagsara ni mong magkauban ba?
1: Kailang excited kayo mong magkauban nga, kailang makaabot mo dito sa lugar nga. Ang imong una-una ba, alpa sa kayo ba? Bagkani, magkauban ni Ron. Magkauban ni, gamay si Piat, ano yung gamay yung bika ni Ron na. Sa pakikets yun eh.
0: Gamay yung kuwana ni Ron.
1: Manampak ko yung tari yun.
0: Bulasot yun yung kuwa Ron. Sa mga naapog ka Ron, sa mga public terminal. Galili-li-li kay wapan iabot ang bus ng ilang sakyan paingon sa Torinto.
1: Padulo sa Torinto?
0: Torinto. Paingon sa mga goy. Ang uban paingon po diris Butuan. Ang uban sa mga katropa paingon diris Mate.
1: Uy!
0: Amping mo na siya mga biyahe sa mga driver. Ayaw si Glili ang mga paa diya kay asara ko na magkauli kasi yung bahay. Balag mahaptan kay Glili sa paa si mong asawa. Ayaw lang sa pasahero kay delikado diya mga pare.
1: Mabiral niya kang dapat ang mata sa kasana dili sa paa. Dapat ang kabot sa kambyada dili sa paa.
0: Ayaw diha kay wak mo na wak mo kay mahawiran anak kay. Basig mahawiran po gini mo itong lagom ng tapay.
1: Masiba kayo ka. Uy, sabi niya, maraga kastado naman kayo niya.
0: Stress naman kayo niya. Mura naman ni kuhan kanang naghana makinig mga kaagi. Kaagi naman ni Wood Wild 2.
1: Grabe naman kayo niya kasi natian ng tapayan niya.
0: Grabe na kay kuhan. Grabe na mga nadukit na mga kuhan. Na mga nalatid ng mga
1: napatik
0: ng mga history ng mga nanglabay.
1: Grabe kayo na, ha?
0: Mga katropa, alas 4:48 ang atong oras. Master, itimbaya po rin ato ni atong mga kaigsuunang na mati rin risikoan sa Davao.
1: Oy, siyempre, diyan sa may
0: suki diya, Davao.
1: Diyan sa may Bangkiran Public Market. Good morning nitong tanan diya. Salamat kayo yung pagpaminaw niyo kay Galanog-Lanog ang atong programa diya no, sa Dias Maya Putumayahan diya. Salamat kayo.
0: Grabe, oy. Grabe
1: mga
0: naman
1: katropa.
0: Yan. Grabe naman yan sa ato sa mga suki na mati karon nga karong Domingo di ay atangin mi ninyo sa kuan kamo ni bahalag inyo babing puspusan
1: naara ninyo
0: naara ni yara kadali lang kay kun sumo ning sugo ning grakihan ni nga sugo ning grakihan ni ako ang gisenter man wi abot niabot na di ay niabot na di ay mga katropa akong gisend di ay nga mga kwadri mga steeping katong Domingo mas asa ta nila dapit atangan sa kukakuan sa address
1: di sa may barangay San Juan Agdao no naata di mga katropa sa San Juan Agdao naata di karong Domingo atangin ninyo kay dakatang mga pasundayag di dakatang mga pahalipay og mga happiness og mga pa-premium og mga pa-prizes di kauban ang XFM.
0: Agoy, grabe naman yan. Okay, siyempre mga katropa, naata dito, makitaan ta dito mga kuan dito kamo mga ni kuan Alan A.
1: Ah, si Alan A. Na kami ni Yolanda.
0: Kamo dito ang mahimo nga mga hosted.
1: Mga kuan, mga tigpamaba.
0: Mga tigpamaba, mga kuan mo dito, mga anchor woman mo dito.
1: Yes, indeed.
0: Ito maglangay mga katropa, mga master atoning Lilion kini ato ang headlines to ang mga balita.
2: Exciting Filipinas.
0: Unang headline, Master, ato ang taga-pagtagad sa ito magbali, kagingong sundalo na musil, human gididaan matulog sa usaka boarding house sa iyang higala diri sa Tagum City. Suko ang sundalo, pare, ha? Nasuko ang sundalo, mga katropa, tungod kay gididaan siya.
1: Mapatulog.
0: Nga patulog, mutulog mungod siya. Dahil kay dunay mga... Ipatuman po nga protocol ang boarding house nga dili sila mapatulog o mga outsider.
1: Namin gina yung mga balaod ang upang mga boarding house. Parang lari, ikaw naka nakasuod pa yung boarding house, naka-try pa yung boarding house, ako naka-try pa yung boarding house. Ayun na yung mga leading landlord niya. Nahangin na sila ilahang roles.
0: O niya, dako og posibilidad nga dili mapatulog ang mga landlady. Labi pag ganoon ka na ganing mga wa sila kailan niya, laki ang mutulog.
1: Oh, kaya may lana.
0: May lang nga tinig ang babae, ang boarders, o niya, ang yang ipatulog niya.
1: Lalaki.
0: Babae.
1: Babae po.
0: Mapatulog sila, pero kaya ganing... Kanang ganing lalaki ang boarders niya, mapatulog sila ang laki, nga sila kaila, di ganyan sila masugot. Lalaki, babae ang boarders niya, mapatulog sila ang uyab ng lalaki, samot, di na masugot.
1: That's another story.
0: Oh, di na sila masugot. Mingong pala nang, mingong man ang kiningyati ng tagiyas boarders niya, minyo pala na imong gidadri, madamay na imong boarding house. Oh, so di ganyan sila mapatulog.
1: Mapagan.
0: Gilikayan nila ang mga posibleng mahitabo ng mga krimen. Nagkaroon na suko, maning kuan, sundalo.
1: Aha.
0: Namusel.
1: Namusel. Gamitag barrel.
0: Gamitag barrel, mga katropa. Samtang nakuha ang droga o armas sa Baybas operation sa Mungkayo. Arestado sab. Kung paulahin ng Mungkayo, dughan po yung mga droga po. Dabi sa nasang lugar man, master.
1: Tadala, di nila makakuanan. Di nila nyo makakuanan. Nga, wagad, naagad.
0: Titing na ganagad. Katropa, 5 million pesos gialukar ng budget sa LGU Tagum. Alang sa paghatag og suporta ngadto sa mga eskwelahan diri sa siyudad.
2: Exciting Filipinas.
0: Spoko mo na, master, 5 million. Kuyawa gini nga to ang LGU Tagum, oy.
1: Apte kayo.
0: Ah, grabe ilang suporta sa one DepEd, gisuportahan nila ang ato ang DepEd pinaagi sa mga inisiyatiba ani nga atol ni atong kuan, master, katong brigada eskwela. Isa ra ni ka hugna ni nga paghatag sa kining ni ang mga himan. Sa to ang LGU Tagum ngadto sa mga eskwelahan diri sa Dakbayan.
1: Mga hirimintas na kita tagang mga hirimintas.
0: Sumong nila aron matud pa nga mahimong hapsay hamugaway ang pagtuon sa mga kabataonan. Muna yung hunaon yung mga kabataan gipangga mo sa gobyerno.
1: Ay mo sa
0: gawas siya ginikanan gipangga ninyo gipangga po mo sa gobyerno. O nga, sige na mo ML.
1: Sige mo niya ako ka ng... sorry, gawas na ng ML na ba isa?
0: Kanang...
1: Kanang Roblox.
0: Kanang inchik-inchik.
1: O, kanang sige na mo tanong CEO.
0: At... Sapot na po ko ba?
1: May mga tanig kapi, B. May
0: mga tanig kapi kay gisapot ko sa ibas buntag. O.
1: May agay na yung kapi, oy. Wagi makapili ng kapi na mo, bay. Grabe ko kayo.
0: Dami, oy. Muramag si... Kuan, muramag si Palangga.
1: Muramag si... grabe, Palangga, oy.
0: Ano na po'y 68,000 pesos ng kantidad sa shabu nasakmit sa Tagum City. Duha ka mga individual sikop daw sa kamprag lang.
1: Grabe, oy.
0: Daw sa burprag lang kining kwan. Piting aptika gini si Colonel Bahan ba?
1: Piting na.
0: Sunod-sunod gini ang mga operasyon sa bypass operations.
1: Aha.
0: Search warrant operations. Mga pag-responde kung dunay mga insidente o krimen. Gani, ato adyo nasaksihan nga... kuya ni siya mo direktiba sa mga tauhan niya pinang kuan gan pinasa pakikers
1: gan pakikers gan wala
0: mga kuan diri malipat sa mga media diri nga di ta kakuha detalye nga dapat naa na diri o naa sila naa pud ang mga details.
1: Oh, kita ra bigi bantayan na. Ano kita ra bigi bantayan na. Ano na sa
0: Maritis?
1: Oh,
0: Maritis.
1: Oh, kana.
0: Mo kal tag text nga na mi dia sir.
1: Ah,
0: di mas la kabalibad kay kita gi partner kita nila nga.
1: Yes.
0: Kita'y tigig-tig balita sa ilang mga accomplishment, mga insidente, mga krimen sa Dakbayan. Ito na ginang ibalita. Ito ginang kuan sa pakikards.
1: Ipabuhang kayo na ito, diya karinglar.
0: Samtang sa tuwang XFM Mindanao Reports, One ato lang ni basahan pero wala ko nun kani, wala ko nun kakan si, wala kapasag kan si Marvin.
1: Ay, wala ka na, ay, naulan na dyan si Marvin. Kaya gagrabe bunog ang ulan.
0: Kaya subawan kina siya ay. Doon ay 1.6 million pesos nga Cebu, lakip na ang armas. Nakopiska sa Osaka adlaw ang operasyon sa Davao City. Tulog ka mga it's VIs, arestado. Iyaw po, dako magod nga syudad yun. Dako gina nga syudad. Ispoko mo na katropa 1.6 million sa kadlaw lang operasyon. Dako po nga syudad. Dako gud po noon. Di pa rin mo kagatingala po.
1: Dako gud.
0: Hindi, bisan asa magod dun mga drugs. Diri apos mga balita, mga katropa sa Bukidnon. Adunay kaso sa hepatitis sa Valencia City. Misaka na sa 32. Barangay Lurugan ang pinakadaghang ihap. Ito na atangan kay ang gabalita yung mga amigo si Michael Ricabo.
1: Si Michael, Michael Whitechadwell Ricabo.
0: Doon na po'y kagawad patay abogado sa DTI o pipila pa naangol sa vehicular accident.
1: Aba!
0: Sa napitan ng lugaran ni eh, pero dali na sa probinsya sa Bukidnon ato ning pagtagad sab master, importante nga
1: alangol.
0: Og diri apo sa mga balita katropa sa San Frans. Adunay kining gitawag og tulo ka mga individual sikop sa search warrant operations sa Tandag 20,000 ka pesos nga Cebu og pistola na sakmit.
1: Aba.
0: Wala man ka pasa ang Jensen.
1: Jensen
0: wala ka apo pa si Chris Ligasfi.
1: si Marine Chris ay kwan na ni kwan. Cherry Strigid ito. Si kwan ito ang favorite wife ni Toto. Si Cherry Strigid.
0: O niya si Philip Oligario. Wala po sila ka kwan. Sibasin na ulan po siguro sila ha. Po.
1: Si Philippa.
0: Sila pa sila ka pangandam po. Sige lang, sige lang. Exciting. Parayon ta, katropa, 4 minutos. Una mo, bikaka, kining ngati ning alas 5 sa buntag. Lami, judos, ano eh.
1: Lami kayo mo, ubukan ba?
0: Ikaw ko rin, makakita kang mo bikaka, diha. May bang ngati kang si Kenneth, kayo mo, tabuni na, oy.
1: Ay mo, pag-inana ba? Oy, si ma'am, ato ni shout out. Atong tigyan si Ati Mel Rilampagos.
0: Shout out na, kaya nakabit-bit na biyata.
1: Salamat kayo, Ati Mel.
0: Grabe naman yan.
1: Sa imuhang, kuhal, Ati Mel, sa imuhang, siyempre,
0: ato
1: man ang inahan sa ganun na yung panabang, no? Salamat kayo, Ati Mel, so kang, kada Charles, so kang, Mayor Jude, salamat kayo.
0: Ay, good morning. Salamat kayo, ha? Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Sa kuhan kayo, mura din, naging magtinga-tinga ato mga brum-brum.
1: Anar, magulagod naman ay, kuhan ba? Gracia ba?
0: Muna, giingon ng katropa nga, kung doon ay gracia ang ihatag ni mo, kinsa ba kang anak ni Poncio Pilato, hindi ka mabalibad ay ka?
1: Ay, balibare.
0: Hindi magkita ang balibad o ka nangyati ning gubat ka na pa kang grasya.
1: Sampa magalit ang kanyang isinong bagay ka na pang kaon o ka na mga grasya.
0: Muna among giingon sa inyo nga It takes me.
1: Basta kaya naman tayo suryahon.
0: Ano yung mga birthday diya? Ano yung mga kuhan diya? Am-am diya. It takes me. Kundi kayong layo, labigar mo niya.
1: Ayaw kayo mong kumpiyansa.
0: Alas 4:58 na itong oras, mga katropa, ay magkalimutan sa matag adlaw, sa matag bangon sa buntag. Inomi perminti sa man ni Master Inday Tanini nga nagainom perminti og Santon Gold Coffee Mix. Parang nga kurusin mong tunga, parang sila, parang ngayon sila.
1: Asya, klaro, klaro.
0: Pasapot ko ni mga ako ng punto.
1: Da, klaro, anak, ha? Laro kayo na.
0: Ayun na po. Ay mo gawa kayo babalik mi sa pipilag lang ka mga gutlong mulabay. Ako si Paring Lar Kiniang.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: sing it, make it yours.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inaging una po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, tagakitik dati parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo akong paminaw sa Jubertelis yan. Tagamatan.
1: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Gamay VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide.

0: ang mga katropa. O siyempre, ano yan ang aduang kuhan karoon no, ang headlines. O sa tawagan, ang kalang pagbuhagay sa itong mga headlines karoon mga orasa, mga katropa. Siyempre, kawa ba na ito? Paringlar lang yan po, di basta-basta.
1: Ang ganina, mamutusle, mga ulo sa ito ang mga balita.
0: Karoon, liog na. Liog na lang.
1: Alam, may araw ba siya kayo, snowton, ganyan yung makita kong liog.
0: Na.
1: Makakita kong liog nga ka na ganing nagsabon, perminti o ganang clear skin.
0: Uy!
1: Akalami ang ambakan lagi.
0: Makaingon ka bag, makaingon ka glamian yun.
1: Makaingon ka nga, asya man, dapit ng way down.
0: Ano nga, kanun sa ba ni maminga, oy? Ato siya ito, sunahan siguro.
1: Mangita, talita ka ng punuan sa kakao, kay labong.
0: Kay labong kayo. Di ba, mangita ta ka ng, kuwan ka, nadagko kayo nga, unas, gani ka na, kuwan parilan ka na nga, dili kayo, unas nga, dili mo kanaas ba? Usaon mga dili pag kanaas sa unas, no?
1: Unas, sa tundan nga basa.
0: Kanaan
1: mo kanaas.
0: Ah.
1: Muna, kung trabaho ka niya to, dito ko pahipi sa unas nga, unas tundan niya, basa, dili na mo kanaas, mo na.
0: Musagat satra.
1: Mudaguok rin na siya, master.
0: Murag manghupaw.
1: So, yung pagkod natapit sa kwan, sa ilang?
0: Murag manghupaw, mga higala.
1: Ilang palangga ba?
0: Ay, nako. Sige!
1: Alas 5:03 na itong oras, mga katropa. Exciting Pilipinas! Dito ang mga balita ng itong tagapagtaga. Datod ka na ito kini mga pare, mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili lamang kape ko dili makahatag pag-alibyos mga nagkadiya mga gipamati sa lawas. Santon Gold Coffee Mix. Doon isang cup nga glutathione o doon na po'y collagen mga katropa. Nga the best ka ayaw mo pahami sa to ang mga pamanit. Ngunit hinungdan nga kami diri abis dili may perminti, dili may anak kaputi. Pero hamis po may perminti. Sige ka initan sa pag lipot-lipot sa lakbayan. Pero ang importante din mga katropa,
0: Alaangol.
1: Good morning kang Buknoy Brillante. Maayong bungkag diha ko. Good morning si Buknoy.
0: Hoy!
1: Kumusta naman ka diha, Noy? Kumusta may mga steeping ni mo diha? Ha, kumusta man? Muna ginagiingon pa rin nga. Muna ginagiingon diha, master nga. Huwag nauna ka man. Mag-abot naman
0: gaya po. Mag-abot rin this final.
1: Mani si... Sayo kayo na awa ni si Buknoy.
0: Sayo kayo. Mani sayo kayo na outgoing. Oh. Kaya boxer mo ni.
1: O niya, karun kay... Dakan magiging sunod sa iya.
0: Dakan yun. Kung ikaw, sauna na, paghawa ni mo ni. Dakan kayo sunod no.
1: Dakan kayo sunod sa ila. Pat kabuko to ron. Kurida siguro pat
0: kabuko. Kurida. Ratsada.
1: Sa tuwa doon ay usa. Sa uban ng mga kuan. Pipilapod. Mag-abot na gapon na kita.
0: Abot as finals.
1: Dito na gapon. Paingon. Mainit-init nga balita mga katropa tungod kay kagahapon sa Kadlaon doon ay insidente nga pagpamusil nga naitabo diri sa may Purok Bagong Lipunan Barangay Magugpuwes Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa Kadlaon mga katropa pero gika-report kinis ka pulis at alas 3 na kapin. Ang kana magong Purok Bagong Lipunan master diha jugudugat 7 katuig ko nagpuyo diha.
0: Tama.
1: Sa kanhi kargador pa ko diri sa palingki 7 ka tuig ko puyo ang Purok Bagong.
0: Sa to ba regular kada sa una liberer.
1: Yes. Onya kanang Purok Bagong Lipunan mga katropa sudlunon kay na. Kung mo ginagihugon-hugon sa mga residente diha kung simba ko in tawag dunay masunog diha nga balay maglisod og kining ngati ning responde ato ang bombero. Kaya dili kasulod ang fire truck dahil tungod sa kaipis dalan. Igo na iyura masulod ng pedicab.
0: Ultimo pedicab, maglisod o backing.
1: Pero mga pwede, ang dito mulipot sa luyo. Ang kuano, tag-as man ng hose bag, ang kininga fire truck, pero possible pwede na siguro po. Pero doon ay insidente diha mga katropa nga nahitabo ganing kadlaon. Tungod pa kining giingong sundalo na musil, kuman gididan matulog sa boarding house sa higala diri sa nasangpit nga lugar. Matod pa sa itong hipos nga impormasyon, tugpa sa ospital kining usa ka lalaki human napusilan sa giingong sundalo, human miulbo ang panaglali sa usa ka boarding house o ngadto sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpuwes, Tagum City, pasado alas 2 ang takna sa Kadlaon, October 15, 2026, kagahapon sa Kadlaon ni mga katropa. Naila ang biktima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental, kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit. Tungod kay matod pa ng anak ang asawa ni ini sa ospital. Nanganak ang asawa, master. Temporaryo rin taon siya nag-ani sa tagom niya, napusilan pag taon siya. Sa tuwang pakiginabi kagahapon kang Tagum City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, miguwa matod pa silang imbestigasyon. Nga gustong matulog ang wala hinganling suspitsado sa giingong sundalo sa girintahan balay sa iyang higala. Apan wala pa mitugot ang tag-iya, hinungdan nga miulbo ang pananglalis nga miresulta sa pagpamusil. Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalalis sa suspect nga tag-iya sa boarding house ang target untang pusilon.
0: Aba.
1: Apan nakalikay kini og natunong nga maoy pagawas ni Luther, hinungdan nga naigo kini sa bukton gamit ang wala pa matino nga kalibre sa pistola o gilayong gidala sa Davao Regional Medical Center. Mahinumduman katropa nga nakuhaan sa CCTV ang pag-abot sa suspitsado o pagsibat ini ngato sa wala matino nga direksyon human sa maong krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan og tataw nga panagway sa mamumuno.
0: Aba, si Luther?
1: Ang biktima.
0: Ang biktima.
1: Karon ato ang kapulisan, na sila ang kanaganing itawag og hustong identidad sa maong suspect. Na-confirm na nila ni nga usagid ni kasundalo di gid pod.
0: Sundalo gid almi.
1: Active nga sundalo dahil kining maong suspect mga katropa.
0: Aba.
1: Pero ang gihimo karon sa to ang kapulisan nga parayon pa nilang gipalagman ang investigasyon kung nganong usag ning niulbo ang maong panaglalis. Pero bisa pa kung saon nimong investiga, master, bisa pa kung saon nimong og kanagining balibali og pagkuha mga impormasyon, usa pa lang daan ka ang senaryo nga namusil ka, nakasala juga. O niya, meron ba niya ang imong gipusil wa maigo landing sa ospital?
0: Pwede landing ah.
1: At least sinoon kaloyan nga wala gid napuruhan kay nabukton raman.
0: Mm-hmm.
1: Kaloy pud taon sa kalalaki ni Luther kay nanganak ra baday nga asawa diri sa ospital pod.
0: Ah.
1: Nya karon kay kining nyati ning napusilan sa aksidente kayo.
0: Na dili siya accidental firing o ganang intentional firing.
1: Intentional firing pero ang iyang target wa maigo.
0: Mm.
1: Lahi ang naigo. Oh, dili to siya.
0: Dili to siya may intention. Dili si Luther ang intention.
1: Dili si Luther pero gipusil niya katog yung kuan, katog yung amor, ang gyapong istorya o katong naigo tong iyang target niya.
0: Amor ang gyapong istorya.
1: Amor ang gyapong istorya. Intentional gyapon.
0: Yes.
1: Pero sa part kang pag-aigo kang Luther, dili intentional kay dili man siya ang target.
0: Mm.
1: Ang target katong tag-iya sa boarding house. Pero pag-aingon lagi nga naigo, doon na gid siya'y tulubagon gid pod. Matod pa, gipasalig ni Colonel Bahan kagahapon, iatang gisultian katupang master nga gipasalig niya nga dili mamahimong itolerate. Ang nahimong sala sa maong suspect og manubag kini sa balaod bugti sa nabuhat nga krimen. Muna'y pinaka
0: lisod,
1: muna'y pinaka nindot madungog nga nako nga pulong gikan sa mga opisyal sa kapulisan nga dili gid itolerate ang mga nahimo nga mga salaon aning naas mga panggobyerno aron nga dili pud pamarisan sa uban. Unya kini nga tining dili pud magsakit ang dughan aning mga simpleng mga individual, mga yanong
0: mga lumulupyo
1: yanong mga Pilipino nga makasala balhog des persoan.
0: Unya
1: kung dunay pangalan di ay
0: di pwede na di pwede.
1: So, gipasalig ni Colonel Bahan nga manubag gid sa balaod ang kining ni ang suspect.
0: Mm-hmm.
1: O gilauman kay tropa, tangin niyo ang detalye ha, kay matud pa ni Colonel Bahan i-update niya kung unsa nay status ani, kung ilan na bang kon eh ilahan na bang makuha ang maong suspect, ilahan na bang makustudiya na ba sila ang kamot aron nga possible kung musugot kining suspect atol siyang pangutan-on atong interbiyon kung nganong nabuhat niya ang pagpamusil. Alegasyon sa mga residente nga kaila sa maong suspect nga sundalo lagi kini, nakainom daw.
0: Nakamamam.
1: Tagay siya mga pare.
0: Nakadimdim.
1: Good morning kang Lani Fernandez. Good morning paring Lar. Pa-shout out sa mga taga-barangay Kwambugan. Good morning.
0: Oy!
1: Salamat sa paglili ha kang maring Lani Fernandez. Kasi naputi isa diri. Ang wala na kung nailan yun. Si Pina, tingangunan. Salamat kayo kang Macloy Virgo Zamora.
0: Uy, si Macloy Virgo.
1: Master Upaw Tanini, Dol, ipakita ang sinaw nga ulo.
0: Ay, di ala ka, Macloy. Paminaw lang sa brigada. Brigada lang, sige paminaw.
1: Ano ba di ay?
0: Maro na ka.
1: Diri na ka sa kuwan, diri na ka sa...
0: Ay na, sige, kuwan ko na, Makloy.
1: Kami ang pinakalami. Sa tanang ex, kami ang pinakalami.
0: Ah, ka na, ha?
1: Pwede pang utruhan. May uban mga ex, master nga.
0: Ay, wala na. Wala na nilabalikan ang ex, ay.
1: Pero kita diri, kami ang mga ex diri. Kami
0: mga kagumkom.
1: Mga kuwan pa kayo, mga crispy pa kayo.
0: Ah, ka na.
1: Salbaro ba? Good morning, katropang Idolar. Happy Bliss Friday sa inyo dyan from Tinanbunan family. Aglayan, Bugkaon, Lantapan. God bless. Salamat. Salamat sa binimo dia, ma'am. Good morning, Master Inday Tanini. Ingon pa si Ma'am Josepina. Good morning, dia, Master.
0: Hoy! Morning!
1: Ayong pagkapi-kapi, mga katropa, ha? So, ato ang atangan, mga katropa, kay matawag naman ato ni nga, although nga dili pa rin sa case close, pero padungon gini maklose yung kasuhan ni dali rin masulbad, kaya ilan naman ang suspect. Diba? Kaya ang Hanaro o Hinaro Solas, good morning. Good
0: morning! Morning!
1: Samtang adunay usa ka lalaki, master, ha? Nga dili as lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro, akong yutang natawhan.
0: Mga parinti, kreatif mga parinti, kaya wala na sa primubong.
1: Parinti na ko, si Nardo,
0: si si kisa pa?
1: Si Sito. Aha. Sila ni, ano, magiging mga kapare na ko niya.
0: Mga di ba sa rasta?
1: Mga parinti. Arestado katropa ang usa ka lalaki sa lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro, kini human nakuha sa iyang posisyon ang ebidensyang Cebu sa gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa Mungkayo Municipal Police Station sa poblasyon Mungkayo, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Sumalapas sa report na sakmit sa posisyon sa wala na hinganling suspetsado ang usa ka gramo sa gidudahang Cebu nga nagatidad og 6,800 pesos. Usa ka unit sa .38 caliber revolver nga walay serial number o adunay tulo ka mga buing bala. Ito bang karon sa suspect ang kaso batok pagbayot o paghupot sa ilegal nga droga ubos sa RA 9165 o paghupot sa ilegal nga armas ubos sa RA 10591. Kasagaran, master, akong ako lang na obserba sa katuang sa gamayng panahon nga nahimo kong kining reporter. Sipos-sipos ano yung mga balita.
0: Dito gina na suta o nakita gina mo tanan na parin lang.
1: Sagaran ako mga na-experience kini mga involved sa drugs, doon nag-ipusil. Doon nag-ipusil po.
0: Delikado. Kay manukol na.
1: Manukol. Mo bitaw na katropa. Pero bilib po sa mga, kung ano, bilib ko aning mga drug suspect ron kay kung ma-search waran sila. Kanang gani mabaybas sila, di na sila manukol.
0: Mabaybas.
1: Oh, di na sila manukol kay mingon sila bisag unsao ninyo hunter gini pulis.
0: Kabalo mo, bisag usa jug tago dia. Nagay mga personahe alan sa gobyerno, sa mga kapulisan, asa mo napitang mga kwad mo na ang trabaho ba oray pagukol o mga intelligent.
1: Mga ahente.
0: Mga ahente. Mo na trabaho na.
1: Dito
0: ahente sa places. Lahito. Ang trabaho na parilar, magsige rin ang pangitaan sa inyo, ha? Muna nga, di good mo maga, ayaw good mo ganang ingon nga, di mo madakpan.
1: Dakpan
0: good mo madugay.
1: Dakpan mo dia. Mo lagi po, kay kining paraan eh, kini si Tarpulano, nakuhaan siya o kining yati ning usa ka gramong Cebu. Gramo raman eh. Bilabol, makapiansa raman gyapon eh. Unya kining iyahang illegal possession of firearms, makapiansa raman gyapon eh. So pipila ka mga adlaw, simana, bulan, makagawa sa gyapon ng tonto ni.
0: Mabalik gyapon na.
1: Mabalik gyapon ni siya kay katilaw naman siya aning gitawag o pagpanginabuhi aning droga nga. Kaya ay siguro kay wala siguro taxes.
0: Well, tax free.
1: Lagi. Salamat lang gid sila katropa kay ang ato ang kining kwandon ang dili dili madugo ang operasyon batok illegal drugs. Kanang naipagkakuan ba? Naipag-smooth.
0: Smoothie.
1: Smoothie kayo. Pero, kumusukol. Magpapusil ba dahil po ng kapulisan? Magpapakamatay
0: ba dahil po sila? Kanang mga pulis, manarbaho rin na lang kay gusto mamatay para sa mga kriminal. Di ba na pwede?
1: Naman di ay. Mo gani nga kato nagkalabay nga mga tuig nga si Sir Colonel Chupa ang hepe diri si Dilis. Ang hepe do natoy na sila gi-search warrant ba unya mga high value individual drug suspect sa Tagum City sa usa ka subdivision ni Sokol man.
0: Aha.
1: Ado na gyud balintong gyud.
0: Na gyud.
1: Kay master tanini ko nakakuha og ideya unsaon pagkuha sa gagumkum uyab abangas ka.
0: Exactly si Makloy.
1: Si Makloy.
0: Bagoy-bugoy kini si Makloy.
1: Doon na na dahil kay gituluan di ay.
0: Si Makloy ka, Makloy.
1: Doon na na dahil kay mga OJT.
0: Nanay mga kwan, nanay mga nagakwan pag gusto na pareng lar ka nang nagadawat kung OJT.
1: Nobody ay. Samtang mga katropa diri apod sa Tagum City, mukabat sa 68,000 ka pesos ang katidad sa gidurahang Cebu, ang nasakmit sa niusang pwersa sa kapulisan ng gipangunahan mismo sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang hepe sa paglusad og drug bypass operation sa barangay Mankilam ning syudad niadtong Oktubre 14 gabi. Arestado usab ang duha ka mga drug suspect nga gilang si alias Lablab, 37 anyos, usa ka babae, residente sa barangay San Miguel, og alias Richel, 40 anyos, lalaki, lumulupyo sa barangay San Miguel.
0: Uy, mga taga San Miguel.
1: Grabe, kini si alias Lablab taga Mankilam siya. Nakining si Richel taga barangay San Miguel. Grabe ha. Sumala pa sa report kidakop ang mga suspetsado human na palitan sa pusher buyer o sa kapakete sa droga gamit ang 500 pesos ng mark money og 7 ka piraso sa PK ng 1,000 peso bill. Samtang dugang 14 ka mga pakete sa maong droga ang natupiska sa posisyon sa mga dinakpan, lakip na ang klase-klaseng drug paraphernalia. Kundin gibila pa na ang mitimbang kini og 10 ka gramos nga shabu ang nasakmit sa maong operasyon. Gibalhog na karon ang mga suspect sa Tagum City Police Station. Kinsa nag-atubang sa kasong paglapas sa Batok Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Shout out from Tagum, Davao City. Kuya Awa ni si Bueno Tamien. Oy.
0: si Bueno, si Bueno Tamien. Sayo kayo.
1: Motirada po si Bueno Tamien.
0: Musik pa upod.
1: Ang po dahil siya po, musalisi po.
0: Musalisi sa ta. Hiling ko rin sa pakikards ni.
1: Good morning ni mo dahil Bueno Tamien. Good morning. Kumusta may ato mga steeping diha ha? Yay, so, hindi dak bayan murag ordinaryo na lang ka na ganing trabaho sa tuang kapulisan ba ang kanang kuan kanang paggukod aning mga nalambigit sa illegal nga droga dahi pag-uuning na involve na master no kalo sila nga doon sila dili maayong kabutangan basta ka ma-involve na sige ramang gihapon
0: ganaan mo guna sakit matod pa sa mga istorya-istorya nga nahasagap na to paring lar na po na negosyo dito sa sulod
1: mo de
0: na po na negosyo na matod nila pero atol wa mataka so di ha saan mo na
1: sura paggangon nila yung problema has katilingban eh kay kuan ni bisan asa din naaday po.
0: Bisan asa na pita.
1: Ay nako mga katropa. So pag-awag karon sa kapulisan kung kuna do na kamoy mga nahiringan diya nga murag dili maayo mga kaliukan, mga illegal nga aktibidad. I-report ninyo sa kapulisan aron mahatagan kana og makusing investigasyon. Aron makasa ang operasyon katropa kay dili man dayon nila taga adli na dayon nila operasyonan master. Kung doon na sila nadawat ng mga impormasyon nga muni si Tarpulano na involved ani ilaha pa ng salaog mayo ang investigasyon padala ng mga ahente.
0: Ilan pa ng surveillance pa na?
1: Kung sa katinood kini nadawat ng impormasyon kung balido napalitan isa hantod duha nga tutulos kay gayon nga pagpalit aning gitawag droga. Matingala na lang tanga kining usa ka adlaw na vivas na.
0: Gibaybas na.
1: Valhog na si Persuan og nakatubang sa tukbang disposisyon.
0: Aba, ginalala sa Full Station.
1: Alas 5:20 ang oras mga katropa sa mga dunay mga panuhot.
0: Hoy,
1: dili kayo magkautot.
0: Kaya pero kaya lain na kay na idugab na lang na ninyo kung dili mo kakwala na.
1: Pwede ba iagi sa
0: babang? Pwede siguro na eh. Kapanuhot magyapon na. Pero pwede lagi makaya.
1: Sumpay raman na.
0: Sumpay raman. Isa raman kagiyan na. Isa raman kagiyanan. Pwede sa obos ni Stas.
1: Lain na po siguro.
0: Pero usan lang kay baho na no? Kanay idugab mo no? Mayroon pa magkaka, excuse me?
1: Sina kakasulti, hindi mo naagi.
0: Gani.
1: Sa mga di na kaayo makautot niya kay gipanuho itong maayo, doon na may haplas di katropa nga grabe kay epektibo kaayo, di lami kay paminawon yun.
0: Ha?
1: Bugnaw kaayo.
0: Kala nga manok, tuhop ang kabugnaw.
1: Gaan kaayo, Prisco sa tiil. Sandal mo na ito.
0: Sandal mo na, kung ano, kanang Spartan mo na.
1: Rubber.
0: Bieber. Bieber rubber sandal.
1: Gaan kaayo, Prisco sa tiil.
0: Di basta-basta.
1: Katarik sa anang.
0: Kuntri-kuntri ta.
1: Mga katropa, haplasi lang ka na, Santon Herbal Oil. ang Santon Herbal Oil katropa gi ni kada iyang sangkap aning gisagol sa usaka butilya. Ang tumong niini aron nga makatulog piskay hamugaway ato ang mga Pilipino. Pinaagi sa paghaplas ilang likurang bahin sa bagtak, sa tangkugo, sa kiningati ni mga buktong, sa dapitong mga gitawag o mga panuhot, mga lisa, mga piang.
0: Kana?
1: Haplas ilang katropa og Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parmasig butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Good news katropa sa nakalabay di ay nga wak mo kabaluan nino.
0: Baby, usama na.
1: Sa nakalabay di ay nga pag-ablis eskwela sa DepEd, kining gitawag og Brigada Eskwela. Ang ato ang LGU Tagom katropa, mukabat ni gahin sila og mukabat sa 4,999,995.60 pesos. Nga budget gialukar sa lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagom ubos sa pagdumala ni Mayor Rita Uy aron isuporta sa mga eskwelahan sa siyudad agig pagigyusa sa mga tinguha sa Department of Education nga hatod sa Brigada Eskwela tuig 2026. Tungod sa maong pondo, malampuso nakapangapod-apod na ang pagamahanang lokal o klase-klaseng materyales sa pagpanglimpyo. Matod pa, aduna sa 227 ka mga bagong telebisyon. Bagong telebisyon, Master, na kato ni mga dagkong na TV.
0: Dagkong nga television?
1: Siguro na, siguro sa mga, kuwan, sa mga 32 siguro. 32 inches nga TV, ipanghatag sa LGU nga to sa mga nagkadayang eskwelahan diri sa siyudad. O niya, doon ay 580 ka mga wall fans.
0: Aba?
1: Para dili igangon ato mga estudyante.
0: Mm-hmm.
1: Nakaagibay yung eskwela kani Anto Dres by...
0: Anong alimot kayo?
1: Mungkayo National High School nga di mo ko dito mo ko gibutang sa ako ang teacher sa kining kuan ba sa kining ati ning kanang medyo second class nga room
0: dito ka sa mga braga sa kumbaga kanang kaning tag-as kay sa kanang, kanang section 1 ka dito ka sa section 2
1: dito ko gibutang sa tag-as kay mga grado anak ko aya ayon yeah, dito kay ako makasigaran mga anak dito mga adunahan mga hamis pud
0: mga sinawsan
1: unya kaning kaniadto kay bugibugoy nako
0: ba
1: anak ko ma'am
0: bugibugoy na gidagay sala paringlar
1: dili ko mo diri ma'am kay di ko kahalos ka ginhawa ang dili makahalos ka ginhawa paringlar nga dahang kay electric fan ang imong room ma'am dito ko isagol sa pinakalo ma'am kay dito mga tropa na ko dito
0: nada mga tropa peeps
1: ibalhin ko sa section yakal
0: ama usa na section yakal
1: isara ang electric pan bantang guys ada piti iganga gyud
0: alimot kayo
1: alimot kay piti isami ka room naman sa mga 80 ka buok
0: oy
1: halos
0: ubay.
1: Halos magako sa misulod
0: ubay ubay day mo dito
1: pero
0: parilar
1: dito na ko na human ako
0: ang degree
1: dito na ko na human kay dito di ko ganahan ang mga sobrang ka class
0: dito ka na dito na human ay mga pag elementary and high school only.
1: Yes.
0: High school college.
1: Onya, kini ba makunik nako ba nga igang kay kaniadto kay kulang ang budget sa gobyerno aning pagbutang og electric fan sa mga room sa mga estudyante. Luoy kay mga estudyante labi pag ting-init ang panahon. Spoke ko mo na isa ra ka electric fan onya daghan kay mo musinghot dia.
0: Daghan
1: kulangon kayo.
0: Oo, nga perting kuanan oi kung short ra kayo na.
1: Yeah, dari asa Tagum City, spoke ko muna 580 ka mga electric fan o wall fans kasi

0: mga kabataan, mga inahan kay ato mga kabataan dili na may gangan sa eskwelahan tungod kay daghan kaayong mga kining wall fans nga gihatag sa tuang panggamhanang lokal mga katropa.
1: Para dili para presko, para phrase na phrase.
0: Inyo nabati ato ang mga lokal nga balita, mga pare, sa ato ang pagbalik unya taod-taod. Atong hatagan pagtagad sa ato ang XFM Mindanao Report. Alas 5:26 na atong oras. Oras master atong kinato kini sa kining gitawag og premium D3 capsule. Pangontra sa mga viruses gi kakatag, kay duna na bay virus sa Russia ron. Delikado pa na mga virus kay duna na bay mga na kwan, duna na mga na isolate. Duna na mga
1: delikado na.
0: Duna na mga gipang detect nga mga nagpositive sa maong virus nga mikatag diri sa nasod Russia.
1: Ang kadlok ka lang sama sa tukingon na paring lar.
0: Ilahan ni Vladimir Putin.
1: Ilahan ni Vladimir Putin.
0: Zelensky.
1: Zelensky.
0: Si pagkani Zelensky.
1: Zelensky Prilidzwik.
0: Sa muka lagi na yung mga
1: pangalan na eh.
0: Kuya rin mag-asawa ka na yan ang mga pangalan. Isod kilito ko nilang ko. Ako na lang na mong be.
1: Bebe.
0: Alas 5:27 itong oras, ano yung makalikay ito sa mga makalikay ito sa mga posibleng mga viruses. Inamtaad-adlaw, katropa o premium D3 capsule. Mapalit na sa mga parmasig butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Temporaryong manamilit si Master.
1: Yes, onya ugalones mo po nugdug ta sa programa Exciting Pilipinas. It's bye-bye time for the meantime mga katropa. Ipanayon ka na ni katropang Lara Sanyol. Kanya. Exciting Pilipinas. Bye-bye!
0: Bye-bye, Master. Ay, maghapang mabalik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Sing it. Make it yours.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iniguman na po og inom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Inagingo na po. Sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag inom na po. Wala na gato para kong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-butik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago.
11: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw. Jubertelisem, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagpuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Nationwide! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Balik na mga katropa, alas 5.33 na itong oras. Exciting Pilipinas! Hato ginato katropa sa Santon Plus Herbal Capsule. Paliguna ang imuhang panglawas. Inom adlaw-adlaw mga katropa og Santon Plus Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasay butika nga dolbis mo sa inyong mga lugar.
2: Exciting Pilipinas!
3: Unang hanig katropa sa tuang XFM Mindanao Reports. Liga ng mga barangay sa Malaybalay mipalag sa nikatap nga isyo kalabot sa 10% kickback online. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Hugot na gikundina sa liga ng mga barangay Malaybalay City Chapter ang mga nikatap nga post sa social media nga nagpaila sa pipila ka mga barangay nga giingong nalambigit sa 10% kickback scheme gikan sa mga kontratista. Gumikan niini nagpagawas og official statement sa liga president og City Councilor Julius N. Manghano adlang Webes October 15, 2026. Dinugot nga gipadayag sa kapunungan nga ang maong mga online post usa ka matang sa outright misinformation aron dauton ang integridad sa mga local public servants ug sa komunidad na ilang girepresenta. Ang baong isyo ni Silaob atol sa regular session sa sanggunian ang panlungsod nitong October 13. Humani palag si Councilor Manghano sa post online ni Councilor Jason Chad Ayala. Gi-question ni Manghano ang gihimo ni Ayala nga pag-agat sa mga kontratista pinaagi sa social media nga musumiter og reklamo sa iyang opisina imbes nga ipadangat kini sa mga saktong administrative agency. Mato di Manghano, ang paghimo niini sa social media nagdala og premature judgment ug makahatag og sayop nga pagsabot sa katawan. Sa pikasbahin, giklaro ni Ayala ang ang iyang post usa lamang kabukas nga panawagan alang sa mga kontratista nga adunay igong ebidensya aron formal nga mo-file og reklamo pinaagi sa saktong legal nga pamaagi. Mato di Ayala nga wala siya gisgutan nga mga pangalan sa mga kapitan online. Tungod niini, nagpahigayon na karon og pagtuon ang liga ng mga barangay alang sa posibleng pagpasaka og legal nga lakang ubos sa cyber libel og digital misinformation laws batok sa mga individual nga nagpasiugda sa mga kaka nga asoy online. Mga katropa, para dili ma-stress og dali ka po yun, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Muhatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang katropa, kaso sa Hepatitis A sa Valenza City, Misaka sa 32. Barangay Lurugan, pinakadaghang ihapa. Alang sa kompleto detalye, katropang Michael Ricabo.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Misa ka na ngadto sa 32 ang kinatibukang kumpirmadong kaso sa Hepatitis A sa Valencia City. Base sa ulahing update sa City Health Office kung CISO Valencia na itong Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Sumala sa datos, adunay kinatibukang 139 ka mga pasyente ang na-record o gisusi sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa maong IHAP. 32 ang kumpirmadong kaso, 58 ang suspected o 49 ang negatibo sa maong sakit. Ang mga kumpirmadong kaso natalag kikan sa duha ka mga barangay sa Valencia City. Ang barangay Lurugan ang nakatala o pinakadaghang record nga adunay 123 ka mga pasyente, kung diin 26 ang kumpirmadong positibo, 49 ang suspected o 48 ang nadeklarang negatibo. Samtang ang barangay San Carlos adunay kinatibukang 16 ka mga pasyente, diin 6 ang kumpirmadong positibo, 9 ang suspected o 1 ang negatibo. Gipahinunduman sa kagamhanan ang publiko sa pag-amping, pagsiguro nga limpyo ang ginainom nga tubig o gusto nga pagluto sa mga pagkaon aron malikayan ang pagkaylap sa Hepatitis A. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-FM News.
3: Nagasalamat katropang Michael Ricabo sa detalye sa report. Samtang katropa, dunay kagawad patay abogado sa DTI o pipila pa nangol sa vehicular accident. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Gikatahong patay ang usa ka barangay kagawad nga sakay sa motorsiklo samtang angol ang abogado sa DTI o pipila pa sa nahitabong dugoong vehicular accident sa Luyong Bunbun Upol, Misamis Oriental, Miyerkules sa hapon, Oktubre 14, 2026. Ang namatay na ilang si barangay kagawad Cristel Liberty, nagmaneho sa motorsiklo samtang angol usab ang backride sa motor. Kinsa usa ka barangay secretary ingon man ang abogado o driver sa van, kinsa naipit sulod sa nadaot niya sakyanan. Subay sa investigasyon sa Opol Municipal Police Station, ang van o motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon padulong sa Lagindingan samtang ang Toyota Fortuner nga gimanihuan sa abogado sa DTI padulong usab sa Cagayan de Oro sa dihang nahitabo ang maong karambula. Subay sa mga taho, naangin lamang ang motorsiklo ni kagawad Cristel sa dihang nagbangga ang duha kadagkong sakinan. Sumala sa kapulisan, ang pamilya sa biktima o ang representante sa nakabangga ang abogado, nagkaatubang o nakabot na ang compromise agreement diin isugot ang tag-iya sa Toyota Fortuner nga mubayad sa tanang damyos o galastusan. Tungod sa sunod-sunod nga aksidente sa mong dapit, nagplano na karon ang lokal nga kapulisan nga maghimo og rekomendasyon sa lokal nga kagamhanan sa Opol aron magbutang og speed limit o traffic island aron mapugngan ang delikado nga pag-overtake sa mga sakyanan. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang oras katropa, alas 5.39 na sa buntag, oras sa tukunato sa Clear Skin Herbal Soap. Aron nga mas makapatuntag hamis ng kutis, mag Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Ato ang sayron sa mga balita na nukad gikan diriya sa Agusan del Sur. Tungod kay babae patay live-in partner nga lalaki sa Maran, kuman gitigbas gamit ang lagaraw sa barangay Maginda Butuan. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Kabsan sa hinulawang kinabuhi ang usa ka babae samtang angol usab ang kalibin partner ni ini nga lalaki human gitigbas gamit ang lagaraw sa Purok 16, Barangay Maginda, sakop sa Butuan. Ning nakalabay nga adlaw, alauna ay atak na sa hapon, Oktubre 2026. Giila ang mga biktima nga sila si Rosel Moreno, residente sa bansa, og ang kalibin partner ni ini nga si Marjon Villena, residente usab sa Purok 16 sa Barangay Maginda, Butuan City. City. Ang suspek gilang nga si Rodrigo Camora, 54 anyos, residente sa Maura-usab nga barangay. Base sa report gikan sa Butuan City Police Station 4, ang suspek giingong migukod sa biktima nga lalaki o gitigbas kini gamit ang lagaraw. Human niini tigbas ang biktima nga babay na usab aga gitigbas rini sa makadagang higayon. Nakitang motibo matud pa sa maong krimen mao ang personal nga panagbangi o panagdumot, samtang ang suspek daling nasikop sa mga otoridad o nakakustudiya na kini sa Butuan City Police Station 4. Mga katrupa, hamis o ga bata ga panagway ang imong gikinahanglan. Magsantong gold coffee mix na kamo. Gumikan kay ang maong produkto ana ay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Alas 5:41 atong oras, mga katropa, sa mga dunay mga panuhot, sa dunay mga lisa, mga na-slide, mga naka-split. Aplasi katropa o Santon Herbal Oil. Ang Santon Herbal Oil, katropa, mapalit na sa mga parmasyang butika. Labi siyang i-haplas, labi pas panahon sa kagabihon. Aron nga makabatuntag, piskay, tanang relax ka nga pagkatulog, o nindot nga pagbangon, mag Santon Herbal Oil matag gabi eh. Santon Herbal Oil, mapalit na sa mga parmasyang butika, nga dul mismo sa inyong mga lugar.
2: Exciting Pilipinas!
3: At usab, dalikitan katropa ang balita tungod kay tulo ka mga individual na sikap sa search warrant operations sa Tandag. 20 mil ka pesos nga Cebu. Nakip na ang usa ka unit sa punto 45 nga pistola na kumpiska. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Tulo ka individual ang nadakpan sa hiniusang search warrant operation sa kapulisan og National Bureau of Investigation o NBI sa Purok Santo Niño, Barangay Bungtod, Tandag City sa Miaging Adlaw. Giila ang mga nadakpan nga sila alias Kafgo, 38 anyos, alias Soysoy, 37 anyos, nga mga mangingisda og residente sa Barangay Bungtod og alias Loyloy, 32 anyos, residente sa Purok Upper Pulanglupa, Tandag City. Na-recover sa operasyon ang tulo ka hitsel sa shi nga dunay gituho ang shabu nga mikabat og tulo ka gramos og adunay gibanabanang kantidad 20,400 pesos. Nakumpiska usab ang usa ka kalibre .45 nga pistola, mga magasin og buhing bala og uban pang ebidensya. Gipaygayon ang operasyon sa Tandag City Police Station pinaagi sa City Drug Enforcement Unit, kauban ang Surigao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit og NBI Caraga. Pinasikad sa search warrant kag issue sa RTC Branch 27 Tandag City ang pagmarka og inventaryo sa mga ebidensya gihimo atubangan sa mga gikinhang lang saksi. Gipahibalo ang mga nadakpan sa ilahang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Dayon gidala sa Tandag City Police Station alang sa dokumentasyon o hostong proseso. Samtang giandam ang mga kasong may kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report. Nagining mga mindset sa uban mga katropa nga kung praning tulog ka mga individual, pulos matutpak ka mga mananagat. Kasi natin yung kinikrisis sa panginabuhi, mo dangop na yung droga. Hindi mangita og laing mga alternatibong panginabuhian aron nga makasugakod sa inadlaw nga paginhanglan. Kaya ang droga man, kung possible nga karon okay, layo ra kaing sa kasimana, mamonitor ka sa kapulisan, amo na giingon nga mausab na pundagan si mong kinabuhi kung ikaw madakpan. Para yun ta, katropa, tungod kay tulog ka mga loose firearms, giturn over sa kapulisan sa Surigao del Norte. Alas sa kompletong detalye, katropang Limuel Okay.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Mga lampusong nadawat sa Surigao del Norte Police Provincial Office kun SDN-PPO ang tulo ka mga nagkadaiyang kalibre sa armas nga voluntaryong gitugyan o gipailaom sa safekeeping. Formal nga gi-acknowledge ni SDN-PPO Provincial Director Police Colonel Warren Dablo ang mga armas nga gitugyan ngadto sa Surigao Component City Police Station ug Sison Municipal Police Station. Una, usa ka 9mm BRWG pistol nga dunay serial number ug duna pay dala nga firearm box ang voluntaryong gitugyan sa usa ka 63 anyos nga minyo nga lalaki gikan sa Canlanipa Home, Surigao City. Ikaduha, usa ka arm score 9mm pistol nga walay serial number kauban ang magazine ini ang gitugyan usab sa usa ka 49 anyos nga negosyante gikan sa Barangay Washington, Surigao City. Ug ikatulo, usa ka Blue Glock model G22 pistol caliber .40 ang gideposito sa usa ka 33 anyos nga driver kon chainsaw operator gikan sa Barangay San Pedro, lungsod sa Sison alang sa safekeeping samtang giproseso pa ang renewal sa lisensya niini ubos sa Republic Act number 10591 kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang gitawag nga loose firearm naglakip sa mga armas nga walay rehistro napasipad-an giilisan ang serial number na wala nakawat or kadtong mga armas nga expired na og na-recover ang lisensya. Pahayag pa ni Police Colonel Warren Dablo ang kalampusan sa maong kampanya wala lamang nagsubay sa gidaghanon sa mga armas nga nakuha kundili ana usab sa pagpugong sa mga posibleng krimen or insidente pinaagi sa pagsiguro nga ang tanang armas restrado og anaa sa luwas nga pagdumala sa otoridad. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Salamat katrupang Lemuel Ukay sa detalye sa report. Olahing balita katropa tong tagapagtagad tungod kay ang Agusan del Sur Police Provincial Office PNP Press Corps nipakita og courtesy visit sa bag-ong provincial director alang sa kompleto detalye katropang Ray Alinton.
2: XFM Mindanao Reports.
10: May bisita ang Agusan del Sur PNP Press Corps kang Police Colonel Romeo Villalobos Jr., Provincial Director sa Agusan del Sur Police Provincial Office, niyadtong October 14, 2026 sa Kabalikat Hall Camp Democrito o Plaza, Patinay, Prosperidad. Gipasiugdahan ang maong kalihukan, ang pagpalig-on sa panag-uban, tali sa kapulisan o media, ilabi na sa mga responsable nga pagbalita, transparency o pagpalambo sa pagpasalig sa publiko. Sa iyang mensahe, gipasiugdahan ni Mr. Richard Grande, ang presidente sa ADSA PNP Press Corp, ang importansya sa ligon nga police media partnership aron mas mapalapdan ang hustong impormasyon ngadto sa katawhan.
11: In maintaining peace and order, protecting the lives and properties of our people, preventing criminality and ensuring that every astronaut can live in a safe and peaceful community. We believe that effective law enforcement is built not only on discipline and courage, but also on integrity, professionalism, accountability, and genuine concern to the people. To our new provincial director, Police Colonel Romeo Villalobos, we extend our congratulations and our sincere wishes for success in your new assignment.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Richard Grande, mga katropa, aduna kabay gibating sakit sa kalawasan, pamaol sakit sa ngipon, sakit sa ulo, tumari ka na sa sisdapin. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Exciting!
3: Inyong nadungog katropa ang atuang XFM Mindanao Reports. Alas 5:49 itong oras. Mga katropa, dito maglangat itong siren ang lakad sa panahon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Ato ang lakad sa panahon katropa as of siyang pitsaharon October 16, 2026. Sa ito ang nahipos ng impormasyon base sa katropa sa pinakabagong forecast sa pag-asa labi na gidriya sa Davao del Norte. Matod pa ang kahimtang karon sa panahon karong adlawa, alas 6 sa buntag ngadto na sa alas 9 sa buntag, medyo hayag og init ang panahon. Adunay temperatura nga 25 ngadto na sa 29 degrees Celsius. Samtang alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto, mas muinit Hangtod na, katropa, o hangtod sa 34 degrees Celsius ang init. Ana gina mo init jugmay basa udto lagi. Samtang alauna sa hapon ngadto na sa alas 3 sa hapon. Bantayan mga katropa ang posible matud pa nga mga pagdalugdog o kusog nga pag-ulan. Ang tsansa sa ulan mamahimong maabot sa 74%. So taas-taas kin tsansa mo ulan na pud yang hapon pod. Puno na biya akong balde. Basin og wala tay balde ani kay gahapon nila gito balde akong gipang saluran ako laton na gito. Ah di na gito alang-alang. Samtang sa gabi. Onyang gabi katropa mas bugnaw. Naa sa 26 ngadto na sa 27 degrees Celsius ang kabugnaw. Lami pong itanday. Kay bugnaw man mga katropa tambag sa mga o tambag sa tuang otoridad mga katropa pagdala og payong. Kumagawas. Ilabi na sa hapon kay dakong tsansa nga maulan. Inom og igo nga tubig kay init og humid ang panahon. Kon makadungog og dalugdog likayan ang open areas o pag-amping sa pagbiyahe. Likayan ang pagpundo sa mga open nga area. Kung dunay dalugdog katropa kay basin og nyati ning makilatan ba. Di ba? So matod pa diri ang adlaw ganinang kadlawon ni Subang alas 5:24 sa kadlawon lauman katropa nga mo salop kini ngadto sa alas 5:22 hapon. Sayo ang adlaw mo salop kay stress na kayo siya mga katropa. Hindi na kayo siya makasugakod ini ato ang mga problema karon sa Pilipinas. Warag apil po na stress ang ato ang adlaw. Bangas ka. Alas 5:52 na ang atong oras. Inyo nabati ato ang exciting Pilipinas ng mga balita katropa. Nga hatod ka na ito sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Naguna perminti ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ang Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Ato ang Santon Plus Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Oil, o ato ang Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Ay kamo gawa, musunod na ang Bullseye. Ato makauban o ang Express Balita sa Buntag, padi ay. Advance naman kay ko. Musunod na ang Express Balita sa Buntag. O gahuman ini ang ato ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez o si Brix Flores. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Ken Acevedo. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Lars Añol. O kini ang exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
12: Niya sa kinagkaroon sa gawas atron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
13: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
14: Ta-da! Good morning.
15: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas. Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
17: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
19: Kaya, Sasel Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
17: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya
20: para sa maginamang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
21: Santhon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santhon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
21: Santhon Plus Herbal Soap.
20: Yan namigin.
21: Santhon Plus Herbal Soap.
23: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
24: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
25: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagbuswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Anya na ito mga headlines sa karoon nga, sa tuwa nga Express, balita karoon adlaw. Adlaw kita karoon nga Biyernes. Adlaw kita karoon nga Biyernes sa mga katropa, okay, sa 16 na ning bulan sa Oktobre tuig 2026. Sa ito ang headlines. Headlines. DCPO, tumala pa, dunay 1.6 million nga syabu. Lakip ang mga armas na kumpiska kini sa usa ka adlaw nga operasyon sa Davao City. Tulupod ka mga high-value individuals arestado. CHO Davao, target matulukan og MRTD vaccines ang grade 1, grade 4 og 7 students sa Davao City ning tuiga. Headlines. Sa mga balitang regional, gagawad patay, abogado sa DTI og pipila pa na angol sa vehicular accident, mga katropa. Headlines. Sa itong balitang international, Japanese journalist arestado sa Sakhalin, Russia. Headlines. Sa itong sports news, Filta pabilin ang suporta kang Iyala. Dalawa kini sa Sagunson nga kapildihan. Headlines. Sa showbiz news, hungihong nga nag-live-in na si Julia Barito ug Uyab Mikatag. Headlines. Sa tuwang health news, CKD kon chronic kidney disease. Delikado kini nga sakit sa kidney ug mahimo kini nga mapugngan na pinagi sa husto nga pagkaon ug pag-amping.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes. Pizza 16 na nimulan sa Oktubre 2, 2026. Sa ngalan ni Joveta Espanyol, ako yung tigbalita karong orasa, katropang Alan Abais. Karon sa tuwang balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plaza Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipangita? Kaping nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini kamunggay, mangustin ug soya. Sulayi ang Santon Plaza Coffee Mix. Ang kape nga mopanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan para sa kampiyon nga kombinasyon inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Bani po sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Labi na ang Santon Herbal Capsule mga katropa. Sa detalye sa to ang balitang lokal. ₱1.6 million nga mga shabu lakip sa mga armas na kumpiska sa usa ka adlaw nga operasyon sa Davao City. Tulo ka mga HBI sa arestado sa malapas sa DCPO. Ang Express balita manugad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Mikabat sa kapin ₱1.6 million ang kantidad sa gituhang shabu nga balampusong nakumpiska sa Davao City Police Office sulod lamang sa usa ka adlaw nga sagunsong operasyon. Ning milabayng adlaw alas 5:15 sa hapon sa Purok 8A Barangay Takunan Tugbok District Davao City, nadakpan sa Joint Bybus Operation sa City Drug Enforcement Unit City Special Operations Group ang high value individual target nga si alias Lito, kinsa nakumpiskahan og 35 gramos nga gituhang shabu balor ₱238,000 lakip ang usa ka homemade Black Widow pistol. Gisundan kini sa search warrant operation nga gipangunahan sa Turil Police Station sa Lower Binugaw, Barangay Binugaw, Turil nga nisangko sa pagka-aresto sa HBI suspect nga si alias Havar alas 7:25 sa gabi. Kinsa nakuhaan usab og mubalor sa ₱1,077,800 nga gituhang shabu ug usa ka .38 nga kalibre sa revolver. Samtang banda alas 11:51 usab sa gabi sa Purok San Francisco Ali 3, Barangay Sentro Agdao, nakumpiskahan sa mga operatiba sa San Pedro Police Station ug kapin ₱352,000 ng gituuhang shabu ang nabaybas na si alias Madam nga gikonsidera usab ingon nga HBI drug personality. Paslak na sa managlahing prisuhan ang tulo nga nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 tungod sa pagkalambigit sa ilegal nga droga ug ilegal nga paghupot og armas. Subay sa maong kalampusan, gidayeg ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga nalambigit bigit ng operating units tungod sa walay puas nga paningkamot niini sa paggukod ug pagsikop sa mga suspitsado, dungan ang pagpasalig nga magpadayon ang kapulisan sa ilang tahas ug ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa suporta sa komunidad, barangay officials ug lokal nga panggamhanan alang niini nga katuyuan. Mga katropa, aron mahatagan ug kasulbaran ang paghanap sa pananaw, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Lain pa nga hukad sa itong balita nga lokal laraw karon sa Davao City Health Office nga maturukan o measles rubella kon MR o tetanus diphtheria kon TD vaccines ang mga estudyante sa grade 1, grade 4 o grade 7 levels sa siyudad ning Tuiga. Matuban ni CHO, National Immunization Program Manager o District Health Nurse 2, Precious Dominica Antioquia, libreng idalit ang mao nga bakuna ug dugang ihanyag ang human papillomavirus kon HPV vaccine ngadto sa grade 4 female student aron nga makalikay kini sa cervical cancer. Nasayran nga gisugda na sa CHO ang bakuna eskwela ninga simanahan ngadto sa mga pampubliko nga mga tunghaan sa Davao City ug uban sa koordinasyon sa Department of Education 11 magpadayon kini hangtod ning bulan sa Disyembre.
1: Express Balita.
0: Suportado sa Office of the Civil Defense kun OCD 11 ang partisipasyon sa Pilipinas sa Pax Silica Initiative sa Estados Unidos, taliwag ni sa mga kritisismo Mula pa ni OCD 11, Regional Director Idnar Dayang Hirang, aminado kining adunay mga risgo ang pag-apil sa nasod sa Paksa Silica. Ang panahimo usab kininga o mahimo usab kininga maghatag og mas dako nga oportunidad sa mga Pilipino sama sa taas og sweldo nga mga trabaho og pagpalig-on sa industrialisasyon sa nasod. Gipasabot nga magdepende lamang ang kalampusan sa programa kung maayo ang pagdumala sa mga risgo, labi na sa supply sa tubig, elektrisidad o kaandam sa mga kalamidad. Matod sa opisyal, normal nga dunay mga peligro sa dako nga proyekto apan importante nga matuki og matiman kini aron nga makabot ang gipaabot nga mga benepisyaryo o benepisyo sa Paksa Silica. Nasaran nga kabahin sa plano sa gobyerno ang pagtukod og 1,620 hektaryang sentro sa advanced manufacturing og technology sa New Clark City, Tarlac nga nagtumong kini sa pagdani og mga investors og mapalig-on ang papel sa Pilipinas sa global supply chain sa artificial intelligence, SIMO o semiconductors ug uban pang mga advanced nga mga technology.
1: Express Manila.
0: Katapusang hungit sa tonga baritang lokal, giingong sundalo na Mosel human gididan matulog sa boarding house sa higala sa Tagum City. Ang Express balita manukad ni Lars Anyol.
1: XFM Port Report.
2: Tugpa sa ospital ang usa ka lalaki, kinahuman na pusilan sa giingong usa ka sundalo human miulbo ang panagali sa usa ka boarding house sa Purok Bagong Lipunan, Barangay Magugpawes, Tagum City. Pasado alas 2 ang takna sa kadlawon, October 15, 2026. Nailang bitima nga si Luther Lipasan, 36 anyos, residente sa Purok Yahunong, Barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. Kinsa temporaryo lamang nagpuyo sa dapit tungod kay nanganak madudpa ang asawa sa usa ka ospital sa dakbayan. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan migula matod pa sa ilang imbestigasyon nga gusto matulog ang wala nahinganling suspitsado nga giingong usa ka sundalo sa girintahang balay sa iyang higala, apan wala matod pa mitugot ang tagiya. Hinungdan nga miulbo ang panaglalis nga miresulta sa pagpamusil.
3: Sabi sa umang interview, mianto ni siya ang suspect dito kay allegedly makitulog, no? So misaka sa isa ka panimalay, pero gisita sa maong tagiya sa panimalay ganong musulod siya dito dili man sa border.
2: Matod pa ni Colonel Bahan, ang kalalis sa suspect nga tagiya sa boarding house ang target untang pusilon, apan nakalikay kini o gantunong nga maoy paggawas ni Luther. Hinunglad nga naigo kini sa bukton gamit ang wala matinong nga kalibre sa armas o gilang gidala sa Davao Regional Medical Center alang sa pagtambal.
3: Kumbaga nakalikay ang maong kuhan kaning iyahang kalitan. So timing nga moy pagawas ni sir ni Mr. Luther.
2: Kahit naman nga sa pulsa CCTV footage ang pag-abot sa suspitsado o pagsibat ini nga to sa wala matidong nga direksyon human si krimen. Hinungdan nga nakakuha ang kapulisan o tataw ka panagway sa mamumuno.
3: Na-interview nato dito ang mga residente. So nag-ingon sila na army daw ni ang maong kuhan, na member sa isa ka army. So
2: para yung pausap, mihimo og dugang investigasyon ng kapulisan kalabot sa maong insidente aron masayran ang dugang detalye sa personalidad sa maong sospek. Dili pasalig ni Colonel Bahan nga dili matod pa mamahimong itolerate ang nahimong sala sa sospek og manubag kini sa balaod bugti sa nabuhat nga krimen.
3: Ini member sa ato pag organization sa PNP ba or sa army ba, kung nakalapas sa balaod ato yun na siyang ipatuman unsa iyang mga violation.
2: Wala gi piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Manila.
0: Aduna kita ay 10 minutos na palabay sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hugad sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang atong balitang regional atong grato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kagawad patay, abogado sa DTI og pipila pa na angol in town kini mga katropa sa vehicular accident. Ang Express balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. FM Port Report.
4: Gikatahong patay ang usa ka barangay kagawad nga sakay sa motorsiklo samtang angol ang abogado sa DTI og pipila pa sa nahitabong dugoong vehicular accident sa Luyong Bunbun Opol Misamis Oriental Miyerkules sa hapon Oktubre 14, 2026. Ang namatay na ilang si barangay kagawad Cristel Liberty nagmaniho sa motorsiklo samtang angol usab ang backride sa motor. Kinsa usa ka barangay secretary ingon man ang abogado og driver sa van kinsa na ipit sulod sa nadaot niya sakyanan. Subay sa investigasyon sa Opol Municipal Police Station, ang van o ang motorsiklo nagsubay sa parehong direksyon padulong sa Lagindingan samtang ang Toyota Fortuner niya gimanihuan sa abogado sa DTI padulong usab sa Cagayan de Oro sa dihang nahitabo ang maong karambula. Subay sa mga taho na angin lamang ang motorsiklo ni kagawad Cristel sa dihang nagbangga ang duha kadagkong sakyanan. Sumala sa kapulisan, ang pamilya sa biktima o ang representante sa nakabangga ang abogado nagkaatubang o nakabot na ang compromise agreement diin isugot ang tag-iya sa Toyota Fortuner nga mubayad sa tanang damyos o galastusan. Tungod sa sunod-sunod nga aksidente sa mong dapit, nagplano na karon ang lokal nga kapulisan nga maghimo og rekomendasyon sa lokal nga kagamhanan sa Opol aron magbutang og speed limit o traffic island aron mapugngan ang delikado nga pag-overtake sa mga sakyanan. Mga katropa, kapiba nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita.
0: Babae patay, live-in partner ng lalaki sa Maran. Umagitigbas gamit ang lagaraw sa barangay Maginda o Maginanao o Maginda, Butuan City. Ang Express Balita manugad ni John G. Librias.
1: XFM. Report.
5: Kamsan sa hinulawang kinabuhi ang usa ka babae samtang angol usab ang kalibin partner ni ini nga lalaki human gitigbas gamit ang lagaraw sa Purok 16 Barangay Maginda sakop sa Butuan ning nakalabay nga adlaw alauna ay yatak na sa hapon Oktubre 2026 giila ang mga biktima nga sila si Rosel Moreno residente sa bansa og ang kalibin partner ni ini nga si Marjon Villena residente usab sa Purok 16 sa Barangay Maginda, Butuan City. Ang suspek gila nga si Rodrigo Camora, 54 anyos, residente sa Maura Usab nga barangay. Base sa report gikan sa Butuan City Police Station 4, ang suspek giingong migukod sa biktima nga lalaki o gitigbas kini gamit ang lagaraw. Humani inig tigbas ang biktima nga babay na usab ag gitigbas dini sa makadagang higayon. Nakitang motibo matod pa sa maong krimen mao ang personal nga panagbangi o panagdumot samtang ang suspek daling nasikop sa mga otoridad o nakakustudiya na kini sa Butuan City Police Station 4. Mga katropa, hamis o ga bata ga panagway ang imong gikinahanglan. Mag-Santon Gold Coffee Mix na kamo. Gumikan kay ang mga produkto anaay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita.
0: Aduna kita ay 14 minutos na paglagotog sa ikalasay sa buntag. O karon sa tuang mga hukad sa balita, balitang national.
1: Balitang national.
0: Ang atong balitang national, atong nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kadto na ginitaas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas, modiretso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka vitamin D3 nga aduna kini VCO ug moringa seed oil extract. Mapalita sa atong mga suki nga mga tindahan o giingon man sa mga boutique. Ang detalye sa ito ang balitang national, manukan sa ito ang sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
6: Mga katropa, bumagsak sa record low na 63 pesos 15 centavos kada lorear ang piso sa kalakalan nitong Huwebes bago nagsara sa 63.6. Bunsod ng mataas na inflation sa Estados Unidos at inaasang pagpapanatili ng mataas na interest doon. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng mataas na interest sa Estados Unidos at pagtaas ng presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles na nagpapamahal sa inaangkat na produkto. Bagamat bahagyang humina ang dolyar matapos ang mga pahayag ng mga opisyal ng US Federal Reserve na nanatiling hamon sa piso ang mataas na presyo ng mga inaangkat na produkto kabilang ang mga langis na maaaring magdagdag sa gastusin ng mga Pilipino.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Iniuugnay na Malacañang sa kaguluhan sa Middle East ang epekto ng El Nino at ang mga isyong pampolitika ang muling paghihina ng piso laban sa dolyar. Ito ang pahayag ng Malacañang matapos magsara sa 63.06 per dollar kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakaaapekto sa ekonomiya ng bansa ang tensyon sa Middle East at ang matinding init at tagtuyot na nagpapahirap na sa mga magsasaka at mangingisda. Idinagdag din ni Attorney Castro na ang mga isyong pampolitika at pagpapakalat umano ng maling impormasyon ay maaaring makaapekto rin sa tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa. Tiniyak naman ang palasyo na pinag-aaralan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Tumaas sa $3.03 billion ang perang ipinadala ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Pilipinas noong buwan ng Agosto mula sa $2.98 billion sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang sa pinakamalaking pinagmulan ng mga padala ang Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia. Gayunman, mas mababa ito kumpara sa $3.24 billion na naipadala noong buwan ng Hulyo.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Tiniyang ng Department of Trade and Industry o DTI na walang nakatakdang taas presyo sa mga pangunahing bilihin kabilang ang deboteng tubig sa kabila ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque, wala pang hinihiling na pagtaas presyo ang mga manufacturer at sapat pang supply ng mga pangunahing produkto sa ngayon. Hinimok din ng kalihim ang publiko na huwag mag-panic buying o mag-imbak ng sobra ng deboteng tubig dahil kaya umanong gumawa ng libo-libong bote kada oras ng mga paggawaan sa bansa. Samantala, sinabi ng Malacañang na magbabantay ang DTI at Department of the Interior and Local Government sa presyo ng mga timba at drum ng tubig upang maiwasan ang pagsasamantala at pagtatago ng supply.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga mobile water treatment unit at water tanker para matiyak ang supply ng malinis na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng El Nino. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, kayang maglinis at magbigay ng hanggang 2,500 litro ng tubig kada oras ang kanilang mga kagamitan. Makikipagtulungan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at health office para matiyak na ligtas ang pinagkukunan ng tubig bago ito linisin at ipamahagi sa mga residente. Gagamitin din ang mga imbakan ng tubig sa ilalim ng Project Lawa bilang karagdagang supply sa mga komunidad na posibleng makaranas ng kakulangan sa tubig dahil sa matinding tagtuyot.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Balik ni sa to sa Dakbayan sa Davao tong luparan ang balita-balitang international.
1: Balitang international.
0: Ang ato nga balita nga international ato nga to sa Santon Plaza Herbal Soap. Sa detalye, gidakop sa mga otoridad sa Russia ang Japanese journalist nga si Yuki Imai tungod sa pagtuo nga usa kini ka espiya nga nangulikta og sekreto nga impormasyon may kalabutan sa depensa sa Moscow batok sa Tokyo. Gidakop sa rayon sa Sakhalin si Imai nga nagatrabaho kini sa newspaper nga Hokkaido Shimbun. Usa kini ka adlaw sa wala pa ang iyang gikatagda nga pagpauli sa Japan. Sumala sa mga otoridad sa Russia, gimanduan matod pa si Imai sa Japanese Intelligence Service nga mangulikta og impormasyon may kalabutan kini sa mga tawo nga nalambigit sa Special Military Operations sa Kuril Island. Gibalhin si Imai ngadto sa Moscow human gimando sa korte nga ibutyag o ibutang kini siya sa pre-trial detention samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Samtang naningkamot ang gobyerno sa Japan nga makakuha og dugang impormasyon sa iyang pagkadakop apan wala pa kini makakontak sa maong periodista. Misamot ang tensyon sa Japan o Russia tungod sa pagdakop kang imay ang Kuril Island kontrolado sa Russia apan upat nini ka isla giang kunosab sa Japan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hungit sa itong balitang international, gipasidaan sa International Committee of the Red Cross kon ICRC napit na dili makaya sa health system sa Yemen tungod sa padayon nga giyera. Nagkadaghan usab ang mga samaran nga ginadala sa mga ospital tungod sa padayong gubot sa maong nasod. Ato ba ni Feras Abu Samra, Health Coordinator, nagkakulang na ang mga ospital sa surgical materials, anesthesia, oxygen, o mga tambal. Kablak ano sab nila nga awa mo ang pagdaghan sa mga biktima tungod sa padayon nga pag-atake sa Houthi rebels. Tungod sa nagapadayong nga kagubot, nagdala na ang grupo o 500 katunilada nga tambal aron nga makatabang kini sa mga nanginahanglan.
1: Express Balita.
0: Sa itong balitang paugnata sa kusog.
1: Balitang balitang sports. Sports.
0: Atod ka na ito siyempre sa Santon Herbal Oil. Ang haplas alang kinisa kang misis o kang tatay, inguman kang undo kang inday. Labi na katong nga doon ay mga katol-katol sa panit mga katropa. Ang Santon Herbal Oil, mga kinaya magkatabang ganatong tanan, available na sa mga butika nationwide. Gipasalig sa Philippine Tennis Association o PHILTA ang ilahang padayon nga o padayon og bugos nga suporta kang Alex Iala bisan pa sa sunod-sunod niya nga kapildihan sa mga bag-ohay pala mga torneo. Matod ni PHILTA Secretary General John Ray Tiangco, dako ang ilang garbo sa mga nahimo ni Iala ug sa iyang kontribusyon sa tennis sa Pilipinas busa padayon nila kini nga suportahan. Niato Agosto nakabot sa Pinay Tennis Star ang iyang pinakataas nga ranggo nga World Number 18. Nagadaog og titulo sa Washington ug nakapakita og maayo nga performance sa Wimbledon ug US Open. Si Iala og kasamtangan karon nga World Number 19 napildi sa sayong hugna sa Singapore Open ug Wuhan Open atol kini sa Asian Tennis Swing ug menuduman nga napakyas sa pag-angkon sa bulawang medalya sa Asian Games sa Japan uman mapildi sa semifinal batok sa Chinese player nga si Siyu Wang.
1: Express Balita.
0: Ato nga balita nga
1: showbiz news.
0: Atog na to siyempre sa Claire Skin Herbal Soap. Ang paboritong sabon ni Mrs. Ang sabon nga malagaron usab nga to kang Mister. Claire Skin Herbal Soap mga katropa. Hungihong nga nag-live-in na si Julia Barito og uyab dinhi mga katropa. Mikatag. Atong sayron sa tuang intrigadora, chikadora, Maring Erika.
1: XFM. XFM. Report.
7: Yes, good morning mga maring. Sa kamaayong adlaw nga Biyernes today. Bayan na mainit-init nga balita mga maring ha. Mikatang karon ang mga hungihong sa mga marites. Kabahin sa chismis kung nag-live-in na dyan ba si Julia Barreto o ang uyab ni ining usa ka bilyonaryo nga si Lucas Lorenzo. Kinsa CEO sa usa ka iladong kumpanya. Bisan pa man tuod o wala pa nila opisyal nga gikumpirma ang ilahang relasyon, adunay mga hongihong nga nag-uban ng kuno anduruha sa pagpuyo. Sumala pa mga maring nga maokini ang hinungdan kung nganong kanunay sila makitaan nga mag-uban sa mga pribadong panagtapok diin anausap ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Nasairan mga maring nga si Lucas Lorenzo, igsoon ni Basti Lorenzo, nga bana sa igsoon ni Julia Barreto nga si Claudia Barito, og ni Mateo Lorenzo nga bana sa aktres nga si Eritz Gonzalez. Nagpasabot usab mga maring ang relasyon ni Julia og Lucas kung nganong daw sa komportable kaayo si Julia kuyog sa aktor nga si Joshua Garcia. Og mo kata mga maring ato ang subis balita today. Ako ni si Maring Indo Erika Deliguapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basin wapuhon. Maako na ka. Nakangkaing salamat. Thank you for watching. Bye-bye!
1: Express Balita. Express Balita.
0: Okay, salamat kini mo Maring Erika. Ang ato ang health alert mga katropa mo sunod ha. Ang health alert hatog nato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kadto na kini taas nga medium chain at triglycerides nga kung mosulod sa lawas moderetso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3 usa kini ka vitamin D3 mga katropa, kadto na pud kini VCO.

0: Usab, ugli kayan ang sobra o dili angay nga paggamit sa pain reliever o uban pa ng mga dili certified ng mga herbal supplements. Gawas sa Yes to Health, certified gini mga katropa, alang usab sa ato apod ng mga suki ng mga tibaminaw. Makahatag o makatabang usab ang pagtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Express Balita.
0: Og higala mo ko itong naglangkob sa to ang Express Balita karong adlaw. Adlaw, kita karon nga Biyernes Pizza 16 na nimbulan sa Oktobre 2026. Good morning sa to mga sugid ni Paminaw, mga katropa. Labi na to mga nagamonitor sa to ang karon sa XFM, Davao Katropa Digital. Lampurna sa inyong root, mga katropa. Salamat sa inyong pag-aginod diri sa to ang panaglawi sa ganginan. Sa mga nagamonitor karon sa 89.1, kamunaminaw diri sa to sa dagbayan sa Davao, mga katropa sa XFM, Davao Katropa. Ayaw kalimot, mga katropa, mga taga-barangay San Juan, Agdao. Kita kits karong adlaw nga Domingo, uban sa mga crew diri, mga katropa, mga paglingaw ug mga paghatag ug mga libre nga mga serbisyo alang sa tuwa mga sukin di Paminaw sa tuwa nga 4th anniversary sa XFM Davao Katropa. Sa ngalan na lamang sa tuwa ang kreditibukang puwersa sa News and Carnival sa XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, musunod na mga katropa ang The Secret of Health, ingaman ang programa ng Bullseye. Tawaban sila si Brix Flores o Arnel Cortez. Ako yung katropa-katropang Alan Abais Magaingon. Good morning and kamaturan ng Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Cellphone Plus Coffee Mix Rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Cellphone Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na aba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Cellphone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Cellphone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
3: Cellphone Plus Herbal Soap.

0: morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Kariño, tanan! Bosa! Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Bosa! Welcome, mga igala, sa itong pagpanagumunuban sa tulubadong Bullseye! Karon, Biyernes na yun, karon, mga katropa. Di na yun nato ni Malalis. Biyernes na yun, mga katropa. Pizza... Kana lang. Pizza kin, pizza 16 na mga igalas bulan sa Oktubre 2026. Sa ngaan may igalas kinatibukang persa sa XFM Davao Region. There is X89.1 XFM Katropa Davao. Oy, pero sab mga igala, there is 107.1 XFM Katropa Tago. Ako gyapon ninyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Aga inyo makauban. Hangtod ta magahigala alas 10 ang takda sa morning. Alas pagtunol kaninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan din ikaw ga ko igsoon adunay dakong kalambigitan. Apan sarili pa mga katropa sa pagaginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa tumainiton nga pagpanimbaya.
1: XFM Katropa.
0: Sa atong mga pinalangga og suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga igalas tulo ka distrito nga langglangkob sa atong dakbayan sa Davao. Kaninyo nga tanan.
2: Good morning, boys and girls.
0: Good morning, boys and girls. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? May pagpanikay sikay kanatong hurot mga katropa.
2: Good morning, boys and girls.
0: Nga nga ginaot nga mo may galas, grasya ang panalangin. Og ang atong labaw magkagagahom, may mudagaya kaninyo tanan. Ninglaing adlaw na sab. Ninglaing adlaw na sab, laing panid na sab sa itong bagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog na ang kalibutan, mga katropa. Sa mga katropa karon, adri sa nagkaraiyang mga barangay. Nasagop may galas dakbayan si Davao. O sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, o sa baka mo na minaw ron. Ayoban mga igala sa ilang kusina. Ayoban dia sa ilang nataran. O samta mga higala nagsilhig. O sa uban dia mga higala kay... Nag-hipos-hipos mga gapnod. Uli ang uban intahon karon, labi na mga igala diri sa may carpenter agdaw. Sos intahon mga katropa. Wadan o mga puloyanan. Humagumikan mga igala sa sunog. Nga nati gayon may gala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Camping kita kanunay mga kaigsunan. Hindi kita labi na ng mga sunugabol na to ng mga balay na. O, oh, kanang, kuan ba, dali na kayo taptan. No, skalayo. Maigin mo kumpiyansa diha. Okay, kaisa, sa isa kasipyat. Sa may gala, daghang madamay. Oh. Alas 6:55 na mga katropa ang tag na sa itong tulumanon sa pag-ausapa. Welcome. Dili may gala sa itong bagbarangumanuban. Ang buntag sa itong mga katropa karon, mga driver, no, mga nagapamasada o kaha mga higala, mga private vehicle, mga pribadong sakyanan, no, nga nagasubay karon sa atong kadalanan dinhi sa atong syudad. Maayong buntag ninyo tanan, ug amping mus kanunay, no, sa inyong pagbiyahe. Karong orasa, 6:55, sugod nag-build up mga kaigsunan ang pipila ka bahin, no, sa atong syudad. Sugod nag-traffic. May angalan lagi sa uban. Sag ako, mga katropa mo nang talagsa lang kung masaag ang downtown. No? Dara ko kualibot-libot ako mga higala diri sa kwan. Kaya bisag diaganis baba sa may MacArthur. Na! Na matungnan ka mga higala rush hour or peak hours. No? Nga nung itawagon man ng rush hour nga hinay man kayong dagan. Dapat slow hour na siya, slow hour. Alas 6:56 na mga igalang tagna sa morning.
2: Good morning, boys and girls.
0: Ayong buntag sa itong mga katropa o sub din sa Dakbayan sa Tagum. Good morning ninyo tanan. Nuhino karoon, pinagi may gala sa 107.1 XFM Tagum. Ayong buntag sa itong mga katropa sa 23 ko mga barangay. Naglangkob nini sa itong mga katropa sa Palengke Terminal. Mga tindahan, mga sakyanan, mga sa mga truck. Mag-uban pa mga higalang mga area karon kung saan nami, kundi naminaw. Kiniato mga higalang mga katropa.
1: XFM Katropa.
0: Kain puntag sa itong mga katropa o sab. Dito may gala sa Lalawigan sa Davao del Norte, sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: Mga katropa na to, din himbaga kaigsunan sa gini mga higalang Panabo City. Kumusta man ang mga taga Panabo City?
2: Good morning, boys and girls.
0: Morning, boys and girls. Ang ato mga kaigsunan o sab, dali may gala sa may Santo Tomas. No, sa may Braulio Duhali, Luis Carmen, sa Wata, may Kapalong, Asuncion, Yucurilia, Talaingod, good morning.
1: Good morning.
0: May buntag ninyong tanan sa mga taga Davao de Oro, sab, dari mga igalas, may mako.
1: Good morning.
0: Mabini ug pantukan, dari taunahon nato ni mga taga Kustal. O dari sa may igalas, Maragusan, Compostela, New Bataan.
1: Good morning.
0: O lagawas ta mga igalas, dari sa may Montevista, Munabunturan, Mungkayo. Og yung marasab may gala dari sa Mawab og Laak.
1: Good morning!
0: May good morning kaninyong tanan mga katropa. Og sa ato mga siringan ng mga probinsya dari mga igala sa may Bukidnon, Agusan del Sur area, dari sa may Sarangani. Kundi mabot kini mga igala itong signal. Mayo magpanikay sikay mga kaigsunan.
2: Good morning boys and girls.
0: Good morning boys and girls. Ito mga katropa. Nagkaroon mga orasa mga igala nag-kutaw-kutaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kape. Mayong pagpangapi niya. Nawat ko kasama nako mga igala ang atong team play karon ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuunan.
2: Good morning boys and girls.
0: Lami higupon. Oh nya sigurado gyud mga igala nga ma-energize ka. Okay, adun naman ni mga igala ay mangustin, adun ay malunggay, chia seeds, turmeric. Kunya adun na po ni mga igala ay collagen o glutathione mga kaigsuunan. Lami gyud this morning. Oh, pero sa mga katropa na to, diha nga mahadlok silang isug-isug na kape, well, naaman po tayo Santon plus coffee mix, mga higala, katong soya. Noon ay soya, mga kaigsuunan. Alas 6:58 na ang Dagnas Morning. Mapalit ka na, mga higala, sa naguna mga butika. Sa Mercury Drug, mapalit na. Pero sa mga higala sa akining Watson, South Star, may generika, o sa mga butika, diha, mga higala, yung abtan. Alay, pangutan na naamoy Santon Gold Coffee Mix. Namoy Santon Plus Coffee Mix kay muhatag na sila mga igsoon. Oy pero sab may gala sa pampang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:59 na usa ka minuto na lang gyud nagbitay may gala mag alas 7 na.
1: Pusa!
0: Ako sini higupon akong kape kay para mas ganado may gala atong ngalangala sige giyaw-yaw dire. Alas 6:59 na may gala ang dagna sa atong bagbag uban. Ayong punta sa mga katropa karon yung nagpaminaw pinaagi sa ilang tasa-tasa ka mga cellphone, TV, baka mga igala diha sa ilang mga tablet, o sa mga gadget inyong gitanawan diha karon mga katropa. O gigamit sa pag-li-li mga igala ning atong programa, alam ayong pagbalik kay Sikay. O asa baka mga page mga igala nagtanaw? Good morning mga katropa!
2: Good morning boys and girls!
0: Sa mga kaigsunan nato naglantaw diri sa XFM Davao Katropa Digital nga page.
2: Good morning boys and girls!
0: Sa mga katropa nato naglantaw diri may gala sa ato ang XFM 107.1 Tagum nga Facebook page.
2: Good morning boys and girls!
0: Sa mga katropa nato naglili-li mga higala sa atong katropang Arnel nga Facebook page. O yung marasab mga higala sa atong katropa nagli-li sad, li-li yapon. No? Diri sa atong YouTube channel, Katropang Arnel. No? Karong mga panahuna, doon na tayo, pila na natay sobra kapin. Nga mga naglantaw mga higala sa atong YouTube, alam ayong bunta, kumusta mga kaigsunan, mga miyembros, aguanta, partiles.
3: Ayaw surrender, aguanta lang.
4: Aguanta higala.
0: Aguanta higala, lami mo surrender mga katropa, lami gyud mo surrender sa dinuod lang, no? Og ako inyong pangutanon, unsa may lami katropang Arnel? Mulahot tay umo surrender naturalmente. No, sa kinabuhi, lami gyud nang undang ka, no? Wa kay problema hon ba? Oh, tawag nilang sweet surrender. Lami gyud mo surrender bitaw, no? Tama na ni, di na ko. Pero wag yun kay, kanabang pag musurrender man good, nindot siya. Mas easy option kumbaga. Pero pag-abot sa unahan, makaingon siya kag, what if akong gipadayon?
5: Hawa!
0: Matun pa nila nga, mas maayok ko na magbasol kas butang imong natilawan. Kaysa magbasol kas butang at taman ra may galas drawing. Ayaw. Oh. Inalang ko nung at least bita, huma naman ko niya. Kaysa magbasol ko na ka mga igala, bita, no, ako ka itong gisulayan, no? Na pananitan, huwag ka nga. Bito, nag-eskwila, paunta ko sa una, no? Kuha na siguro ko ron ba? Di, taman ra ka sa... Taman ka sa pagmahayos butang, huwag ni mo tilawi. Huwag ni mo sulayi. Sulayi na! Muna ginaingon, may gala, subuki! There is no harm in trying ko, no, mga kaigsunan. Gusto mo nga, parihan ako nga... labi na itong mga kwanya, nagplano-plano nga. Nindot siguro mo iskwilag abogado, no? Kay para sa anang mga taga-prosecution karon siguro pardupaldo siguro na sila, no? Pwede, no? Sundog mo sa kuha, no? Mag labad-labad mo sa inyong kaugalingon, pwede kayo. Kanan, gusto ninyo inyong tulog mga duha ka oras na lang sa tibuok gabi, ipaits kayo lang. Pero givalue ninyo inyong kalinaw sa inyong kaugalingon. Napag-apil-apil eh. Okay na kayo na. Pero ganahan yun mong challenging, ganahan yun mong mga igalag challenge. Ay, pag-eskwila eh. Asa? Asa naman to eh? Asa naman ta ninawa naman ta mga igala aning makita na ako. Dinikin naman lang gwapo nga pari sa Tagum Diocese. Kining nag-viral sa social media. Kining, abin ni mo, girls, kamo, pailaragyan mo. Pailaragyan mo. Kakuan ka na, Gab? Wag ka kita, na, pakita man adres sa kuang news feed. Kanang taga-panabo man yata na si Christian Sorunyo. Oo. Mga babae, kita na kung commit na makuan man ka, ma-intriga ka ba? Ano man yun? Pagin mo yung mga puangod, no? Usahay. Puera de los buenos, mga katropa. Basta guwapo, puti. Nga kami ane. Bisag kuan, no? Si Sam Raman ako. Ay, si Sam imong nakita. Ay, anak, skanding bunguto. Lahi, magto imong nakita. No? Oh, dahil lang, ano, di ba ni makunik ni ako ang, dira, mga katropa. No, mga uban bitaw pero na lang sa mga buutan, mga kuha ka ng mga professional kay pero uban mga budget mga gala maka makasaway sa tao sa makaingon tanong nga kuya mo kuyawa sa standard ng uban niya ano. Mga tol man bilag bisag na sa social media unya mo mga gala nga father luluhod na po ba ako? Sabi naman ako. Napoy mo ingon mga gala nga og moni among pari murag alas 5 pa sa buntag na anagyo ko sa simbahan. Kaway po angod ding uban. Madapay gud mo sa Ginoo madugay ana inyong kalaki ba. Kaila kag gidapay ka nang gyana gi kuan bagi chicken ang tangkugo ba. Mga tao ni uban mga kaigsoon ano kadaghan ba di sa social media karon mga nagkalat-kalat mga igala na apay mga sam kuno kita nang mga sam. mga bunguton man. Ay ambot no. Alas 7:05 na naka-live ta sa page nato sa XFM Tagum. Paki-check ko no ako ang Facebook mo ay dugay kay mo sa maning ako aga ko aday internet murag hapon pa man siyang ang connection. Oh, gamur gahapon pag 8 hours ago pa man. Kaya be exciting Pilipinas sa guyaha. Kanaon ako ning isa be kay maning mawad ig internet ning usa no maning usa kay amot asa natong usa in taon mga igalat ingon ni sa usa. kadali lang ato ni mga igala pagitaon eh kay di ko musugot kay di matimbaya ni ato mga kaigsoonan mangluod unya ni mga igala kala 7:05 na baya okay di ara mga katropa kita na so maning di ara hinay kayo ang kamada. Alas 7:06 na ang dagna mga igala sa tubag panag-uban-uban. Di maklaro kayo gab sa to. Padako-dako agamay kay kabalong ng kuana tiguang nata. Imuha ang katropang Arnel XFM Tagum XFM Davao Katropa Digital mo na ilive ang YouTube. Oo, sige ako nang tanahon ron kay medyo kuan siguro ni kining sa ato ang internet connection ni siya mga katropa. Isa ka cellphone. Alas 7:06 na mga igala ang tag na sa atong pagpanag-uban-uban dugang pagpanimbaya no diri as ato ang tulubadon dali lang anong maning utro po ni ako ang isa ka cellphone mo oras gihapon gahapon pag gihapoy update. Unsa naman ang taon mo eh si Boy Juan Sanchez Laguras.
5: Good morning boys and girls.
0: Inom sa tag kape be. Ay nako pagpalit na mo Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Bro Milan Olog na imbang na bigat.
5: Good morning boys and girls.
0: Si Maricar Kultura Kitso. Mayong buntag good morning dol. Ako ba na dol si girag paminaw nimo kay makalingaw kaayo ka dol. Basahapod akong message dol kay naghulat akong bana si Bito Almirol. Oy, sorry kayo nung Colbito. Malipay ra ba makadungog sa imuhang programa? Oy, salamat kayo. Katropa si katropang Bito Almilo. Taga-asa man is katropang Bito Almirol. Oh, may buntag diha. Og salamat sa pagpaminaw. Lilan Ray Galiger. No, maayong buntag sir. Minaw minanay permis imuha. Shout out sa baryo magtuod. Oy, good morning.
5: Good morning, boys.
0: Mga taga magtuod, mga katropa, no? Ang magtuod si Ona may galaw, layo na kayo ba ng liblib na lugar kung sa Tagawag pa. Karoon mga egalan, no, dool na lang kay mga nindot namang dalan. Muna sa inindot po yan kay Ogdres Dabaw, nakapoy na kay magpuyo may galaw doon sa downtown. Tinuod lang. No, Edison Kapampangan, maying buntag. Minaw Midres Mingla, Sibo, maying buntag.
5: Good morning, boys and girls.
0: Si GQG, GQGW. Crispin Ludovici, sugod na sila surrender sa ilahang walay klarong ebidensya. Sugo na sila pakala sa ilahang sariling ebidensya, Sir Arnel. Oh, si Gijo, na-drop na ang tulok article. Sir, kay Paldo na sila. Lutong Macau na ang trial. Masyadong halata. Si Keso Kilay Escudero sa iyang ruling. Wanay komento mga igala ni kisa to si Gijo, no? Di pa mga igala si Bids M6K. Good morning, katropa.
5: Good morning, boys and girls.
0: Dito alabat membro ni sa San kuan Aguanta Party List.
5: Good morning, boys.
0: May buntag diha si Ba diha, mayong buntag pinalangga kong Arnel. Oy, kalami agud paminawon. Nakanindot mga igala paminaw ning makadungog nga dunay nagpangga nimo. Pangga sa lipaya sa ari ako unungan mo. Stilan Doloray. Anna, di asa may andili, Hilda Lusada, mayong buntag.
5: Good morning, boys and girls.
0: Uy, sa mga taga-Dabaw, dahil mo kalimot, mga igala, karoon na yun ang Domingo, ha, ang ato ang servisyong katropa karaban. Maga, kita-kita, ta. Oh, na, kuy, mga tagkog baldian, ha, mga tungo, dili. Saro, di mo mga to, mga igala. Mga tagkog baldian, ha. Ang muadto makadawat og balde. Oh, Rod Navales, atuan ko na may buntag di pag-usap sa mga kaigsoonan ng Dabawin. Katong duol lang. Siyempre katong layo, layo naman ayo na. Okay, pero naas palibot mga katropa labi na tong atong mga followers, mga subscribers sa YouTube. No? Kaya mga personal bugo magkapasalamat ninyo. Na mga igala sa may San Juan Agdao. Mga kaigsoonan di sa barangay ni Kapitan Estorpe. No, di mga igala. At mga si barangay hall na may mini covered court ngan ha. Anak na magtapok mga kaigsunan. Makita ninyo na mga tarpulin. Oh, pagsadya na gani, kala 7 manas buntag magsugod. Ngadto na mga igala sa alauna. Amuna na mga igala atong servisyong katropa, karaban. Pagsayo ta, no, kay first come first serve basis man ato, mauna ka ma-check up kung una ka naabot. Lain po kayo, ikaw ulahin niya, ikaw unahon. Oh, hindi man eh, idili man eh itong English Bible nga ang naulahin, mahauna. First come first serve basis yun ni mga igsoon. Doon yan natin, libreng lugaw, ay mo kabalaka mga unta. Hindi na lang basta-basta nga lugaw lang, no? Kaya raskaldo na. Nang naimanok ba, naimanok ni kusnit-kusnit. Hindi lang na katong lugaw mga igala nga... nindot na, no? Ay, pinakalami among gipatira may galaan ng lugaw. Felix Edpalina, katropang Arnel, sayo ko karon sa attendance, Aguanta Party List member, gikan sa Iligan.
5: Good morning, boys
0: may buntag,
5: and girls.
0: Para yung tadri, si Romeo Amarilie, mayong buntag, si Jerry Ilibito, prosecution, baka 50M, bawat isa, lami apaminaw na ng mga igala. Pero mag-unsa na, muna yung ginaingon lagi ba mag-unsa man ang imuhang kabtangan, mag-unsa man ang maimo ang kalibutan, pero mawa sa di mong kalag. Oh, kanang sobra kabakakon. Murag mut lang, di man tamo, di man latabo hukom kay di man tabag hukom. Pero Dios na lang mag-igo. No, mga kaigsuonan. Di kita ka hukom kay di man tamang hukom. Ginuora yung buutan na. Pero kamo o kita mga higala sa atong panginabuhi aning kalibutan na ailang kayo pag ailang kay ka-pressure nga kasagaran magud mga higala ang atong murabag moral pressure mga higala nga ginatan-aw sa tao ba sa atoang labi na kita mga higala nga mga kuan no nga, kita nga mga Kristiyanos mga katropa ang atong kuan bang murag ginatawag na tong reward sa atong pagbinuotan mao mga higala ang langit no pero medyo para sa kuha mga higala kung filosofiya itong isgutan, mas may nang magbinuotan ka without even thinking of the reward. No? Kaya maot man kung nga, magbinuotan ko para malangit ko niya. Uro, wag langit, wag langit. No?
6: Hawa! Ayaw!
0: Just say, ano ba? Ano bang hypothetical? So, pwede ka mga higala. Nganong magbinuotan man ka? Nganong buhaton man mo ang maayo? No? Kay maayo man. Oh, ano kasimple mga higala. Ganong buhaton man mo ang maayo, kay maayo man siya. Wala na'y daghang rasyon. Wala na'y daghang pasumangil. Maayo man siya buhaton, no? Oh. Maayo mang buhaton ang maayo. Lain buhaton ang di maayo. So, ato lang kos maayo. Ato anak kumbaga mga igalang choice na to ba? Mga kaigsuunan. Alas 7:13. Mayong buntag diha si Edito Alabat, Arlene Villafuerte, kasi Hipodromo Cebu.
7: Good morning, boys and girls.
0: Si Munina Bulanon, good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Rodel Opinaldo, gika Sumay Bisayan Village, Sustape Roger Opinaldo, good morning.
7: Good morning, boys and girls.
0: Si Cyro Audrasil, Cyril Audrasil, good morning.
1: Good morning.
0: Si kisabay ako nalimtan be, si, wala na, napada si Romy Sal.
7: Good morning, boys and girls.
0: May buntag Oliver Pasyon, gikas Kabakan.
7: Good morning, boys and girls.
0: Ilumidada, Itak, may buntag, Bullseye si sa, ako ano eh, Bullseye si, ning trolls ni. Oh. Sipyat ko da no. Napil og kabasa. Tisoy Badumia, morning Sir Arnel from Buruk Purok Bito. Purok Ipil, Barangay Bito dai Purok Ipil. Sagay City Bacolod. Hinaro Sarabia Jr., maupay nga aga katropang Arnel, good morning. Si Rhythm Riff, nagkaon ko manok, sir. Good morning. Oh, nagkaon na yung manok si Rhythm Riff, ha? Celso Gasta, mayong buntag. Si Silenduero, mayong morning. Jocelyn Sikad, mayong buntag.
7: Good morning, boys and girls.
0: Bernice Nagyodron. No? Si Jerry Ilibito, gikas Maribilis, Bataan. Si Kaidi, Kaidi Studio. Si Paring Charles, ne? Good morning, pre. Wakman ka FB Live lagi. Watch out, mini. Ay, listen yun sa pangitaon, Gab. There must be something. Kaya na may wadyong kakita sa Facebook Live. Ang buto sa'yo na hitabuan at i-li ako, no? Kaya kanina rin po ko sigig tuyok-tuyok aning sa XFM Tagum, no? Nga page. Wag yun po, no? Sa katropang Arnelo siya makita, no? Pero sa uban, I don't know, sa XFM Davao, no? Wala sa YouTube. Ang uban, namalihin sa YouTube. Kaya wala sila kita sa Facebook. No, may buntag ni mo dia, pre. Good morning, pre. Wala man ka nag-FB Live lagi. Watch out, mini Auntie Jelmer, panghatag o baldi, dira. Ngayon si pare Charles Luison, akong kumpare mga katropa. Oh, wala daw sa kuan, ha? O sige, ang wantog servisyong katropa, karaban, makadawat o baldi.
6: Hawa niya! Hawa!
0: Ay, Spearhead 250 na putol, padayunon ako katrobang Arnel. Ugsap na ng Aguanta Party List, ayaw surrender, antos lang. No, Daniel Hipulan, good morning katrobang Arnel, watching from Dumalugdug, Sindangan, solid Aguanta Party List, di ba sa wasta, no? O, oh, kuyon, yung mga membro sa Aguanta ba, no? Hmm. Ingon si Kuan po, Roberto Atay, wala good ka sa FB boss. Wala gid ay gab, no? Di kita mabasa lang kung kalingon. Asa man na? Katropa Digital, Davao, Tagum. Maglay siguro nga page ng imong na-open kay, ano yan na, nakita na. Na ay, pila man ng viewers, ani, usa ka buok. Murag ako na ba siguro na yung nagtanawan eh? Usa ka buok?
6: Hawa! Ayaw!
0: Basta badlongon, basta sigig pangaway, mauman na.
6: Pinawa!
0: Ano ba maitabo? Oh, sugda na ganita, no? Ay, mga nag-report. Report! No, basta mangaway lagi ka aning administrasyon. ama siya may galag magdaigdaig taning BBM nga wa man ta kauyon.
8: Mata.
0: Ingon si Cyril Odrasil wala bitaw. Oh, i-check ko no. Kemurag naa naman no. Naa naman gani 22 ka mga viewers diyan. Pero wala lay komento, wala komento. Ama tong da usa ka cellphone diri gab katong sa studio. Kaya tanaw na to dito ang Davao. Oh, mo na mahitabo kay gisilutan ta ni kay palaway ra man kaayo mo. Oh, sa akong kabahin mga igala, tay ma kun di kay alam mga alang-alang man mga igala mudayeg ko aning wajuko ka uyon.
8: Mata.
0: Di ko pwedeng mamakak sa kong kagalingon. Ay, pwede kong mamakak ninyo, pero sa kong sarili, never ko mamakak sa kong kagalingon.
6: Pinawa! Ha?
0: Mahilad din mong uban, pero ayaw yung ilaray mo sarili, kaya di ko na mahitabo. Kabalo kang wakakauyon, uyon-uyon ka na lang. Ako sa kong gabahin, bahala na. Pero maulagi, no? Tabangan man ka, tabangan kang report. Tabangan kang report, ay. Oh, Ellen Malasartichu. 22 namin nga nanaw sa FB, sir. Actually, gamay rana, di ba? Kay usually, nga ning mga orasa, abot na tag 50 kapin. Sige lang, no? Padayon na ta. No, basta nga, importante na ka Santon Gold Coffee Mix mo diya. Melindo Valientes, mayong buntag, ari nagtabok naman sa itong YouTube channel. So, kasama ba po, may kailan namin naroon, may pagbalik kay Sikay. Alas 7:18 na may galantag na sa itong bagbanag manuman, of course! Mga katropa, di kita mag tuning hataga pagtagad atong mga pagpanimbaya. O man naman, na-greet ko naman yung uban. Arita, mga igala sa... Okay, ato ang pag-ampos bulsay. Sa dili pa, no? Naana daw, no? Okay na. Karoon na gin po nila nakita, gab. Ang uban. Entere, gatuyok-tuyok, no? Gatuliyok-tuliyok ang internet.
9: May connect, may problema si Mita.
0: Ah, may problema si Mita? Te, ano problema ni Mita, hao? Gibulagan sa asawa niya?
6: Hawa!
0: Uy, bugoy ni si Mita. Mita, pag may problema, Mita, ah, good morning sa imo, Mita, pag may ara ka problema, hindi mo kami pagdamayon, Mita.
6: Hawa!
0: Ah? Problema mo, imo lang gina eh. Oh, hindi ka mang... Tumayong pa naman yung mga tao ng mga inosinti sa kabuhi ba? Siya tayo sinuibin na may galantag na sabuntag. Maapilgin mo na ako, bay. Janet Gabor, mayong buntag. Bito, mag-ampos tayo. Hey, hangir ba itong isa na ko ka-listener dito sa Andili, mga igala nga. Sir, pwede pag unang patong sa programa, sir, mag-ampo lang ta. Ayaw siya ba na pangawa dito, kayo usay makalimot na ka. Sorry, good mang. Nang? Sorry po, nay. Makalimot, bito, tinood bito, tama bito sa nanay. Makalimot ko sa hay. Mga katropa, may nagmaglami na. Yung makuha na po ko, baka nang mauuna kong ampo, mas ginoo ba kay Lord, nasuku naman ko niya, ampo ka ako, ane? mas mayo nang napatas proper disposition, gani mga katropa. May buntag, Kuya Toto, Bilanoy ba? Mayad nga agad sa mukha to. Virginia Acaso, mayong buntag, Rinanti Perez, Magimpa. Butangin sa ninyong mga lugar na inyong mga, kuha na, asa mo na minaw. May buntag na pinas mga katropa na to, Nusdak Bayan, si Dabao.
10: Good morning, boys and girls.
0: Mga taga Turil, taga Bintal, mayong buntag ninyo niya. Taga Mino Caros, Bangkiruhan. Sige lang pohon, muabot na gyapon ang panahon nga maglagubuta. Sa pagkakaroon, dili pa kay agasugod pa man tayo. Pero pinaagis yung tabang, basta, tagad na mong baldi. Ay, baldi. Alas 7:20 na baigalan, dagna sa itong pagbanagubanuman. Huwag din itang baigalan sa pag-ampo sa bullseye, mga katropa.

0: XFM Katropa.
1: Inumdumi ka nun ay mga higala.
0: Bullseye.
1: Ang dautan mo siya na inining katilingban. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimo nga matarong. Nangiyog po siya lamang.
0: Bullseye.
1: Sa bakaw siya higala, kumusta ang maing buntag ganinyong tanan? Welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tubag para kumanuban din ito lamanong Bullseye.
0: Bullseye.
1: Inyong mabati din sa Dakbayan sa Davao sa 89.1 XFM Katropa Davao.
0: XFM Katropa.
1: Inyong mabati usap mga higala din sa Dakbayan sa Tagum sa XFM 107.1 Katropa Tagum.
0: XFM Katropa.
1: Ayong bunta, good morning. Sa mga giganahan o wagi ganahan. Oh, katong mga wagi ganahan akong matambag kanang ayaw na lamog paminaw. Kanang pananglitan mo yung kabanha ba ani niya? Oh, ayaw na lang kay makasa. Ako pa hinungdan makasa ka. Mamuna akong advice ha. Katong ganahan minaw sa kung tingog kay kaninindot ni kay banha. Oh, why problema? Uy, si Ma'am Iris, Ma'am Flora May Montes Claros, Ma'am. Kabantay ko mga tulok adlaw kang wala, Ma'am. Kumusta naman ka, Ma'am, no? Isang katropang Arnel, mamahaw ta. Salamat sa paghagad, Ma'am. At least sa hagad na lang. Oh. Nako i-share nako si Gab, nako may damgo ko Gab, ganina. Tulog na lang gani ka oras tulog na ko Gab, gidamgo pa ko. Matasidan yun din nga ano? Hey, tulog ka oras ba? Alas 3:30 naman ko. Sa pagtingog sa akong alarm, mapupuy akong pagkatog.
2: Hawa!
1: Gidamgo pag yug ko. Pero pinaka the best nga damgos tanan. Na! Ako rin mag-aso yun. Basta nakaingon lagi ko. Pwede hindi sa mumata. Alas 7:27 na, oy. Kumusta man mo, mga kaigsunan? Romel Bersamin Umbay, maying buntag. Listening from Balilihan, Bohol. At yung buntag ko sabay, kuandas buho, sabay maayo ron. Mga sana, kumusta man? Sumay atong tirada niya. Si John Mark Punay, mamahaw tabos. Oh, Gloria Lupina, maying buntag. Ikas may Bayugan City. Biena Hinita, maayong morning. Good morning, boys and girls. Kadugay was 2028. Ginoo, tabangi mi tanan. Kuan lang ta, pugong lang tanan yung tanan, mga katropa, no? Meanwhile, samtang labi na itong mga mag-uuma, samtang wapamuda ko, patakabot ng 2028. Ala, pang tirahe sa inyong Latim Gas G Full Year Fertilizer na inyong mga tanom diya, mga higala. E para bugat, no? Ang ani, makaingon yung kag-boss amo. Lagi, no, mga katropa? Ay, mag-agad ka ni atong gobyerno na, tagahan na kag-filter, mga igala. Hatagan na kag-filter. Jairo Sumalino, good morning. I-greet po ko, happy birthday. Huwag ka mo ingon. Kanabitong, ingon ka ba, no? Jay Promising, pang top-notcher yun ang imong study habit, boss. Dili ni Jay Promising, di ni pang top-notcher, pang bagsak ni ako siya.
2: Matay.
1: Ha? Bambagsak ni? Nyabot na lang kong alas 3, sige nga, tuno kong, makoy nasabtan aning kalakihan ni Undangon tani.

0: Natug, pako ginansya pa kog muta. Oh, bitaw na butan kog 3:30. Tuon mga igalan. Alas 7:28 na mga igalan dagna sa tumbag panagubanuban. Merlin Lauria Mamak, mayong buntag ninyong tanan. Ismaela Sabiliano Asuncion, mayong buntag. All trials may kahupayan. Basta love our fellow men. Og sabayan at og Santon Coffee. Salamat, Dias. Mawab daw forever. Ay, may buntag po dahil ni Ma'am Fili Feliciano o nila Ma'am Binzili Feliciano. No, di aso may mawab, no? Good morning yung tanan sa mga ating paminawas mawab.
1: Good morning, boys and girls.
0: Jodeline Rocamora, may buntag katropang Arnel, watching live from Manukan, Sambuanga del Norte, YouTube live. Salamat.
1: Good morning, boys and girls.
0: Butangin, pare ani ba, no? Katong mga naminaw, butangin nyo, tagong ba mo, dabaw ba mo, panabaw ba mo, butangin nyo yung ana, bisag gagamay raman ana, no? Butangin, para mailhan na to, mga kaigsunan. Romeo Amugis, maayong buntag. Shoutout ko, idol, sa may apokon. Naghigda pa samtang gawatching. Bago na. Alas 7:29 naman ang tagnas buntag. Ngani na kita maglangan, may galarita sa mga naguna, mga gatikaran, mga buha. Naguna, may gala mga balita ng atong hatagan o bagdagan. Dini may gala sa tubag para gumaduan sa tulumanong bullseye. Okay, kagahapong adlaw, mga igala sa mga balitang lokal. Dunay sunog ni Ulbo, mga igala, Dres Agdaw. Atong Sharon, mga igala, ang Pilay Karoy Damios, nining nasambit, mga igala, nga sunog. Nga, niabot na nito itong may gala sa level 5 yata ang alarm ni ini.
2: Bullseye!
0: Samtang silang bahin, dinay may gulas dakbayan sa tagom, dunay sundalo, kuno may galang na musil. Human, mga igalang, ang ibalibaran matuog sa Osaka boarding house.
2: Bullseye!
0: Dukirok sa utok ng tawana, bay. Ano ni nga, kada binod ako, binuang ni mo. Kinsa man kang sundaluha ka, Sarge! Kami agon ni mo, dukduko na ng 45 ngayon mong ginaladala. Alas 7:30 na may galantag na sa tubag pa na gumanuban samtang sa dugang pa mga balita. Oy, tag-iya mga igala sa Las Vistas kon, sorry, Las Vistas kon, sa to? Las, kon, kasitas. No, sa Samal mga igala, nag-issue statement kay, ano kunong giapil ang ilang beach resort mga igala sa investigasyon ni Matibag. Si Matibag mga igala, ang gilad kayo. Yung mga nasa gobyerno karon mga pabibo, pabida kayo. Pumingon dyan ko ba'y, well, mutuo man dyan tana magkakaigsunan. The tables were turned. Tama ba ito English na ko? Mabalera gaya po ng lamisa ba'y. Salig yun mo ana. Mabaliktad ragi hapon ang tanan. Wabot yun gaya po ng panahon. Yung kini mga tawhana ni Maigala, mauna sa'yo may ngon justice. Kaya ako lagi na mga igala ng pwede pa na ako nahunghungan ng babae di ang aka ng simbolo sa justisya. Inong yun ako natusuka paliog ng ilang mga tiyan, be. Kanang nagadama, nag-espada, tusuka na mga tiyan nila. Yung kanang gitimbangan ngayon mong gidaladala ay pang hampak na sila mga ulok. Para ma-remember nila ilang kabuang. Wabot ragya pong panahon sa panudya, mga kaigsunan. Matod pa nga, nag-issue mga igala itong Osaka Resort na sa Samal, nga, ganun, i-apil-apil manin min ninyo, anak po si Matibag, may igala nga, dilipanggod ka mo?
3: Pinawa!
0: Silingan ra!
3: Hawa!
0: Ang property ko no, mga igala, sa Vice Presidente, yung ganun ka ito, may ipakita ninyo nga picture ka itong kasita, susa to. Pagkasayon, may igala. Ito sa klase ni sa mga tao, eh. Samtang may gala sa dugang pa mga katikaran at sa mga tagan pagtagad mga kaigsunan. Paldo-paldo ang Dunay Swildo si YouTube ron. Paldo-paldo. Ano to si Katropang Maribin Ibano? Marbs? Ano ka di? Marbs, ako ipakita sa imo, Marbs. Paldo-paldo mga igala ang dunay mga kubrahonon sa Meta. Uka may gala sa YouTube. Kaya naman, ay, nako, mga katropa, ang halaga ng piso o balor, mga igalas piso, may hagsa sa ginatawag nga bagong record law. Ana-ana, mga igalas, sa 63. Iaw mo na ba'y? Mubo na kayo, no? Ugagi pa! No? Pero ingon si Auntie Claire, mga kaigsunan, gumikan kuno na ninyo. Gumikan kuno na mga higala sa ingay ng politika. Banha kuno manggod kaayo ang atong politika, mga kaigsunan, por iso, nihinay kuno ang piso. Pagkalasaw. Pagkalasaw nga klasis utok na mga kaitropa. Tinuod lang mga higala, pati si Auntie Claire na apil na sa kong damgo eh. Ha? Kadugayan akong hisgot ni Auntie Claire mga higala, wag idamgo na nako. Hawa! Ayaw! Oh. Ma, kadugayan makakanta na kung ano yung mga higala katong kanta ganing pangandoy ko ikaw. Opi na lang ka. Hawa! Napata na, Gab? Napata istak, ana? Bitaw, tanaw na ako nabata istak. Hindi ko, ginahan ko mag, sa pangandoy lang, wala ni, no? Pangandoy ko ikaw. Lahe man siguro ni, bitaw, sulayan na to ni, si Saldi Pagaspas man eh, lahe ni, lahe ni.
2: Pinawa!
0: Sa pangandoy lang. Way unod, way unod. Bayon sa manibay. Mga pinaw, tanapaminahon doon nato ni. Alam, murag lahi. Kaya saan di mo magsugod, oy?
3: Di mau
0: ah karaan. Wow, why stuck. Sige na, pangyayari tayo ako dabi. Kay 735, commercial man tayo ko pagkahuman. Pangandoy ko ikaw. Pangandoy ko ikaw. O palangga. Na. Ang makarelate, ano eh, katura mga kaedad na namo, no? Mga 40 up. Asa mo na makita na, Ron? Asa ma'am? Wala! Tingnan ko na may nagtukar, no? Masa man ron? Ha? Siguro, YouTube siguro na. Makita na dire. Pero naka-off man, naka-off, no? Try kong lyrics, relax di ha? Oh, kay Bernice Manron, sige tagisgot aning mag-uulta. By the way, ako ra isa ron no, sa Katrobang Bricks kay nato importanteng lakaw mga kaigsuonan. Highest na lang ning admin na halos sa abnoy ang Di mao karaan no, di man ni mao ni pulihan atog kuan ba? Kana may relax gab, may relax. Kuwapo ba nang kataha gab, kuwapo nang kataha. Asa maghulat sa mudya? Ang bampod nang layas dayon, na watay mahimo, di mo na mo mananaw, no? Okay lang. Asa makita relax dya? Ayan!

0: Hey, taas mang kayo. Oh, balik. Kaya. Babae mo gudin, no? Sige, na may male version siguro, male version.
1: Hawa! Ayaw!
0: Kumanasal dahil na magkahuman. Utang sa kong mga 3 minutos. Lamian ng Santon Gold Coffee. Ay, nakatilaw na mo, ana. Tama na gud mo sa ibog, og di mo kabalo mamalit, pamalit pod mo. Rodel Pascua, may buntag doon katropa, karal kaning nasa gobyerno, karon puros makalagot. Mo gani, no? Og di ka hinay kag pugong, sinuod lang bay, kung apektado mong naminaw, samot na kong gahisgot. Kasi gato mo, may galaga akaras katropa, karal. Dili, oy, ma-absorb na mo na tanan bay. Sinuod lang? Oh, basi nagdo mga okay ramnas ka trabangal, trabaho mangyan niya, no? Di oy. Kadugay na tong kita ani, kadugay na tong uban-uban ani mga igalas programa kadto bunguto na tan. Hurot akong energy diha, sinuod lang. Good morning katropang Arnel, boys and girls, good morning boys and girls from Eastern Samar. Enjoy listening kami diri. Maupay nga aga, iyo.
2: Good morning boys and girls.
0: May buntag sir katropang Algikan sa Sabah. Dili na dugay si Junior Ngagba ang iyang termino, agwantalanta. Last man, good morning katropang Arnel, watching from Escalante City. Solid Duterte regards to Princess Saldabia o Don Bebot. Oh, mayong buntag diha. Oh, kining wala male version. Kadto lang, na male version ana kay taas magud ang kanta ha. Mga katropa. Si Analyn Pada, si katawa di Analyn. Mayong buntag si Ronald, iasoy sir kay mabalira ba daw ang damgo? Pangandoy. Bisayan Song, Bisayan Village.
3: Pangandoy ko ikaw, o pinalangga. Sa adlaw nga tanan, gihandom ka.

0: Santos, ning dughang kabus. Tama na, karaan. Tama na, gab. Okay na, gab. Oye, sa dughang pa, mga katikaran, mga igala. Sa dughang pa, mga balita nga itong hataga, pagdagal sa tumbag, panag-upanabag, kala 7:40 na, kautang na tag-10 minutos. Kaya pa, mga igala, atangin eh. Kay, atangin ayok puspusi. Di apa, mga katropa. Paghinay sa piso, gibasol ni Auntie Claire sa political noise. Aba, magaling, ha? Buta ko no ang gobyerno, may gala sa presyos petrolyo, matod pa sa mga senador. Ay, ay, ay. Samtang, matod pa mga igala sa palasyo sa Malacanang. Pag-drop sa tulo ka mga articles of impeachment, walay oras nga nasayang. Kasi tawag ninyo ato nakalabay tulo ka bulan. Wa tumausik. Samtang, mga igala. Kining pagwaki post karon sa mga membro sa prosecution giimbestigahan sa Senado kung tinuod ba ni o AI kini mga higala human nagwaki post ang mga katropa ni Kapunan. Ha? Gumikan si siguro sa ilang kalipay mga higala og ilang dakong kantsaw ngadto sa prosecution sa defense. Human nila nga gi-drop kining tulo mga igala ka mga articles of impeachment. Samtang dugang pa mga igala sa ato mga isgutanan. Ato sa nihatagag pagdagad ni mga tiradang matibay. Uyon si Matibay. Matibay na matibag pa. Di good basta-basta mga katropa. Alas 7:42 na sa ato pagbalik. Unya na gab, pagbalik na gab. Nabay commercial yun, no? Okay, makabayad ta. Ayos sa mughawa, bubalik ko. Kajut lang mga katropa. Mark Gregory Inerio Era, Maing Buntag, Rosalinda Batukan, Alfredo Arellano, Zunio Galieto, good morning. Og si Maricar Cultura, Kitso, Maayong Buntag, Naomi Mulyanida, og si Lasman, Maayong Buntag. Alas 7:42.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM

0: Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: na ginato mga higala. Tung niaging adlaw, nagsugod maning tanan sa balde, mga kaigsuunan. Di ay ang purpose di ay sa balde, mga kaigsuunan, kay saluda na to og tubig panahon sa El Nino. Eh, kamunay pangutana di, no? Kamunay sulba di sa naman tayong mga pangutana sa itong unahuna. Kung saan na to pagsalud panahon sa El Nino? Mauman to, tama itong tulo mga higala sa filter nga, mura pong tulo ra sa singot. Ang bal, wakang po klaro hapod. Nga, mapuslan di ay ang solar. Buhang ako na ning solaran. No, magamit ko no di ay mga higala ang yun si bulit hamito. Musamot gog kong kabulok ni BBM. Ay nalang yun mong iskwilang, si BBM mo inyong maestro. Imbis ka makasabot ta, maglibog ka na hinoon. Pero may makuno ng galibog kay, but pasabot, basta malibog daw, but pasabot nga, nagamit ang utok. No, balik tas balde mga higala. Hey, gahapon, katuganing gatapon og dae gahapon nga kuan di as uyang gurin. Nga naas karsada pertin daghana, padulong dito sa Trinto. Sus gab, dito sa itong area paingon dae gab. Na, taga-agusan rin giila na ning balde. Uy, na naghatag gab ang kuan gab. Si Ana Lorraine Manipis Maudi, naghatag na po siyang napulo kastar. Salamat kayo, ma'am. No? Pila man ay baliw anang napulo kastar. Salamat kayo ni anak, kay mahal rabang dollar ka ron. Unya panahon nga maswilduhan na ka, ang dollar mo ubos. Binuang. Sa meta. Now, kanang baldihan na, o gamiton dai na para butangan og sana kanang tubig. Nya bangagan nimo butangan og filter mga kaigsoonan. Gumikan ka ni ani ning pagsaway, no? Grabing kisi-kisi mga higala sa mga taga DSWD, no? Nga magdemo gyud. Unya gipainom si Antikler, inom si BBM, inom. No, aga taga DSWD inom gyud sila mga kaigsoonan, mga sakop sa media inom ni inom sa karon, ingon si Antikler nga pagkahuman nila, pagka niinom sila ng adlaw, pagkasunod adlaw, kagahapon yun sila nga, tanawa, naunsa di ay may. Wala pa man lagi may naunsa. Buhi pa man lagi may. Wala man lagi may nadaot. Ganong madaot pa mamong daot na mamudaan? So pagkadaot ninyo nga daot naman? Masaligan yun ko no ang proyekto sa Pangulo. Nga nung wak man sa mo'y salig sa kuan? Proyekto sa Pangulo? Nga laliman ka anang kakuyaw di ay na nga kuan ba'y? Nga machine? Wala na kaning mga refilling, kuan ano, mga refilling station, wala na mo iginegosyo ani kalakiha. Lagi purified, wala na. Di ispoko mo na mga higala nga kanang filter nga ilang gigamit gab 99.99% kunong mamatay ang kagaw. Ha? Sobra pa na may gala sa alkohol ug sa sabon. Hawa. No? Diba na isabon nga 99.9 germs protection. No? Isa na lang yun kabuok. Kagaw ibilin. Anong binlan pa mampug kagaw po? Kanipod mga igala nga filter 99.99% gihapon mga igalang mamatay ang kagaw. Kuyaw. Ingon si Antikler ha, mga katropa, wa daw sila naunsa, di modo masaligan mga higala ang kining proyektos presidente. Pero sa akong bahin ba'y, bisang pag naa sila ilaing gibati, no? Ayaw sa ninyo pasubrahi ang demo. Kay, na ako'y nakita nga video, gi-explain na siya mga higala nga, dili man pod daw pwede ngang ibutang ni mo diha kadtong tubig nga dunay yuta.
1: Mata.
0: Ang pwede diha kadtong tinulo sa ulan. Ang akong pangutana na karon, asa man ta mangitag ulan aning El Niño?
1: Mata.
0: Aso magpundo daan karon pa lang. So diha na, ubay-ubay nga baldi imong kailangan diha mga kaigsuonan. Oh, paminaw na to si Antikler.
2: XFM Katropa.
3: Sabi ko ba, masa lang ako pumunta? Ah, wala, okay lang, wala. I'm fine. Mm-hmm. Ilang kayo uminom? Marami tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Marami. Di ba? Pero wala naman ang ospital sa atin. So it means, recommendable, mapagkakatiwalaan. So, si Ivan is a living witness.
0: Mm-hmm. Damay pa ang
3: okay, so, mapagkakatiwalaan itong proyekto ng Pangulo na ito. Okay. Sunod.
0: Di modo ko no, kay wa may naunsa, wa may na ospital, masaligan gyud mga higala ang kuan ra kay na Antikler kanang ma'am, bright man ka ma'am, kabalo mami ana. Kuya og ka. Cum laude, suma cum laude gog ka, no? Sa imuhang field no, political science. And then a lawyer pag kadi gyud ka basta-basta. Pero ma'am, ayaw ga, please, ayaw pud mig ilara pod. Antikler, no? Ayaw pag paundayon ni pud ang imong pagka Antikler kay kanang title ra bang Antikler di gina tinarong. Unya proud na proud pa kay kanang titula nga presidente gyud gahatag na. Napariha na mag-utok ana di. Dili ba yan na siya ma'am reasonable o dili logical? Kung baga, ato tas logic ana mga higala, it's a hasty generalization. Ambak ba? Ambak, no? Jumping into conclusion nga, o ma'am minaonsa, kamusa, di sad mo maonsa, dili na siya garantiya ma'am. di modo masaligan gyud ang proyekto sa pangulo no asa may proyekto ni ato katong yuta katong tubig o katong filter or balde asa may sa presidente ato syempre pag balde masaligan gyud ang balde mapunduhan gyud ang tubig lain sad masaligan man gyud ang balde mga higala punduhanan gyud ang tubig wa gitay lalis nga ha. Oh. Pero mingon ka karon inyo ming patuohon nga wa man may maunsa, no? Kamusad, no? Masaligan gyud ni ala Panginoon mo. Oh, yan amay ningon man lagi tong taga DSW din ga-explain nga of course na ay tubig nga kinahanglan ipon ang tubig gikan sa kanal. Unya. Kuan kayo no kanang over ra kaayo inyong kuan inyong gigamit kay tubig gibutangan kunog gibutangan og kuno yumos oh nag-guesting ba mo dito sa usa ka TV network kay dito mo nagsala-sala anang inyong kuan diha no nya giinom
4: hawa
0: garuhi ko numin ninyo unsa man napugos ra mo o kay mangita ba kabalo man may mangitag pamaagi mangita man pamaagi panahon sa ilinyo makainom kay naliman kaaning machine ni Maygala, tinuod lang, kaning mga refilling station karon mawad na mong negosyo aning kalakiha. Nga naman, ganong mupalit naman good minin nyo nga, kanang inyong machine, day, na naaman na UV, di ba? Kanang inyong machine, pila na 24 stages ng mga filtration system karon mga kaigsunan, 24, sa una, 16 ra na eh. Karon ang standard Maygala is 24 yata. Magwa ko masayop mga kaigsunan, stricto. No ang pag-aproba mga higalag permit anang mga refilling station. Kay magdepende man sa na mga higala sa imong water source. Ya ang ginapakita diri, ginaportray diri mga higala